0: major winner nga 5,000 pesos usa kada weekly. Pero dito na sa atong grand draw, dito na mabunot ang dagko or makuha ang dagko ng mga prizes. Kay sa grand draw, upat kabuk ang winner, makarawat og 10,000 pesos kada usa. Ang major winner, makarawat og 100,000 pesos kada usa ka winner sa major nga premyo, ha? Nga 100,000 pesos. Plus, kada ko nalig matabang para sa atong paginahanglan. Monang ako, nakapalit na mo din ha og mga 20 kabuok nga Biogesic tablet. Gikan ni atong Agosto Jess or sa nisunod ba nga mga adlaw. Ladalhan na i-diri sa atong istasyon para mailisan ka na og raffle coupon. Unya lain pa gyud ato nga ipa-remind no kay para ma-ready na lang abot ninyo din hi kinahanglan diha pa lang sa inyo naka-ready na na danang inyong email ad ha kay na may ibutang po diri nga butanga fill upanan butanganan sa inyong email ad email address no pwede nimo or kun wala gani ka kay wa jud ka mahilig og himo-himog email ad pwede sa laing member sa family pero diha rason sa inyong balay gyud ha basta importante apil sa imong andamon din ay arini mo diri maka kuan ka makahatag ka sa imong email address. Kagahapon ang unang weekly draw nato sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo September 2 nga gitambungan sa atong FDA representative usab kada kuan nato sa DYHP Arimen Cebu pinangulohan ni Attorney Rufil. So mauni ni ang nakadawat sa minor prize nga tag 2,000 pesos kada usa. Upat ni sila kabuok plasa. Dunay lain sad nga mga premium nga nadawat no mga additional 2,000 pesos ang ilang cash plus tote bag og lain sad nga gift gikan sa Biogesic. Okay, so mao ni ang musunod ha. Upat ni sila ka mga winners na kanawat sa 2,000 pesos cash prize plus other nga mga pa premium. Leonida Mabaga nga Leonida Mabaga. Oh, unya ang iyaha deng gipalitan ang Rose Pharmacy nga Cologne branch. Okay, di siya palit dog Biogesic tablet. Dalay winner nga nakaruwat sa 2,000 pesos plus other nga premyo Armando Alarcon, 360 Pharmacist Katipunan iyang gipalitan. Severina Literato, Severiana Literato. Ako balik ko na Severiana Literato. Rose Pharmacy nga Lipata Linaw, Desmig Lanilla siya nakapalit sa iyang Biogesic tablets. Og si Maribeth Fernando Alfar Pharmacy diya sa Inayawan. Okay, so mao ni ang mga upat nga mananaog nga nakarawat og 2,000 pesos cash plus dunay dugang pa nga mga gift packs. So congratulations. Ang major winner nato nakarawat siya og 5,000 pesos plus susama gyapon sa ato mga minor winners nga dunay lain sad nga mga prizes. Congratulations nga to ni Gemma de la Serna, Evercare Pharmacy nga Virama. Gemma de la Serna sa Evercare Pharmacy Virama na palit niya ang Biogesic tablet. Okay, so mauna ang nakarawat sa 5,000 pesos plus additional prizes gikan sa Biogesic. Congratulations. Unang weekly draw pa lang ni busa ayaw mo paglangan din ako nakapalit na mo og Biogesic tablets nga 20 pieces nga naka-reflect gyud sa inyong resibo gikan nitong Agosto 10 so sa nisunod ka mga adlaw adala na inyo ha diring resibo kay para mailisa na tong raffle coupon makapil ka sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Kaya may nagtapos sa ato mga balita nini mga orasa. Standby lang ha, kay karon taon-taon. Human lang sa itong pipilapod ka mga pangnundom. Inyo babati pagbalik sa Attorney Rufil Fernandez Banyo. Wala ko din is control kasamang cases mania. Nems Quiñones o Gerald Albios. Ako sabay ninyo Radio Man Ken Galinea. Salam, paminaw o maayong buntag.
1: Radyo mo nationwide.
0: At oras karon alas 8:04 na.
2: This time check is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
3: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5 Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami. We are World
4: WorldConnect, your visa to a better future. WorldConnect, you can have the life that
5: base sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos nga vitamin D3 levels sa tondugo nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom ng tag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikayan ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors o kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa feed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyo mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
6: Ang mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga bagets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat, Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Mag-Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max Pamag-alaga ng breath, kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection.
7: ACS! Mga kasama, ako inyong kasamang Radyo Man po, Lauro. Nula ko'y maayong balita ninyo sa Life Extension Vitamin D3 kung unsa ba ang mga benepisyo sa regular o adlaw-adlaw kapag tumar sa Life Extension Vitamin D3. Una, ang Life Extension Vitamin D3 makatabang sa cancer risk reduction. Halos 17 times of cancer. Ilabi na sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer, ug ubang matang sa cancers nga adunay direktang koneksyon sa Vitamin D3 deficiency. Buot pa sa mga kung ubos ang vitamin D3 level sa dugo sa tao, usani ka factor sa pagtaas sa risgo nga makabaton siya og cancer. Base sa daghang mga medical nga pagtuon, adunay tulo ka mga rason kung nganong makatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit nga cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawa sa tao. Buot pa sabot nga kung ang usa ka cancer patient adunay sufficient na vitamin D3 level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay o maghatag kini o mas taas ang survival rate sa mga cancer patients. Mas mo improve ang ilang quality of life o hinay-hinay na mubalik ang ilang immune functions o dugo aron nga mas mabatukan ang ilang sakit nga cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mupugong sa angiogenesis o usa ka proseso diin ang mga formation o growth sa gagmay nga blood cells sa parte sa lawas sa tao kung asa mo tubo ang cancer. I-block o putlon sa vitamin D3 aron nga way maagian ang nutrients containing blood for cancer foods o mutabang kini nga mapugnan ang paspas nga pagkatap sa cancer cells sa lain-laing parte sa lawas sa usa ka pasyente. Ikatulo, i-active sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patient aron mapugnan ang paspas na pagkaluya sa immune function sa usa ka cancer nga pasyente. Base sa mga published medical papers, halabot sa vitamin D3 o cancer, mas mutaas ang survival rate sa usa ka cancer patient o muubos ang iyang cancer or risgo na mamatay sa sakit nga cancer kung aduna siya ay igo o sakto nga vitamin D3 blood level. Dosage for cancer patients 6 to 9 soft gels daily to be taken with meal in decided dosage. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon usab sa

0: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells nga mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins sa imong lawas. Wag tanga ang imong mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Ino matag-adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule. Ang pinakakusog.
1: Sinuma na, Hinebra na,
2: Kingston na, Lo Promo na.
1: Tingnan ang ilalim ng Selyo o Cal
2: ng Hinebra product.
1: At i-claim ang premyo sa partner outlet test Shally na.
3: Promo runs from July 16 to November 15, 2026. For DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
6: May budget.

0: Kung sulit ang glu.
1: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
2: ACS! Maayong adlaw mga kasama. Ako si Radyoman Jane Galliardo. Kining bahina, hatod ka nato sa pinakamakasaligan, epektibo o aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule, the Wonderfood Supplement. Maukini ang herbal nga makatabang o alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-lain gamot o liso sa mga tanom. Sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng o dandelion leaves. Makatabang kini nga mapausos ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cyst, tumor, hemorrhoids o guban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, makaboost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule the Wonderfood Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, All Branches sa Butika Jan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon Dalaget, Roseville Drug sa Batu Leyte, samtang nga to ang distribution center mga kasama na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Ug mapalit usab ang BioTruth Herbal Capsule the Wonderfood Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
3: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor, Attorney Rufiel Fernandez Bayok, sa Straight to the Point.
4: Atong takna alas 8:14 na mga higala sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanot.
3: Straight to the point.
4: Now, mga kaigsunan, arisa tama higala sa atong mga winners karong abuntaga. Kaya daghantang mga issues karon at tumbalikan ang impeachment trial ni VP Sara. O daghan pa mga issues may gala labot na sa mga pagbabaha dito sa kauluhan. O mga reports sa mga kaubanan nga nakadeploy karong mga panahona. So sa dilip pa mga kaginala sa atas atong mga nasakpang na minaw sa DYHP Busam Kanawat, mga pahalipay gikan sa atong Sibianan. Yasuli niya karon si kasamang Lailin Rabanes Aligadas. Yes, kasamang Lailin.
5: DYHP RMM Report.
6: Mayroon buntag sa mga regimen na Tony Rufil. Mayroon buntag sa talang suking tig paminaw niya itong stasyon DYHP. Live kita karon sa Cebu City South District. Dilayan sa mga pwede makadawat sa atong mga pahalipay nga bugas o chorizo. Yay! Isip pa salamat sa laganulang pagsuporta sa itong stasyon DYHP. Sila Malo Istor. Thank you, Ripoyla. Maria Gina Lopipito. Anel Bacanco. Casilda Isgana. Ophelia Isgoban. Rosalina Cavalier. Gabilin Ciclona. O Mr. Barolo. O karano sa'y kasigitin niyo sa DYHP.
7: Matinabang pagyod, maoy ay bang sa subok. Kung na ay problema, iyang tagaan ng dinog. Ang iyang pulong mo'y gosa.
4: Okay, arita sa ito mga salamat, Lailin Rabanes Aligadas. Exercise sa kabuntagon o ba ni Idol B o Julius Balili. Alana, kumbaya.

Okay, dan selamat Julius Balili Oga. Satu mga kabanan, Lailin Raban Saligana, sa mga kabanan o sa mga nasakpan. Nga namino sa diwa, HP Oga FM, busa na kanawag ng mga palipay, gikan sa atong Sibiyaanan. Thank you, thank you, thank you. Oga, kini nga portion, mahigala to, ganato usab sa Life Extension Vitamin D3. Murang ganahan pa ito sa manaya o mahigala. Pastilan. Pa-circulate sa dugo, pa-exercise sa kabuntagon. Okay, makatabang kini pagpaligon sa itong immune system ang Life Extension Vitamin D3 o pagdipinsa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo, makafunction sa maayong atong mga cells, makaproduce mga panagang, makapatay sa mga viruses, sa di pa ni musulod sa atong mga cell wall. Busa inom ka na adlaw sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika o number one nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar o sa Life Extension Clinic sa Cebu City nga nimutang sa Osminia Boulevard duol sa Cebu Doctors Building. Ganun man sa Life Extension Clinic sa Consolacion Branch, Barangay Kansaga Consolacion, fronting nga Jollibee na ay ADM Building din na mga higala. Ogo niya, kini nga portion sa patulog nato sa Super Fiber, kaya ang regular mahigala nga pag-inom sa Super Fiber, magkatabang paglimpyo sa atong tinai o kolon. Kini aron malikay nga magpundo mga hugaw nga may makaingon, ani mga kolon polyps, o na imutubo sun sa atong tinai o ulceration. Ang pagkasamad sa intestinal lining, o kaha ang labing seryoso, masakit o kolon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigong mga hugaw sa atong kolon, labing maayong imnon kini sa buntag o bakaha sa gabi. Sa upat ngadto sa 8 oras lang human sa pag-inom sa Super Fiber, imo na matagamtaman mahigala ang kahupay sa imong kulon, tiyan o sa lawas. Oga, makahatag din kini mahigala ang kahupay, no? Paspas mga sukit di paminaw. Ang Super Fiber mo number one nga kulon cleansing parada kanon o rekomendado kini sa mga doktor. Ang pag-inom sa pag-inom magkwala kayo sa kasasye, imong isagol sa kabasong tubig, imong kutawan mayo, ishay kumayo o unya imong imnon. Mas epektibo pag-iod mahigala kung imong sabayan sa Life Extension Vitamin.

0: Atong balikan o mahigala ang atong mga iskutanan labot sa impeachment. Nyadol tayo mga reports sa mga kaobanan. Straight to the point. Kay medyo atong tiwason to pag-isgot mahigala o ga result sa kay bitaw. Kaingon ko nga ngilngiga bitaw ni atong attorney Jay Tolosa mahigala. Ka-afford man sa masulti nga abogadong walang alam. O ganyan mong pasabot lang nga why personal knowledge gamit lang kaglaing term. Sakto to ngayon attorney Sheila nga mas respectful pa unta. Nga mga tao siyempre sayon man mga tao kay labi na ang kananaang kuan ang masa. Maingon man kita ko sa Michael Pua sa ayang kaliber sa korte. Kita sa pag-argue ni Michael Pua, why script? Kita sa pag-cross-examination ngayon, why script? Kanya karon si attorney Jay Tolosa. Ha? Nangatagak ang script. Nadid air mga sugid ng pabinawha, nadid air. So, makaingon ng mga tao niya, so, kinsama naroy yung abogadong walang alam ang kalaking. May lagod, lahit lagod po mga sugit ng paminawas. May lagod o magpabilin lang tang humble na napitawa gay kontra ang mga mapaobsanon mga sugit ng paminawas. Okay, standby sa mahigala alang sa itong mga reports ng tao. Duman lamang usab sa pipila ka mga mahinungdanon ng mga pahinomdom o standby atong takna karon mga sugit ng paminaw. Alas 8.24 na.
1: This time check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kuti Silka in as early as 7 days.
2: Kailangan ko mag-withdraw.
3: Himala, may BPI dito.
2: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
3: Isang Himala!
4: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per deposit.
5: It's a melee.

0: Trigon, 100% knockdown.
1: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
2: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
3: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Oh, paminawa ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, gikan sa Cavite.
5: Sauna, diabetiko. Oh, grabe, kaayo akong high blood pressure nga. Moabot og 200 over 110. Grabe gyud akong pagkalipong tungod sa taas na presyon sa dugo. Pero sukad na miinom ko og Vertigon, nawala akong pagpanglipong. Na normal lang akong presyon og sugar ug nibalik ang akong kusog ug kadasig.
4: Mahimo ba natong awhagon ang atong mga higala diha nga wala pa kasuway nining Vertigon?
5: Gidasig nako kamo nga mosuway na og Vertigon. Kay gaan kaayo og nindot gyud sa pamati sa lawas kung moinom tani ini.
4: Vertigon, balik kadasig matag adlaw.
6: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
7: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
6: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
8: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
9: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
6: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
0: This newscast is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow.
10: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
11: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
12: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Pangong kumaka-bloom sa Charm!
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
13: ACS!
14: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
15: Tanggaling galing mo, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
14: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
15: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
14: Heavy duty linis, bawat pahit.
12: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
11: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
12: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Pangong kumaka-bloom sa Charm!
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
10: ACS.
0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS.
16: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
17: Atong attack na may galaw sa 829 na sa atong pagmanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
16: Straight to the point.
17: Og kinisab nga portion mahigala kaon sab ganato mahigala sa EXL Coffee Mix 17-in-1 kini ang perfect coffee for you. Usa sa active nga sagol nini ang Rosip nga dunay pain relieving properties ug anti-aging properties. Mutabang sab aron libyuhan ang sakit atod sa arthritis. May pagtuon sab nga napakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab nini ang imong heart health. Gawa sa Rosip, dunay sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadorma, mangosteen, malunggay, kanila ug bayabas. Dili basta-basta nga kape. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan ug gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit sa mga butika o mga grocery stores duol sa inyong mga lugar.
16: Straight to the point.
17: Alas 8:29 na mahigala sa atong pag-uban-uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
16: Straight to the point.
17: Niay usa ka Japanese national gipapriso ni kay nagbinastos ngadto sa mga minor de edad. Uy, naun sa manihita buong ato sa dawaton, may gala ang report. O ba ni Idol Tweety, das itong kapikas ng linya karon. Yes, Idol Tweety.
16: D-D-D-D-Y-H-P. Aha! RMN Report.
18: Attorney Rufil, day usa ka 34 anyos nga Japanese national ang mag-atubang yoda o mga kaso sa child abuse o molestation. Human siya gidako pa. Attorney Rufil, dinis may barangay Lahog tungkol sa gingong pag-abuso o pag-video sa tulo ka mga batang lalaki ang kining suspect. At wala taguan sa pangan nga si Yuma o nagpuyo sa usa ka condominium Duplin sa Salinas Drive. Gidakop ni siya sa Attorney Rufil. Dinis may Sanson Road na niya base sa official po niya report.
17: O saman niya siya, Idol Tweety. Babae ni Twitch.
18: Ang kining insidente na hitabo mga Twitch, alas Twitty. Na Jesnis gabi, Attorney Rufil.
17: Twitch.
18: Matod pa sa mga...
17: Twitty.
18: Ngong gipunteriya yun ni Yuma ang tulo ka minor de edad, Attorney Rufil.
17: Okay, saman niya, babae ni o lalaki?
18: Lalaki, Attorney Rufil.
17: Okay, mura mo kung babae ni Kurma na iyang, kwano, ato mag-iblur kamay.
18: Babae siya, Kurma, nagdatoo gani ko, Attorney Rufil, nga, kanang na-mail lang, ubutang ba, pa na lalaki, giday ni Attorney Rufil, usabayan niya siya ka medical student.
17: So, dilipod niya siya, murag, mahuyang, dilipod.
18: Sa akong tanaw, Attorney Rufil, murag ingon ana.
17: Murag ingon ana. O, muna nga, ang gitripan. Muna nga, ang gitripan, mga may minor di edad niya mga lalaki.
18: Mga lalaki niya, nag-edad na ba ni Ganwebe, 11 o 12, Attorney Rufil?
17: Sige, okay, go ahead.
18: Nihuman na, Attorney Rufil, sa tuwa pong pakiginabian ni niya, apang maglisod ng po ni siyang English, disabot lang yun na tutaman sa ginhawa, Attorney Rufil, nga matod pa niya, kini mga pasangil sa bata, nga gividyohan niya, nga iyahang, gihikap ang mga pribadong parte slawa, samtang nagduwa po siya sa iyaha, Attorney Rufil, kaya dili daw tinuod. Ang iyaha daw, Attorney Rufil, mangutan na ang mga bata kaya gikuyog din niya sa usa ka convenience store kaya kanunay man magpangayuan sa iyaha o pagkaon, Attorney Rufil, iya ra pong tubagon. Pariha aning gamiton na kaning kondom, Attorney Rufil, mangutan na ang mga bata, iya ra pong tubagon. O wala guday nahitabo ngayon anak nga gividyohan niya o nanamastama siya ni mga bata, Attorney Rufil. Mao na ang iyahang habig. Naibong na lang daw siya, Attorney Rufil. Gidala na siya sa mga tanod sa Mabolo Police Station na humanan na gitanggong na siya o prisuhan niya. Then, anhira baya daw na siya din hisa at ang nasod, Attorney Rufil, aron na kuhan, Attorney Rufil, ka na muskwila. Isip medical student. Niya, wa gani pa kabawang iyahang parinti, Attorney Rufil. Niya, wa po daw siya migo o miga din hisa. Sa Pilipinas, sa Attorney Rufil. Kanira daw mga bata, muduol ra daw niya. Iyaharap pong hinabion na apan na mula ginawa siya kabaw nga nung ipasangin lang po siya, Attorney Rufil, nga ingunani, nga namulas siya siya. Pero mo nagiwat po na to, Attorney Rufil, nga mupadayon ba o pasakag kaso ang ginikanan na sa kining mga bata, Attorney Rufil, o dutan bagid ni siya ang kining nga maong Japanese national. So, okay. Attorney Rufil, mao na atong nakuha diri sa Mabolo Police Station, kini yung Idol 2D Saya sa 93.9 DYHPR, men Cebu Tatak R, MN.
16: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
19: Rush Boy! Nationwide!
17: Okay, salamat. Idol Tweety sa imong report. Naghatod sa oras, mga higala. Alas 8.33 na, kini nga portion ito ginato mga higala sa The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Ang Original Koi Herbal Dietary Supplement, doon na kini nagkadaiyang vitamina o minerales nga haom alang sa pagbalig-on sa panglawas o ingman sa atong immune system. Doon na kini vitamin A, E o C, ingman zinc, calcium, iron, magnesium o thiamine. Lakip usab sa mga ingredients nini ang palia, ahos, ginseng, kamunggay o ang luya. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement ginama kini sa mas advanced pharmaceutical company o gidistribute sa Belgian marketing and of course FDA approved. Bisan pa man sa bagong karton o advanced nga formulation, nagpabilin nga tag 12 pesos o 50 centavos lang ang matagkapsula. Barato na, epektibo pa. Mao kana ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement.
16: Straight to the point.
17: Alas 8.34 na mga higala sa atong pagmanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
16: Straight to the
17: atong
16: point.
17: Balikan may gala ng impeachment trial kagahapon. Daghaning mga anggulo ng atong isgutan mga sukit ng paminaw. Labi na may higala ang sugod palang yun mga kagalaan sa kuan, kinini ang impeachment. Pagpanumpa may gala ni Attorney Michael Pua, isip musulti sa kamatuuran mga sugid ni Paminaw. Unya dayon kinini ang pagkahuman ni Ana, doon na mga higalay offer. Naman tayo version dong, no, nga katong ang Attorney Sheila dong. Beato lang ko nung ikuan na ko itong pakita itong tugamay itong pagpanumpa ni Attorney Michael Pua. Isip witness, pwede ba? Pwede ka ito lang sa way kadali. Or na, kuan ra. Ato ay pa, kuan gamay ha, kay niya human doon na mahigalay kuan. Doon ako yung version kani. Sige. Naas congressman
20: kuan. The clerk is directed to administer the oath.
21: Please raise your right hand. You, Michael Wesley T. Poa, do swear that the evidence you shall give in the case now pending between the Philippines and Vice President Cyrus Zimmerman Duterte shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth. So help you God.
22: Yes, I do, Your Honor.
20: Attorney Poa, I guess you heard about the chair's ruling yesterday with respect to bringing devices with you?
22: That's correct, Your Honor, and I do not have any device with me, Your Honor.
20: Thank you, Attorney Poa. Subsequently, the clerk is kindly instructed to discuss this matter with the witness while he or she is in the holding area so as not to waste the court's time on this issue or matter. Attorney Tolosa, your offer?
23: Yes, Your Honor. You're offering the testimony of Attorney Michael Wesley T. Poa to qualify him as a hostile witness and to prove the following. Number one, he is one of the Vice President's most trusted men. Spokesperson, Chief of Staff, OIC ng Finance at Head of the Procuring Entity ng DepEd. Naging spokesperson ng OVP at ngayon, Defense Counsel at Legal Spokesperson sa mismong impeachment na ito. Number two, he answered for 112.5 million pesos he knew absolutely nothing about. Sabi niya mismo, sa ilalim ng panunumpa, bago dumating ang mga AOM, wala siyang kaalaman o partisipasyon sa paggamit ng 125.5 million confidential funds ng Department of Education. 112.5 million. Ang tanging nakakaalam, ang Vice Presidente at si SDO Farda. Number three, the Vice President chose him, the man who knew nothing to answer the auditors. Sa kabila noon, siyang inatasan ng Vice Presidenteng sumagot sa COA. Hindi ang SDO, hindi ang nag-disburse ng pera, hindi ang tumanggap ng pera. Ang abogadong walang alam. Number four, his sources knew nothing either. Nilapitan niya si Fajarda, itinuro siya kay Yusek Mempin. Inamin naman ni Mempin na wala siyang alam. Ang tanging nakalap, mga certifications mula sa AFP. Mula sa mga opisyal na walang alam sa mga umano'y impormante, sa rewards, o sa pondo ng DepEd. Number five, he gave COA mere theories and presumptions dressed as facts. Aminado siyang hindi niya alam kung paano ginastos ang pera. Sariling teorya at presumption lamang ang basehan niya nang gamitin ang mga AFP certification para patunayan ang payment of rewards. Number six, the certifications prove none of what the joint circular requires. Walang impormante, walang impormasyong binili, walang reward na ibinayad, walang matagumpay na operasyon, walang apat na hinihingi ng joint circular. Reward, informer, information, successful operation. Number seven, he admitted it himself. There's no connection at all. Matapos marinig ang mga official ng AFP, inamin mismo ni Attorney Poa na walang anumang koneksyon ang kanilang mga aktibidad sa mga gastusing ipinagtatanggol niya. At maling ginamit at isinumite ang mga certification sa COA. Number eight, the cash trail led to a name he never once mentioned, Nolasco. Sa utos ng Vice Presidente, ibinigay ni SDO Fajarda ang pera kay Colonel Dennis Nolasco. Ngunit sa lahat ng paliwanag ni Attorney Poa, sa COA at sa Kongreso, Ni minsan, hindi lumitaw ang pangalan ni Lolasco. Number 8-9. He tried to soften the audit itself. Kasama ni Attorney Zulaika Lopez, Chief of Staff ng OVP, hiniling niya sa COA ICFAO na huwag AOM ang ipadala. Audit query na lamang. Number 10. Different hands carried out the steps. One principal directed them all. Ang Vice Presidente ang nagtalaga sa lahat ng opisyal na sangkot. Ang nag-utos kay Attorney Poa na sumagot sa mga AOM at ang mga nag-utos na ibigay ang pera kay Nolasco. Iba-iba ang gumanap, iisa ang nag-utos. Number 11. The credit notice cured nothing. Nakalagay ito sa mga certification na walang pinatutunayan. Ang ebidensyang tahasang hinihingi ng Joint Circular 2015-01 hindi kailanman na ipakita. Kaya't nananatiling hindi maayos na liquidate ang more than 15 million pesos. Number 12, in the end, nothing was proven and no one could say where the money went. But every road leads to the Vice President. Sa dulo ng lahat, mga certification na walang pinatutunayan, mga teoryong walang batayan, mga pangalang itinago. Walang napatunayan at walang nakapagpaliwanag kung saan napunta ang more than 112.5 million. Ang tiyak lamang nga ito. Ang humingi ng pondo, ang nagtalaga ng bawat humawak nito, ang nag-utos na ibigay ang pera nito kay Nolasco, at ayon mismo kay Attorney Poa, isa sa dalawang tao lamang may alam sa paggamit nito, iisang tao lamang. Wala nang iba kung hindi ang Vice Presidente. Finally, number 13, such other matters as may be relevant to the instant case, Your Honor.
1: Comment, Your Honor.
2: Yes, Attorney Sheila.
1: Quite frankly, Your Honor, I don't know if the 13-point offer of the counsel deserves any reasonable comment, considering that they sound really just rhetoric aimed to provide drama in this proceeding. But nonetheless, Your Honor, these are some of the comments that I have to the offer of the counsel. As to the offer that the witness is one of the most trusted men of the Vice President, and that he answered for, that was the precise terminologies stated by the counsel for 112.5 million. This is quite misleading, Your Honor. In fact, the use of answered for appears
23: Honor,
1: to be.
23: Me.
1: I am not allow, yet to finish, Your
2: Attorney
1: Honor.
2: Dolosa,
1: sorry to interrupt
2: you. Attorney Dolosa, allow Attorney Sheila to finish.
1: His 13-point offer. So I would ask the same courtesy
23: yes,
1: to
23: I
1: allow
23: submit,
1: me
23: Your
1: to
23: Honor.
1: Finish, Your Honor. Thank you. So this answered for 112.5 million is quite misleading and appears to be a deliberate use to imply or insinuate that the witness was made to provide just mere excuses to the auditors. In fact, if what he meant was to reply to the audit observation memorandum, that is different from answered for 112.5 million. And I think that's quite clear. And also, Your Honor, I don't think that to include in the offer a statement that said, ang abogadong walang alam is proper. Whether here or outside the court, whether we are trying an impeachment case or we're just talking to one another as fellow members of the bar. And I will even have to ask the court to strike this off the record.
23: No. Can you respond already, Your Honor, or we're not
1: yet? No, I'm not yet done.
2: Allow her to finish, counsel. Even I know she's not yet finished.
23: I submit, Your Honor.
1: Thank you, Your Honor. Also, Your Honor, the rest of the offer that says cash led to a name he never once mentioned, tried to soften the audit itself, different hands carried out the steps, one principal directed them all, and the credit notice cured nothing when the documents themselves, and as the prosecution had stipulated yesterday, and an information that we can find from the official website of the Commission on Audit itself, that the credit notice is an official document of the Commission on Audit.
17: Okay, pause. Gamay lang. Now, mo ni mahigala ang offer of testimony. Before ni mahigala sa direct examination proper, doon ay offer of testimony nga himo on ang lawyer nga mo present sa witness. So, ni comment karon ang depensa mahigala o gagi tagsa-tagsa mga kagalaan katong unsa nga point by point, no? Nga mihatag og comments sa Attorney Sheila Sison. O gunya, iapon mahigala nga gibutyag ang iyang pagpalag mahigala sa pagbutyag nga paghingan ni Attorney Michael Pua mga higalang ginganlan siya ni Attorney Jay Tulusa nga abogadong walang alam. Atong tagad-pagtagad mahigala karong nga tutaon ang atong ang ruling sa ni Chief Scudero Rohman lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 8:45 na.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Sway It with a new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex for up to 200% silkier hair with dandruff protection.
4: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5, Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.

0: sa henerasyon karon anad na kita sa ginagmayng kadaogan. Nakompleto nimo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Nakasurvive ka tibuok adlaw. Kadaogan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaogan? Kanang pag-uli nimo, anay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung nor sinigang mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta nor, kaya na nimong lutuon.
1: Nor sinigang mix, sabaw pa lang kay daog na. With Norse Sinigang Mix.
2: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
3: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
4: Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
5: Mas klaro na ba bisan gabi?
6: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
8: Pero paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: In 5 meters, turn direct.
10: Ha? Asa ko no?
11: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag-GCash G-load na! Daghag pa bonus! Dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash for select G-load versus regular retail offers. G-Exchange Inc. is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
1: GCash G-load. Mag-load na sa GCash G-load. Daming pabonus. Dibitin!
12: Apo, dadali lang. Nagalibot akong pananaw. Murag matumba ko.
13: Lolo, lingkod sa ta. Nang luspad man kaayo ka.
14: Ang kalit na pagkalipong o vertigo makaguba sa adlaw. Ayaw tuguti nga matumba si Lolo. Tabangi siyang mapanalipdan gamit ang Vertigon. Gihimo gikan sa Ginkgo Leaves. Makatabang sa paghatag og alibyo sa pagkalipong o vertigo. Aron makapadayon siya sa iyang mga buluhaton. Vertigon, para sa kaayuhan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
15: Mami, makahilumdum ka ba atong last nga gipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Kabisan lang sao ni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Cebu, get ready! A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines, presented by Concert Republic.
1: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.

0: This Christmas, home is where the Mac reunion is. Jose Marie Chan here, Mac reunion na, with my one and only Lady's Choice Mayo.
1: Lady's Choice Mayonnaise, Mac reunion na, with the one and only Lady's Choice Mayo. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
2: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
3: Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
2: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
3: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste.
2: Heavy duty linis bawat pahit.
4: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. This newscast is brought to you by Sakabag ni Baby, Semeticon Rest Time to the Rescue.
5: Tagtuyo, tagulan, taginit, taglamig. Laging handa ang kapote ni Junjun. Kahit anong season or occasion, always ready ang kapote ni Junjun. Trust Condoms. Pag may kapote, kampante! Kaya taga roon, taga rito, taga saan ka man, dapat laging ready ang sikat na kapote ni Junjun.
6: Trust Condoms, pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat.
7: Pag may kapote, kampante. Trust Condoms, ang sikat na kapote ni Junjun.
8: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok, sa Straight to the Point.
9: Atong attack na makikita sa 8:54 na sa ato pamanuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
8: Straight to the Point.
9: Now, ang abogado Mangod Mahigalang mo present o witness. Imo ng witness or hostile witness, ang buti pasabot ng tag-hostile witness, witness na ang interest, dili ninyo nga nag-present to us at bang ang interest. And of course, pag-present ni Attorney Michael po, wawa na, dakang isuryahonon, imo pa ipadeclare na sa hostile witness, na klaro, anak nga, abogado na mahigalang VP Sara, appeal na sa Defense Council, undersecretary na, of course, no, hostile witness na. Pero muli gina kong giingon, pagka-risgo kaayo, sa Osaka, grabe ka ko na ila, murag, ang langihin mo ba? Muna iyon ko, believe na ko karon sa prosecution sa ilang pagka risk taker. Sa ilang pagka risgo ba? Grabe ka appetite, mga higala nga, imagine ka mo present ng abogado sa PICAS. Ang problema, ana, kung pin-down man ninyo, dili ma-pin-down, musamot o galigon ang kwan, delikado kayo, sa ako nang ingon, bida, dili malalim ka na mag-present ka o hostile witness, kaya magpaabot ka, sigurado man ka, di na mo tabang ni mo, di na mo laban ni mo. So, ikaw nga nag-cross-examine, magpaabot na ka kung ganun sa masayop, nan o di masayop. Mura na mahigalag, marka bahala na lang ang imong pag-kwan, pag-presentar, ana, ha? Bye-bye man yung manaminaw na itong mga abogado ron. Good morning yung tanan diha. Medyo, kwan ba? Lisod kayo, uy. Kita na ba mo sa kalibir ni Attorney Michael Puwa? Morning ko nga, huwag na ko nabiliban sa prosecution ron, believe ko sa ilang pagka risk taker. Baga na sa kapindaw ni Ortonio? Wa! Kita mayuham ito bang Ortonio? Kalma kayo, hindi pa kita abogado ha? Karon imo i-present ang abogado sa as a hostile witness, Jesus Christ. Nya kita kaun sa kalibir ni Michael Pua. Nya ikaw nga nya kato bang lain paminawon nga termino nga gigamit. Ako pa adto kanang ayaw na lang. Tingala ko ha, sa within the prosecution ba wa gina kabadlong nila indekin. Nga ako matabag kun tan mag-meeting mo ba nya. Mo ni termino gamiton. Mingon siguro kan di lang siguro aton agamitan ana kay basi mo bumirang nato nang kalakiha. Nga ikaduha ang simpatiya sa mga tao sa ba. Imagine ka, kini nga trial, this cannot only be seen and heard within the four corners of the courtroom, but public ni. Public ni. Imagine ka, muhingan ka sa abogado, imungan lang si Attorney Michael Pua o abogadong walang alam. Di ang mga tao namin yun, bantay ha, walang alam ni ha, karoon bantay, bantay. Di pagkabuts tunga-tunga, na-discarrel may higala. Imagine ka, kita na ba mo unsay kalibir ni Michael Pua? In fact, sa mga abogado lagi diha sa impeachment, ako prangka pag-istory, ako na naka-appreciate ko ni Attorney Michael Pua sa kakalma. Bilib ko, mo nagbuutan nun ni Matana, kaya di ba maldito mo, kwan ba? Sa cross-examination gani, dili niya palabian, tanaw niya mo na apikin ang kontra, di na gyan, kwan nun. Medyo okay na. Unya, kalma. Unya, sa prosecution, ako nga appreciate ko ni Attorney Jokno. Kalma, sad. Unya, ibo, ano yung sakto ba? Puno bang utok ba? Attorney Pua, Attorney Jokno, puno ang utok. Unya, dili ang bugiro, kalma. Imong ipresenta, kita na ba'y maunsay kaliber niya? Kita mo unsay kaliber ni Michael Pua. Why script, ha? Ni-argue dito mahigala sa korte. Nagkuntas ng Attorney Jokno, nag-appreciate ko silang mga arguments. In fact, hasta ganit si Senator Chis Gudiro nga proceeding officer, naka-appreciate nga Pulos Kalmado. Why script? Pag cross-examine na, cross-examine, why script? Unya imongan lang ng abogadong walang alam. Unya ang nag-cross-examine, ang naghingan ng abogadong walang alam, nagkamamo mga higalang script. Ako nanggingon na mo, respect yung kanang fellow lawyer kay, kung magudik ko ganahan mo hingan o unsa. Muna ingko, ang uban magingan, hambugiro, kuno ni sa attorney Tulos, hindi ako mo-appeal, anak. Di ko maingon hambugiro. Maingon lang ko nga, nakalingo-lingo lang yun ko. Sa akong kagalingon. Kalingo-lingo ko, grabihan, nag-afford man siya ingon anak eh. Ha? Dili ba yung lalim atong naagian na gisbar exam? Ako ingon, og dunay manaway, nga lain, nga dili, lawyer, okay na lang sa mo, saway, abogado, anak, okay na. Magpas- pero ikaw, imong filo, abogado, kasabot may tagusay itong naagian sa bar exam, ha? Kay ba ba nga, ah, binuntagay ba ikitag study, ha? Di malalim ba mo na mo hatag kong due respect basta kao bang abogado? Ya, kalingo-lingo ko, iyang ginganlan og abogado ng walang alam. Pag abot sa unahan na dito, na wagtang siya, giobjikan na wagtang, nagtagbo pangita sa screen. Ay! Paita in taon, mga kaigsunan. Mula gina, nga mayon na hindi ka mag-una-una. Wag yun mga higalay, kinini ang inyontang kumo sa pagpaubos. Lingo-lingo ko rin taon si Kwan. Kinsatong congressman na eh, si Attorney Flores. Nga naa sa likod, na ba kato dong? I-play ko na ito gamay dong. Katong kang attorney, katong nabitaw sa likod si Congressman Flores, lingo-lingo in taon eh. Abi na ko, mahigala ako rin galingo-lingo. Ah, kani. Kani, i-play ko dong, play siya dong. Kani.
10: Is this 6-2-year-old? Is this the what she wants me to say during the interview? Are you pertaining to that line?
11: Yes, let me read it, sir. So even as a spokesperson,
10: Your Honor, is this 6-2-year-old? Is this the what she wants me to say during the interview? Are you pertaining to that line?
11: Yes, let me read it, sir. So even as a spokesperson,
9: so ay lingo-lingo yung. Ya iyang giingnan abogado nga alam tagbuan ta giobjikan kani may gani dili maldito ang defense maldito pang defense kay kabantay sa critics lang mawa so asa dong mawa dai siya og objikan na wagtang siya sa script tagbuan sa pangita sa senior question gisungon pa tulog objikan permi samot gyud ka wagtang tanawa lang dong nangukay in town sa script asa man to nangukay sa script dong names bebe kona kono dong asa man to dong katong usa ko ng video dong. Akani, sa unta mangod niya, ako di ko mukwanan niya, pero siya mangod naguna-una ba nga? Kaya mo alagin, ayaw lagi panguna. Kaya naman kayo ba ma-discourage siya na yung mga, uy, lain man paminahon, one man. Ano ako, kani o, play dong. Nagbagpangita script. Oo. Nana siya audio? Tawa, nawagtang na siya, ngita sa usasyon ng pangutana. Ay! Why audio dong? Palayo ko na ko sa audio dong.
12: So, sa side C, you're flipping the pages.
9: Sige, rewind sa, para masugod ang makuha na itong context. Kana. Nangita ko sa sunod pangutan na. Nalaktaw ng script.
12: Attorney Jay, as you're flipping the pages, I hope you're shortening your direct.
13: Yes, Your Honor.
12: You're skipping, rather, some of the questions. As I see you flipping the pages.

0: Tawa, nawagtang na siya, ngita sa obsesyon ng pangutana. Why audio dong? Why audio dong? Palayo ko na ko sa audio dong.
1: Son, sa side C, you're flipping the pages.
0: Sige, rewind sa, para masugod ang, makuha na tong context ka na. Na, ngita sa sunod pangutana. Nalaktaw ng script.
1: Attorney Jay, as you're flipping the pages, I hope you're shortening your direct.
2: Yes, Your Honor. Yes, Your Honor.
1: You're skipping, rather, some of the questions as I see you flipping the pages.
3: Sell your account ng Hinebra product. Claim a premium sa partner outlet test. Shally na!
4: Runs from July 16 to November 15, 2026. For DOH, FDA, CFR, permit number 0648, series of 2026. Drink responsibly.
5: San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, baliktindahan sa Suking Sari-Sari store. Drink responsibly.
6: This portion is brought to you by Trust Condoms. Pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat. Trust Condoms.
7: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
8: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
7: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
8: Oo kayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas. Salay.

0: Possibly. This portion is brought to you by Trust Condoms. Pang family planning na abot kamay at abot kaya para sa lahat. Trust Condoms.
1: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
2: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
1: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
2: Oo, kayo. Mabati gid nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.

0: former Mayor Mike Rama kay doon na may mga isyo sa lokal sad mga kigalaan. Unya kini si Mayor Mike Rama mga higala apil man ni sa grupo mga higala sa mga mga grupo mga kigalaan din sa Subo labot mga kigalaan sa mga dumadapig ni kanhi presidente Rodrigo Duterte. Sila may tuwa dito insider yun. Actually ko gi-invite ko may galawa ko makakuyog ani nila yun ganito, no? Kay kanan ang busy sa ta unya natay daghang kwan pod niya at least dili lang po kay ta kwan dito kay naman teto mga analysis mahigala kini atong analysis mangod natas tunga-tunga mag-agay pero mulaban ko sa kamatuuran tanaw na ko asay sakto yun aray ko pero manhin mo ba na iyang giingon o marisara iya pari ok pari ah pero maari po sila ni pari ang sako kay nga rin nabay sila sila si Binay sa si Kiko tanan nga mga kwan dahil mo bisita mo sa DYHP kaya ba na kamo ingon man ang mo contact na andali nga pwede bang mo ares kong program, dili kong balibad. Kay ato man sa taga ang equal opportunitiesan. Pareba sa nang nagag mayor, di ba? Kamunta na nang nagag mayor, ako mong taga agi gayon yun, no?
1: Ako nag-review ko. No, ito nindutos mga pangutanoy.
0: Kamunta na yun, no? Nang nagag mayor, para fair ba? Inana mo na, ha? Okay, so, ba't kini nga portion sa may galar sa tayong mga nabuhi sa tagadali? Atod ka na itong may gala sa Seda Liniment Oil. Mga kapanyawan, pait ang kahimtang sa panahon karoon pandunay, may balita agigan sa pait. Kana ang Seda Liniment Oil nga may muhatag o kapayan sa itong giantos ng mga balatian. Sama sa pamaol, panuhot, arthritis, mga piang-piang, katul-katul sa panit, biri-biri, hubag-hubag, buni, pinakan sa gagmay mananap o mga insikto, bisan ang lamok, dili makaduol o dili makapaak. Ang sakit nga ringgi, malikayan usap. Busa gamit na mga kapanyawan sa Seda Liniment Oil ang atong katambayayong sa kapaitan. Seda Liniment Oil ginama sa Seda Pharma o giapod-apod sa Seda Marketing. Basta Seda Marketing, tatak magali.
2: Straight to the point.
0: Okay, nyatong Martes, yaman si Mayor Mike Rama, bisita na ko si Governor Pam Barikwatro dire. Doon na mga higalay gi-arrangement sa among kauban, si attorney, kasamang RV Veloso o ang staff ni Pam. Sila may nagkontakay, o niya nga kanana ang human sa iyang supa, state of the province address mo, aris siya. Ano iya po ipahibaw mga higala sa katauhan katong iya mga akumpanya.

0: pagpaitan. Seed element oil ginama sa seed pharma o gyapon dapon sa seed marketing. Basta seed marketing, tatak magaling.
1: Straight to the point.
0: Okay, nyatong Martes, yaman si Mayor Mike Ramay, bisita na ko si Governor Pam Barikwatro dire. Doon na mga higalay, gi-arrangement sa among kauban, si attorney, kasamang RB Veloso o ang staff ni Pam. Sila may nagkontakay, o niya, nga kanana ang human sa iyang supa, state of the province address mo, aris ya. Ano iya po ipahibaw, may gala sa katauhan katong iya mga akum.

0: state of the province address mo aris ya. Karon iya po ipahibaw may gala sa katawhan katong iya mga akum.
1: Karon gikan din eh, nasa ko'y meeting, kanang meeting na ko ron nga, it's still towards Sara. You know, we're not stopping.
0: Mm-mm.
1: Sara, the president. So, naapiktahan lang ko kay, you know, gobernador, ako manang pinangga, niya ang maisog, ako sa mga pinangga. Niya karon, niabot na sa ning issue ha. Amot, sa kay role ako ni Ken, kay balon ako. Kaya di mo ko maisog. Nga isog. Pero member ko, unura na member ko, ana. Ako tingay mo ay muhatag punto sa pakalma.
0: Pakalma so, imong isang ikuan, imong sitol sila.
1: Di mo ko mo yung sitol. Pero maminaw na, you know, kanang grupo sa maisog. Isog kayo na, sos, resep. Pero, mama na sila, makinalan sila sa akong presensya. To ako. Wala kong kaadto nito sa kaning ilani pass. Nasasakay na ito sila. Kay on that day, mo siya adlaw nilangga. Ang ako lang nga, there will always be a better avenue than bringing the matter and then having the skeleton in the closet. You know,
0: pero nitabo mo gud ani, mura mo gud og kana bitawng daghan mo mga texters nako, daghan mga followers, daghan mga komento mo ngutana og makuan niya. Nagkaiusa lagi para sa pag-support ni Duterte. Pero ang sa local nagkabagsa man gud kay kining maisog kuno uban. Duterte sila, ito at the time si Pam Duterte pod pero guin man sila. So diha mura nagka bangi. Sa may tinuod na hitabo.
1: Nahug na nagkabangi. Okay, at a certain time magkabangi mo gud. May kung kabangay mo yun. May na lang. With John Kabsek Ibasco and myself being in a situation na ang amo agreement lang ko nga, you can continue to support Vic Rodriguez. And you just have to keep your mouth in silence if you do not like Pam Marie Cuatro. Please, let's not make the constituency confused. Duterte ta, pagoman, si Pam, ako may issue, if I'm not mistaken, sa iyang or from the national level, sakuna niya.
0: Pero mga taong kung react mo kay si Pam, lagi kuno ni Balimbing na, to na ni Marcos.
1: Lagi. Wala.
0: Di na kuno na Duterte.
1: Dali, lagi, naghatag ko sa text na ko.
0: Oo.
1: Okay. Wala may ka-istorya. Kaya ako matala sa pag-uwi, before kumato sa Dabao, mananghit ako niya, kung interviewon ko sa radyo, pwede ba na akong basahon? Kaya ang iyarag yung sugot sa nako nga, sutihin mo yun. So, ako nang ibasa in our caucus dito sa Davao.
0: Sa Davao Ras, caucus?
1: Caucus lang mo.
0: Hindi mo pwede basahon nun.
1: Hindi ko mabasa, basta without
0: yeah, I respect. Inyo mo ng communication.
1: That is my due respect to my governor. My governor. Wag ko ila yung governor, ha? Wala. Mabita na nga, I wish, interview lang sa sila, no? Kaya ilang man ang katungod. Pero ako lang, ampo, na minaw na ko sa governor, mas maguwang makuniya, mas una mo ko sa ining panerbisyo, although siya, private panerbisyo, stewardess ko na. Stewardess na. So, she knows how to pacify. She knows because mo na ilang direction.
0: So, pero, ator sa yung supa nga, wak man ka maimbitar. Nga, dako rin matagal matabang ang taniya.
1: Wadyo ko'y problema na kay, ako man lang sa istorya ng gobernadora. If ang akong not being seen with you will help you to continue so that you will not be a suspect by this administration.
0: Hmm.
1: E kaning administrasyon na gun. Both Manila at the outset, mabungbong, masara, mamarcos, maduterte panyero. Ako malatanan silang, naibuong magali ako mga parinte, nganong na ako sa unity. But I explained to them, taas ka na nga istorya, bro.
0: So, wala yung problema niya, wala ka maimbita sa super.
1: Wala yun.
0: So, kasabot lang kas position ni Pam Ron.
1: Kasabot yun ko.
0: Oo.
1: Dukar may itong decisionan ba? Paira sa karun.
0: Oo. Unsa man ang decisionan?
1: Katong istoryahan, in confidence.
0: Oh.
1: But,
0: confidence.
1: in,

0: In a matter of time, mukawat manaya kay bawo man si Governor Pam. At si Governor Pam sa tinuray, yung una ko nimo, magkinahanglan nagtabang sa tanan.
1: Mm.
0: Kinahanglan yun na. Kaya ibaw, magkaka, naggang kay mugumba na niya.
1: Mm-mm.
0: Oo. Ikabay guwapa. Niya, ni Daog Pagyod.
1: Ah.
0: Ibaw, bitakan ako, I'm very proud that she has become the governor.
1: Mm. Pero ang kasukan na sa uban, kaya ni Balitok lagi ko, no?
0: Wala lagi na mo Balitok. wala na mo Balitok na wala lagi to. When it comes to her,
1: ang problema lang doon na faction within the group.
0: Kanang faction, di mo kina mawagtan.
1: Di mawagtan.
0: Di na
1: mawagtan. Pero tinuto nga, si Pam dito sa Mandawi, wak ka na kasuhod. Di ba bagan dito? Kato pagkabot ni Digong ba?
0: Pariha min duha.
1: Oh.
0: Gikan ko sa Bertini, katong istibu akin, gikan ko sa Kanchester.
1: Chester Bacalyong.
0: Yes. Yeah, I was already kanagingalan og turn between two lovers.
1: Mm.
0: Magpabilin ba kung ilang Chester? O mulakaw dyan kung maanto dito to show proof na dili na ko biyaan si Digong.
1: Kaya mo ito yung last nga pagpakita ni Digong.
0: Yes.
1: Na human, gidakop na siya.
0: Bitang ito nga, that was a necessary thing.
1: Doon ay naka-istorya na ko ngayon. Si Kanas Pamloy ka na, dito na sa ubos. Loy. Wa na, panto sa kwan kay gibabagan lagi ko, no? So doon ay mga faction.
0: Katong istorya ni Pam, si Jas, kaya si Jas, muna si Jasmine.
1: Hmm, okay lang naman tawala. Kaya kisama ng Jasmine.
0: Jasmine muna pirming PA ni Digong.
1: Mm.
0: Yeah, every time mangita kong Digong, di na magumato ni Bunggo. Di ato Bunggo.
1: Mm.
0: Ato na ko ni Jazz. Inignan na si Jazz. Butawag na si Jazz.
1: Pero tinuto nga si Pam, gibox outan dito ron di makasod.
0: Dili ko mo yungon, nga mahitabo. Nahitabo na.
1: Oh. Nahitabo pero na, tungod ni Jazz ko, no, moto nga nakapsod siya dito.
0: Nasa dili kay si Jazz tingali. Apil pa si Ka-Astra.
1: Oh. Yeah, so, hasta ikaw ang kakasood po?
0: Dili, nakasood ko.
1: Okay.
0: Kasood ko. Unya, nakalingkod ko dito. Unya, pasultiyon ta ko ni Winley.
1: Mm.
0: Winley ba, Winley?
1: Huwag ko kailan ng mga tamahan. Basta na yung Winley. Ng Winley.
0: Basta niya si Winley.
1: Ah, sige.
0: Sige lang. Kaya mo na, kala si Winley, usa na sa katong dito sa SRP.
1: Okay.
0: Katong People's Initiative.
1: Mm.
0: But anyway, that's another matter in another discussion. So, I'm telling you, pasulti yung kong Winley.
1: Mm.
0: Ambot, gibabagan man ko.
1: Mm-mm.
0: Tuwad yung kong kasulti.
1: Huwag ka kasulti.
0: Wala, pero pagsaka na, kipakuyo ko ni Digong.
1: Mm-mm.
0: Kuyo ko ni Digong.
1: Niya, sa may tabo ito. Pero si Pam, nakasaka rito, tungod itong jazz.
0: Sa tinuray, kayo lagi ko, maluoy man ko.
1: Mm.
0: Yan, mag, manghilabot ko rito. Mandawi na.
1: Mm-mm.
0: Yan ka ng Mandawi, lay-lay na niya. Ba, magka nga, si Jonas.
1: Oh, Jonas. Naman oh. Jonas ito. Pero Jonas, Digong, pero guwin siya. Huwag ko nakalain.
0: Di nalagi ko mapuno paan na.
1: Muna nagka-conflict ito. Malagmit mo ng grupo siguro ng Jonas nga nito.
0: Di sa ko makaingon, ana, kay ba mong ano?
1: Oo.
0: Kaning politika, hilo?
1: Oo.
0: Panyero, hilo.
1: Nagka mo sa isulti ko niya off the record. Ako lang ka-respetalan.
0: Baka, may makainin mo lang kulito. But the truth of the matter, too many things to share.
1: Mm.
0: But, man naman to, nidaog na ang gwapang gobernadora.
1: Mm.
0: Nidaog na. Nya pagkadawa, tagang kayong mga istorya-istorya. So, I find my way. Nabot ko kapituloy, muntag sa'yo, walang diha ang gobernador. Tuwa sa kamutis matinga ito.
1: Mm.
0: So, nagwadyo kumuhawa sa kapitulyo kung wako kaistorya niya. Nakaistorya

0: ko lang karos pitalan sa...
1: Baka, may makainin mo lang kulito. But the truth of the matter, so many things to share. Mm. But, man naman to, nidaog na ang gwapang gobernadora. Mm. Nidaog na. Nya pagkadawa, tagang kayong mga istorya. So, I find my way. Nabot ko kapituloy, muntag sa'yo, walang diha ang gobernador. Tuwa sa kamutis matang ito. Mm. So, nagwadyo kumuhawa sa Kapitulyo kung wako kay istorya niya. Nakaistorya may

0: anything to share. But man naman to, nidaog na ang gwapang gobernadora. Nidaog na. Nya pagkadawa, tagang kayong mga istorya. So, I find my way. Nabot ko kapituloy, muntag sa'yo, walang diha ang gobernador. Tuwa sa kamutis matang ito. So, nagwadyo ko muhawa sa kapitulyo, kung wako ka istorya niya. Naka-istorya me.
1: I'm ang most described brand alang sa panuhuti baby. Base sa January 2025 to December

0: Francisco mga sibintin.
1: Naghamanin ko na kay ang San Francisco, Tudela, Puro. Unya ang pilar mo tayo tabo pagkaglain ang pilar may gamay. Ang kining tulo, Tudela, Puro o San Francisco may nidako, no? Okay. Nga karon kini ni ang Barangay Sunog sa so Barangay Union. So ningadto mo sa Barangay Sunog kay namalay mo.
0: Oh, ni ato mi attorney.
1: So nadamog mga pagkaon,
0: ana. Oh, nadamog mga pagkaon.
1: Sa man yang gidang mga pagkaon, do na dito yung nguyo, oh. Sa man uban.
0: So nadamog. Oh, ni ato mi. Oh, ya daghan kay mi dito mga pagkaon, lechong manok ana, nya nagkuan sa mig baboy, nya daghan kay kanang gipangihaw banga kanang
2: mura na gyud likod-likod.
0: Oh, likod-likod. Kay para dito sa among tradisyon namang kunang ingana nga og kanang pamalay andaman gyud pagkaon labi na kanang naikahikay bang mga ginikanan.
1: Oh.
0: Happy pa kayo kung kay ang amo gisakyan kay kana bang rapture nga sakyanan. Blag-blag pa ko nga hello guys nga to namiha mamalay na mi ana. Mutong igayo na pag abot na daghan kay migdang pagkaon nya kay daghan mutong daghan mo say nagatang dito kay mga nya
2: sige kaliwatan.
0: Oh mga kaliwatan ba
1: So pag abot dito na kana blag-blag nya.
0: Dito na sad ko nagblag-blag.
1: Dito na kakibaw nga managagaw din sa.
0: Dito na sa ko kahibaw mo bitaw na siya ko ato ne pag ingon na atong ako igagaw nga la kanang kuan ra magagaw ra man intami nani magtaguruhan ning iyang nanay ni ko hala unya unsaon manana nga dini ra man wa man sila nagkailan ay atong tunguran nya dini ra man sila nagkailan ni ana sa atong kaning kuan nga aw ipada ang iyayan ipadayo na lang ang ilang gugma basta kami kanang dili ko no putulon ang ila pagka nagagaw pero o pagka parente pero taguruhan na sila
2: so kaning unsa man dito sa inyo ha wala day uso nga kanang mangagad atong niba nga ikaw misita ka dito sa balay sa babae o unsay trabaho sa amahan ikaw gi ilugay ako,
0: sa
2: ako,
0: una,
2: ako pa
1: sa una man no
0: sa una pa ma,
2: ako nung or dito or ako to
0: sa una pa man
2: magbuga
0: sa una pa man magbuga kahoy wala naman karon
1: wala, wala na ron
2: okay katong sa atong mga katigulangan sa una sa amo naa pa man nga
1: napas bigos na nana
2: oh kana mangagad ba misita
1: ringon mopuyo ka sa balay sa babae nana
2: oh motugag duha ka adlaw
1: tabang ka trabaho
2: tabang ka palitan amahan nagdaro adaro ako
1: oh daro sa ka
2: oh kabo sa ka
1: sa kana dito ikaw
2: Tahu nak kata office visita kasuai kan nak kata visita anak waktu itu. Kau mana pagpangaga dan aku makan tuga di tu mengi surya untung. Imingu menang aman. Unsa mende kaliwat ninyo.
1: Anak semua. Kamu kaliwat lagi gapos dulu.

0: nung sa itong mga katigulangan sa una, sa amo na, apa mana?
1: Napas may girls night, nana?
0: Oo, oh, kanang mangagad, wami so, sita, ringon.
1: Mapuyo ka sa balay sa babae, nana?
0: Oo, oh, matugag, duha kaadlaw.
1: Yep, oh, tabang-tabang ka sa baho.
0: Tabang ka, palitan, amahan ng daro, adaro. Ah, ako,
1: ano? Oh, daro sa ka.
0: Oh, kabo sa
1: ka. Kasoy ka na dito, ikaw.
0: Tahu nak kata office visita, kasuai kau nak, kita minta anak waktu itu. Kau mana pengpangaga dan aku makan tuga di tu, mungkin sore untung. Imingu menang aman, unsur mereka lewat nih yo.
1: Anak semua. Kau mungkin lewat lagi gapos dulu.

0: nung sa itong mga katigulangan sa una, sa amo na, apa mana?
1: Napas may girls night, nana?
0: Oo, oh, kanang mangagad, wami so, sita, ringon.
1: Mapuyo ka sa balay sa babae, nana?
0: Oo, oh, matugag, duha kaadlaw.
1: Yep, oh, tabang-tabang ka sa baho.
0: Tabang ka, palitan, amahan ng daro, adaro. Ah, ako,
1: ano? Oh, daro sa ka.
0: Oh, kabo sa
1: ka. Kasoy ka na dito, ikaw.
0: Tahu nak kata office visita, kasuai kau nak, kita minta anak waktu itu. Kau mana pengpangaga dan aku makan tuga di tu, mungkin sore untung. Imingu menang aman, unsa mereka lewat ninyo.
1: Anak semua tu. Kau mungkin lewat lagi gapos dulu.
2: Mutong na ako nga sa tanan nga mga media si attorney gay ako kanang magpa-interview ko nga to niya kay ikaw may number one nga nakauna ato kuha sa video.
1: So anak lang ay lang wala ang kawalakan kamo yang giklaro mang higala kay manag na kuan po siya dito na
2: so niya na kuansad ko ato ni ba na stress niya di sa ko gusto ba nga ako igago ba yung
1: ginana igago mo
2: makuansad sila nga kanang mauwawan kay igago ba wala ba ko mangan
1: way angay kaawawan ana naghigugma ay sila okay atong ospitalan lang gugma why supak sa balaod na under the family code kay ang family code nagingon until fourth civil degree of consanguinity but ipasabot ako pa i-discuss ug dugang murag kuan basig man nang uban sa noon moingon ah okay ra day kay kuan ana pero naandad bang utang mga parente kuan lang gyud no but kini nga pagka parente nga layo na

0: Oh. Iba na, na-stress niya. Di, sa kung gusto ba nga, nga ako igagaw. Igagaw ba yung ganyan?
1: Ay, agawa mo.
0: Makuan sa sila nga, kanang mauwawan, kay igagaw ba yung, wala ba yung kumangan?
1: Why ang ngayong kauwawan, ana? Ah, naghigugma ay sila, okay, atong respetalan lang gugma. Why supak sa balaod na under the family code? Kaya ang family code nag-ingon until 4th civil degree of consanguinity. But ipasabot, ako pa i-discuss ang dugang, murag ko, ano, basing nag-uban sa noon mo, ingon, ah, okay na eh, kaya kuwan, ana. Pero naanad bang utang, mga parinti, kuwan lang yun, no? Ba't kini nga pagkaparinting nga layo na,

0: Oh. Iba na, na-stress niya. Di, sa kung gusto ba nga, nga ako igagaw. Igagaw ba yung ganyan?
1: Ay, agawa mo.
0: Makuan sa sila nga, kanang mauwawan, kay igagaw ba yung, wala ba yung kumangan?
1: Why ang ngayong kauwawan, ana? Ah, naghigugma ay sila, okay, atong respetalan lang gugma. Why supak sa balaod na under the family code? Kaya ang family code nag-ingon until 4th civil degree of consanguinity. But ipasabot, ako pa i-discuss ang dugang, murag ko, ano, basing nag-uban sa noon mo, ingon, ah, okay na eh, kaya kuwan, ana. Pero naanad bang utang, mga parinti, kuwan lang yun, no? Ba't kini nga pagkaparinti nga layo na,

0: Nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo sir, bago akong trabaho na kapoy kaayo. May sulay ko ng Paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. So ano, maninda ko liha, may asaan sa bukat. Sulay mo liba, mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata, naapo ng umah. Kanang gigas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa, madyo ni ka kapoy ma.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Mga kasama, apil na sa alagang handog ng Biogesic. Ang Biogesic Bitbit sa Suwerte Raffle Promo. Para sa tsansang makadaog o cash prizes. Kada simana, dunay upat ka makadaog o 2,000 pesos cash o usa ka winner sa 5,000 pesos cash. Basin mauna usab kini ang imong tsansa ni imong makadaog sa grand prize nga 100,000 pesos. Tan-awa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page. Alang sa mga detalye, maukini ang alagang Biogesic. Doon ay cash prize na pwedeng madaog o doon na pa'y maayong pag-atiman na magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 1083 Series of 2026.
3: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo,

0: 2026 to September 30, 2026. Per DOH, FDA, CDRR Permit Number 1083 Series of 2026.
1: Burnout, kakapoy, murag dili na mo function ang imong utok ug lawas. Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo,
2: two songs in their love tour and the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
3: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati ug kanunayng kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton. Apan, aduna na'y paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati.

0: Edad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati ug kanunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati.
1: Pre, mo ni nay tabos kun dago. Amin abre. Unsa?
2: Ala pre. Haka lagi. Nailisa mo buhis kabayo. Pero babay. Pero pre, tinuod kang dunay agdak ng puyo riya. Ha, pre?
1: Kaya, kursunado, kursunado.
2: Kursunada, kursunada.
1: Kursu baka, kursu bagyog ka.
2: Unsa, unsa, tarawag yung sulta.
1: Kursunado baka.
2: Kursunada, dili kursunado. Oh, laki pre, guru. Kursunado. Oh, kursunado ko. O tinuod, suwaya na lo.
1: Ani ni pre?
2: Ah.
1: Nakailan makakatong nating no?
2: Oh, kisang dating. Ha?
1: Nating anak ba ni Lauro?
2: Oh, si Natnat?
1: Oh, Natnat nating mana siya.
2: Ah, nating din si Natnat.
1: Nating kada chance mail puri origina siya.
2: Ah, unya, unya, unya.
1: Kanas nating hubog na siya tong ni amigo dito sa may dakit.
2: Oh.
1: Nya, abot unsay

Services, salamat kay inyo diha sa tanang mga tao ni Ma'am Shen nga gipainom po niya og kaping matapang nga kaya kag ipaglaban ang atuang mga tao diha sa Brumit Speech said Panyawan Coffee Mix. Kabuo mga bata, padun nagali mo sa eskwelahan ang imna niyo Testive out. Oh, Testive cracker. Pa dun pipi tabliya gyud moy the best kay datong imnon mga bata ha. O nya ato og gumugumon OBM special og demon gym special. Usap-usap sad bu samtang magresist mo

Kamusta ka niya? Si Sir Amading Abad, ang manager to na dito sa Bombo Radio. Siya nagbunyag na kong Enday Bambina. Happy birthday ni Hanel, no? O, ato nang igrit. Sumusta? Adi sa madungog dito sa South Korea. Maminaw ko siya sa itong kung ano pasultihon gulyat. Busan, South Korea, Didi Itzinerk. Salamat kayo. Kamusta ka mo niya? Ingamano sa ni Petronilo Tidalgo Jr. Ayaw ko makalimutan itong mga kabataan sa celebrity ko, Dick Murray.

0: South Korea, Didi Itzinerk. Salamat kayo. Kumusta ka buhay? Ingoman usab ni Petronilo Tidalgo Jr. Ay, kumakalimutan atong mga kabataan sa celebrity ko, Jake Beauty. So, pot ka na pala tukim to sa siyang pansampo. Sa diyang nasakit siya o mitaliwan sa aling kalibutan. Kada gabi, ilisan yun siya gaon sa mga barkada ng mga parehas na mo. Ilisig yun siya sa nina ng linalaki.
1: Nga? Yeah.
0: Oh. Mudol-dol na tinood sa atong gisgutan karon. Nga, ang tanan, dili yun ato. Balik yun tas magbubuhat. Oh, kana imong ipangandoy do nga may tungod din imong da junior kung sa panuban diha.
1: Ay na ambisyon oi.
0: Ay wad na lang na sa imong ambisyon. Ayaw na lang nagunaw na kay matod pa dire sa Henesis 1 bersikulo 26 ningon ang Ginoo, buhato na to ang tao sa atong dagway. Ako daghan mga peras na ko gulat ng kanang akong iputan ang akong usang amiga nga ko na dili bang ilad nga atong usward atong papirahan atong padakon atong kasi nga aw okay ra man kanang gitawag og ato lang gamito ng termino enhancement wala gyud nang paopera kanang og natanom pagi abunuhan ana pero mao lagi og but mao na on dili mo gud kita mo gabuhat dili man gud kita
1: sa yo di apon
0: ba oh mao nga dong kanang imong ipangandoy og imposible gyud na nga mahitabo og nahitabo man gani ayan na lang kuan na eh ang importante nga kamong managtiayo nagkasinabtanay og husay ang inyong pagpuyo wala kamoy away-away wala kamoy bingkil-bingkil malinawon ka mo sa inyong pagpuyo
1: ninutay inaanak ba ninutay inaanak ka ng ayun nagunaw na
0: bili bawaan mo 1,000 oh sorry. I'm sorry.
1: Pero katuha mo sili nga direto sa iya, bam.
0: Ano
1: kaya,
0: nga?
1: Gamayin dyan kayo.
0: Unya.
1: Unya ka nang mag-dua o mag-play siya ang asawa, mag-

0: Now, eh, ang importante nga, kamong managtiayo, nagkasinabtanays o husay ang inyong pagpuyo. Wala kamoy away-away, wala kamoy bingkil-bingkil, malinawon ka mo sa inyong pagpuyo.
1: Nino tayo inaanak, Bam? Hmm. Nino tayo inaanak ka ng, wa, oh. Di, ayun, nagunaw na.
0: Lilibawaan mo 1,000. Oh, sorry. I'm sorry.
1: Pero katawa mo sila nga dito sa iya, Bam.
0: Ano
1: kaya, man? Gamay mo kayo.
0: Unya
1: ka nang mag-dua o mag-play siya ang asawa, mag

0: Gigisa?
1: Ha?
0: Bro, kining sorpresa mintanan sa gipakita ni Gigisa, eh. Grabe. Tungod ba ka to sa iyang kalagot ni mo nga? Misaka yung adrenaline? Grabe ka passionate si Gigisa, eh. Nga may pasabot sa mga Singaporeans. Na! Na-convince ka niya, bro. Tamimi mintanan, eh.

0: Ha?
1: Bro, kini surprise minta lang sa gipakita ni Jisaw eh. Grabe. Tungol ba ka to sa iyang kalagot ni mo nga? Misaka yung adrenaline? Grabe ka passionate si Jisaw eh. Nga may pasabot sa mga Singaporeans. Na! Na-convince kini bro. Tamimi ming tanan, oy. Oh. Nap. Nga rin ito mo karon.

0: Ha?
1: Bro, kini surprise minta lang sa gipakita ni Jisaw eh. Grabe. Tungol ba ka to sa iyang kalagot ni mo nga? Misaka yung adrenaline? Grabe ka passionate si Jisaw eh. Nga may pasabot sa mga Singaporeans. Na! Na-convince kini bro. Tamimi ming tanan, oy.
2: Eh, break ka lang gusto ni Mam Ella.

0: Kini surprise sa mintanan sa gipakita ni Jisaw eh. Grabe. Tungol ba ka to sa iyang kalagot ni mo nga bisaka yung adrenaline? Grabe ka passionate si Jisaw eh. Nga may pasabot sa mga Singaporeans. Na! Na-convince kini bro? Tamimi mintanan oy.
1: Eh, break ka lang gusto ni Mamira.

0: Ma'am Elia!
1: Ay mo ko sa pagbisita ni Piolo anytime.
2: Makahi mo ka pa sa pag-ato sa mansyon anytime.
1: Tinuod? Ugma dayon. Bisitahon ako si Piolo. Gimingaw na kayo ko niya.
2: You miss him?
1: Ang buot ako ipasabot nga.
2: You missed him? I heard you.
1: Oh, Paolo.

0: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
1: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
2: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
3: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
4: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Dagana man na to akong pamanhod og kanormal.
2: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
0: This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
5: Seth Living Testimonies.
6: Si Reynaldo Panyamugana, napasok sa Hit Gana, iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil o dali rakininga na ulihan.
7: Wala ko mabantay nga na dikit na diyan nga kong bukton sa Hit Gana mo ito napasok ko. Pagkapasok niya, ako din siya gibutangan o Seth Liniment.
6: May gani kay nag-Seth Liniment si Reynaldo o siya natabangan.
7: Tangan siya Seth Liniment, wala yun siya ka gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugana, taga Bukana, Davao City.
8: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
9: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
8: Mas klaro na ba bisan gabi?
9: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
10: Sulayod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya.
11: Naga problema sa paglibang?
12: Maginom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
11: Garantisado nga epektibo. Sa duhang tudbalo ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag o mastautan o makamatay nga sakit.
12: Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag Super Fiber!
11: Mas makita na itong mayong resulta kung ato ubanon sa paginom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber.
12: Para sa himsog kagbaayong digestion, maginom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
13: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxVit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
14: Kargado!
15: MaxVit Kargado!
16: Unilab quality yan.
13: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult your doctor.
0: MaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
17: Magandang araw po. Ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3. Bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
18: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
19: Mapalit sa mga butika.
1: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
16: Sindi inagip ka na.
3: Sindi inagip ito na. Patay na siya.
16: Ay, Jesus.

0: Ayong gabi na, Lula!
1: Uy, kapitan, nganong di amang ka?
0: Ay! Nabalaka lang ko sa imong kahimtang, mao nga giduaw ti ka din eh.
1: Nabalaka ka na ko. Nganong mangkap?
0: Ay! Walang, tiguan ka na. O niya, nawagtangan pa yung kag-apo. Kinsa may kauban ni mo din eh karon?
1: Si Mikmik. O niya, mabalik ka din his Johnny. Mikmik! Oh. Huwag naman siya niya sa sala. Anharaman na siya magtulgan ang diha kung anhi sila sa amo matog.
0: Ay! Mau ba?
1: Ay, tuwa tingali sa CR.

Siguro matay ko ni Inday Ina. Kalain pa siya akong damko. May papay man siya na ako. Mali ba yun siya? Kaya siya marunan ng dok.

0: about Zika. Can I see me? Oh, you see?
1: Tidak, Bay. Ang sumeto mo hato na napating lawas na hindi na.
0: Dore itong pilihan, Bay. Atong i-report o dili.
1: Kinalang ato na i-report, Bay.
0: Asa? Asa mo itong report?
1: Sa kapitan. Unya, bahala ng kapitan ko nung sa'y sunod niya mo hato, Bay.
0: Sige. Pero, kinahan ng hasulon sa natong kriminal.
1: Usahon mo na itong paghasol ng kriminal.
0: Laro kayo nga kailaro na ito ang kriminal, Pimikmik. Kung nagsunod-sunod na siya na ito. Unya, gusto siya nga arigod mapunta na ako ang pagtutas mga tao. Mga dinhi sa itong nataran, gilabay niyang patay lawas ni Indain.
1: Unya, unsa may imong huna-huna?
0: Atong ibutang sa meteryo ang patay lawas sa bata.
1: Unsa? Sige. Unya, unsa pa may itong ipaabot rin. Ato na ibalihan sa meteryo sa Indain.

0: Inay lang. Inay na may kay masakit ano niya si Inay Ina.
1: Uy. Eh, nagbugal-bugal is Inay Ina, pay.
0: Ha? Hindi man ibugal-bugal ang ako. Ako mang mabatyagan nga, murag. Mura siya buhi.
1: Uy, Danny Boy. Hindi man lang kita, pay. Oh, hindi man lang kita mong hunong musiliyos, mga pater.
0: Tungod kay dato sila. Makahimo sila sa pagpanalipod silang kaugalingon. Gawas pa. Ilaman ni Mitrio. Makapangisog yun sila.
1: Unsa?
0: Dali. Atong ibutang ang patay lawas sa bata. Dool sa pultahan sa busaliyo sa mga patir.

0: Laom naman gabi, Ilula. Uha pa man lagi mabalik sa sala si Mikmik.
1: Hain man yung bayahan na. Ano wa naman siya mabalik sa higdaanan?
0: Ay! Wa ka tumulakaw.

0: Nanay, may napagkapahiluna sa pating laho sa bata. Dool yun sa musiliyos mga pater.
1: Mayo. Mayo ay.
0: Anya. Dahil sa may sunod itong buhaton nun, ay.
1: Kinangang lang mailhan na ginatong kriminal.
0: Pero saon man? Nagipangpatay naman niya ang iyang ilabay.
1: May mimik ka. Muna maggusto siya. Ako ang mapriso siyang gibuhat. Sa iyong pagpamatay sa mga bata inindipita.

0: Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Ito kung pag-atake na ako, nagikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na mag-silingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong gipa inom sa kapsula. Karon pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na na yun ako nga makabangon ako ba? Kaya kung bangon man ko ato, sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang kakapsol, na ulian na yung kuha ng pagkagabigay, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Wow. Muto nakahuna ako nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa unagay. Kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manilig ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. Pagay na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa oras, sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Daga nang nagagamit na mo, diha, mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
0: Busa sa unsamang balatian at dunay paragi. Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: That portion was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
3: Hi, hello mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Kini ang ubos niyong alagad sa kanginan, Kuya Uji Kumpok Rakasa. Magpaibaw ka ninyo nga ang dramang Himayang Nahunlak ipasundayag na sab diha sa Sityo Apir sa Pagita, East Fortuna Street, Manila, Mandaue City karong September 25. Kini, abo sa pag-sponsor ni Ma'am Joy Aluhipan Burga, abo sa paningkamot ni Sir Brian Fernandez. Us muna ko, September 25, magkita-kita na sab tariha og magli.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
4: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
5: Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero, tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang bahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
4: Heavy duty linis, bawat pahit.
6: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC.

0: At lagi kong bisag katapusan na lang ay gayon. Aron akong ikapamatuon ang akong pagmasol.
1: Dili sa yun nga dawato ang kamatuoran nila ni. Nga usan niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Napanandam ko nga muhatag na nimo higayon. Kung mapahiluna mo pagbalik ang nagunobtang panahon.
2: Kung mahiluna ba?

0: kung ikaw matuod ka na higugma, palabihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa imong mga mahal sa kinabuhi? Kung mahilo na ba ang panahon, tuaw sa usa ka binuhat na nakabsan sa paglaom, nga mabalik pa ang kamadagayaon sa usa ka panimay nga gibugko sa matuod nga talikala sa gugma o kamalipayon. May bidli siya pagkakang mudan ag kaniya aron mapanhaw ang dugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo.
0: Sugilan ng isanuat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo, music scoring engineer Ariel Arriba Mancao, sounds Ricky Savage Bangis Garing, recording engineer Lloyd Gabiana. Dalit kala to sa RMN Drama. Kun mahiluna
2: ang panahon.

0: maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
1: Charm! Zap! Con! Pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm!
2: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
0: Ang sampay sa loob, no amoy kulob!
1: Pangong kumaka-bloom sa Charm!
2: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, tunay, natural at original.
7: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
8: Ako si Ellie Post.

0: 86 ang edad. Magsigig, taas ako mong dugo. Namglayan akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad niya. Trabahe daw ang bila-bila kape. Masig, maulian ka. Basta kainom ko, dahil naging maglayan akong kabuhi.
1: Sa Paragis, bila-bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Na ay high cholesterol o diabetes?
3: Oh no!
2: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
3: Yes!
2: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
4: Unilab quality yan.
5: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
6: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing, dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione, apil usab. Ang SED Celebrity Plus, Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan, nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Kinama kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit, o kung kanunayon ni mo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione, o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
7: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
8: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
9: Rexido Forte!
10: Mas paspas, banat sa upat!
11: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: The original Koi Herbal Capsule.
13: Ako si Rosaldita Harantilia, din nagpuyo sa Barangay Tinago, 61 years old. Naakuy ka ng guiter, niya ka ng anal niya, ang doktor na operahan niya. Wala man tayo kwarta. Painom ko sa kumbana aning koi, sa katulos o sa kaadlaw. Moro to. Ang akong ginom, tud na wala rin jud na kapadayon ang guitar sa akong liog.
14: Wala na ibukol na.
13: Wala na jud. Wala na ko ipamati. Dakan kaing salamat sa koy nga. Salamat.
12: The original Koy Herbal Capsule.
15: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
16: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
15: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
16: Oo kaayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata, mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naakoy peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
17: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour featuring the band's new single In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
5: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.

0: nang hangyon ko sa Ginoo nga mabuhi ko para nimo.
1: Dad, ninomdom lang noon ko ni Mami Melanie. Siya unta, tiyangay mo batay ni mo, Dad. Siya unta.
0: Chelsea. Mga, please, gusto na. Gusto na. Gili na mag-ayo na mo.
2: Oh, Chelsea. Dayo, gusto na, Doy. Gili na mag-ayo para ni mo, Doy. Gusto na, gusto na.
1: Naluhay ko ni Daddy James dito.
2: Oo. Kisabi mo ka maluhay ni Daddy Nemo pa.
1: Pero si Mami Melanie, maluhay ni Daddy.
3: Ay, hala, sorry. Nakadisturbo ko.
0: Balik kami. Ibalik ka.
1: Mama Rica, thank you sa pagtabang ni mo na ako. Thank you, kaayo.
3: Day Jesse.
2: What no?
0: What no? So, all the way to Day Jesse na mamay kami. What? Not good!

0: Sige, mag-ati na lang kunin mo kay mantingali ating natiguang.
1: Ikaw ha.

0: Patrol ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Matagsahop sa adlaw. Kauban ko si Kara kung maglantaw ni. Pero imo ning giputol.
2: Masaylo ako, Sir Hans.
1: Mapasaylo ko lang ikaw. Kung ikabalik mo na ako si Kara.
3: Ay, isa! Kinahala mo para yung kasi akong maguwang!
2: Dili, Sir Ken! Kinahala ba yan kung akong saan niya?
3: Huwag kay saan ni Kuya Hans!
2: Gipat!

0: matagsahop sa adlo. Kauban ko si Kara kay maglantaw ni. Pero imo nang giputol.
1: Masaylo ako, Sir Hans.
0: Mapasaylo ko lang ikaw. Kung ikabalik mo na ako si Kara.
2: Ay, Isa! Kinahala mo palayo ka sa umaguwang!
1: Dili, Sir Kent! Kinahala ba yan kung akong saan niya?
2: Huwag kay saan ni Kuya Hans!
1: Gipat

0: matagsahop sa adlo. Kauban ko si Kara kay maglantaw ni. Pero imo nang giputol.
1: Masaylo ako, Sir Hans.
0: Mapasaylo ko lang ikaw. Kung ikabalik mo na ako si Kara.
2: Ayisa! Kinahanglan mo palayo ka sa kong maguwang!
1: Bilis!

0: agrikultura mga kaigala sa manong sa unang panahon man good no so wala pa na taos kuya Miko kay 1990 kapin pa man ko so sa before pa na ko mga kaigala lain-lain ang pamaagi sa pagpananom niya napon sila ilahang technology niya every year or every month mga kaigala no na adjud tay mga latest nga mga upgrade ko sa cellphone pa mga kaigala no na ay latest mo sige sila upgrade so mo po na sa to ang agriculture mga kaigala no nga kaniya nga effective gyapon tong uban nga mga traditional nga pamaagi pero napay mas effective gayud no nga pamaagi karon mga kaigala tungod kay natay mga teknolohiya karon nga mas mapadali pang makapalambo gayud sa tuang agrikultura. So welcome mo, welcome sa tong School of the Air sa pag-enroll. I-text lang niyo kompletong pangalan, edad, address, adlaw nga natawhan sukod sa inyong luna, no? Inyohang detalye mga kaigala kung wala man gani mo ya yutaan no or kaniyang nag-backyard mo or nakapatid ra wala problema. So welcome lamang tanan, no? I-text lamang sa atong numero 0916-731-7100. Akong balikod mga kigala, 0916-731-7100. So i-appel din na ang inyohang word of the day mga kigala, no? Atong word of the day. Okay, daghan kayong salamat.
1: Karon ni stress no karon nga umalabot nga nutrition man unsa man gayud ang connection sa NUPAP o sa kumpanya alang sa mayong nutrition.
2: So, dili lang sa NUPAP, dapat ay mother program.
1: Mm-hmm.
2: Ang High Value Crops Development Program, which is makover niya ta ng Visayas or,
1: mm-hmm.
2: or dili lang sa Visayas, national dito ang ato mga program sa DA. Ang doon ka program, mag-concentrate man siya focus siya sa production of this mga assorted vegetables na maghatag og nakong benepisyo sa ato ang health.
1: Mm-mm.
2: Which is kung makauntag kamatis, ano siya, good for our heart, our skin, then ang palaya para sa atong pampataas o dugo, dili po ta, para sa high blood, no? Parang, akala lang, ano lang, hemoglobin.
1: Oo. So, rich po din siya o antioxidants ang maong ang palaya.
2: Yes, pwedeng bunga, pwedeng dahon ang gamiton.
1: Mm-mm.
2: Then, eggplant, rich in fiber.
1: Fiber.
2: And water pod. Then, okra.
1: Mm-mm.
2: Fiber. Then, kalabasa, para sa ato mata.
1: Mm-mm.
2: Then, sa batong is the rich in protein.
1: Mm-mm. So, nindot siya din, no? Kaniyang, ang kaning NUPAP o ang High Value Crops Development Program,
2: mm-hmm.
1: usara jud ang tumong gyapon ani which is mo focus ta sa production no
2: production
1: nga ang giawhag jud ang tanan nga makatanom gayud no og prutas og utanon
2: yes
1: mm-hmm.
2: sa high value crops program na atay programa which is kitaw na gulayan sa bayan
1: mm-hmm.
2: so ang target sa banner mag-establish og community gardening gihapon sa tanang munisipyo na dili cover ni NUPAP.
1: Mm, okay. So, giyon sa day pagtabang...
2: cover ang mga cities. Package, yeah.
1: So, giyon sa pagtabang sa urban gardening, Ms. Press, no? Aron masiguro ang masustansyang pagkaon sa panimalay. Ilabi na sa itong mga first-timer pagdayon nga wala d'yo background sa pagpananong ba? Kung sa may mga beginner nga pwede nila matanong.
2: Kung wala pa yung background, syempre, pwede mo bisita sa office, mag face-to-face, or mag-training, mag-encourage yung grupo, then pwede sila mo avail o training sa.
1: Mm-hmm.
2: Kung face-to-face lang, natin mga available vegetable seedlings na sa opisina. Pwede po liso kung in-group sila
1: mm-hmm.
2: mag-request. So, pwede yung training natin, speaker Arna, na matudlo kung saan pagpananong.
1: So, libre ra dyan ni ang maong consultation.
2: Libre, wala tayo bayad.
1: So, unsa may mga gulay ang direkomendar para sa mas himsog nga pagkaon, express, no?
2: So,
1: sa sitwasyon karon nga, tinginit ra ba kaayo?
2: Kani, itong mga gulay, kay san labing man dyan ni sila.
1: Mm-hmm.
2: Depende na lang sa yuta. So, na-mention ganina is katong tinakbet na varieties. Which is kamatis, ampalaya, eggplant, okra, kalabasa, Batu.

0: So ngano importante ni stress no nga magsugod og food gardening ang matag pagmalay karong panahon na.
1: Para tatay ka ng access dayon sa pagkaon. Kay libre man na siya, panangitan makapatubo ka, bunga mabunga man na siya. Mm-hmm. So ang maharpaka-harvest ka dayon sa imong tugkaran.
0: Mm-hmm.
1: So, muna imong iluto na siya. So, daily, pwede man mag-produce. Kung apilan pa nato ni kangkong, kay ang kangkong, ikong manangit, tumutubo na siya, dali naman na mutubo, ikat lang na siya, dili siya i-harvest dayon. Napoy pitchay pa di ay.
0: Mm-hmm.
1: Pitchay, hindi ko na siya pang fiber ba? Napoy siya green pang padungang dugo. Kanang ikat lang niya po na ang unang leaves, ang dahon, dili tanan ikat, tanan ang pitchay. So, nara sa tugkaran, makalibre na ka, di na po ka mamiliti na mo mm-hmm. sa merkado.
0: Magasto pa.
1: Mm-hmm. Makagasto ka pa.
0: Kabaranto sa raman noon ka, makasave.
1: Ang makasave niya. Sure po na kung ikaw nagtanom, ikaw nag-harvest, panik, chemicals.
0: Mm-hmm. Safe jud ang tanan. Okay, so Miss Press, wala man tayo dugang oras pa, no? Ang ako lang is, wala din nato na-mention sa mga beneficiary nato nga moduol sa City Agriculture's Office or sa MAO, unsa day mga requirements di kinahanglan di ana Miss Press o nga doon na ba'y service charge.
1: Kung moduol ta sa opisina sa City Agriculture and Municipal Agriculture, free of charge na siya.
0: Mm-hmm.
1: Consultation. Approachable naman sila. Andam sila mutabang. Lalo na din sa region.
0: Mm-hmm. Unsa pa, basta na sila kinhanglan nga dadon nga papeles o unsa baka proof nga picture bang kaha nga naanandun sila o na sila makantay.
1: Kung magpa-register na, at doon man ilang area.
0: Mm-hmm.
1: Pabisit man sa ilang area. Siguro, kung ina na magpabisit sila, kailangan nilang request letter. Address to the mayor.
0: Mm-hmm.
1: Para matuan or kung masin na ay pinaing paagi na si Mao or si Kao na na-staff daan na naka-designate dito sa ilang area, pwede na po wala na letter.
0: Mm-hmm.
1: Mahalan na si Mao kung unsa iyang i-require para makagawas to monitor their area na ba? To validate their garden na naasilay garden.
0: So, pila may estimate nga days baka, working days, sugod sa magpa-register?
1: Ang pa-register kay
0: Dali ra kayo.
1: Dali sila fill up na form.
0: Mm-hmm.
1: So, ang form, once na ma-fill upan, papirmahon nila si barangay captain
0: mm-hmm.
1: or si Popsi or Popsi chairman og si City mm-hmm. Agriculture or Municipal Agriculture. Tulo. So kung makapirma, pwedeng duha lang ang pirma. Much better kung tulo noon.
0: Mm-hmm.
1: Ano, makapa-register na sila. Kaya mag-certify po si barangay captain na si Sir Desjuan de la Cruz na mm-hmm. siya'y garden. Mm-hmm. Kanang certification lang.
0: Mm-hmm. Then,
1: this certification is issued for whatever purpose it may serve.
0: After sa registration, ang validation, sunod na po na siya the next day or saman ang processes, ang
1: Depende sa schedule sa
0: mm-hmm.
1: Municipal Agriculture, City Agriculture Office.
0: Okay, so wala naman tayo dugang oras pa, Ms. Press. Mangayo lang po sa imo ang closing message o basin doon na kayo mga announcement baga or upcoming activities no nga pwede ma-joinan sa itong mga listeners karon.
1: Sa karon, yahog na ako ang tanan na magpadayon mo pananong para naara sa inyong tugkaran ang inyohang konsumo na mga laing-laing utanon. Kaya kung sa technical know-how, kung di pa mo kamao sa pagpananom, pwede na mo moduol sa inyong pinakaduol na agriculture office, which is the Municipal Agriculture Office or City Agriculture Office. So, na ating mga technician, kung naalan sila yung oras, andam sila mutabang ninyo kung unsaon pagpananom. Kaya kung mag-request mo sa ato ang mga projects, magpa-endorse mo nila, so, sila na gihapon ang pwede ninyo mahangyo para ilahang i-endorse din sa region ang inyohang mga hangyo.
0: So, daghan din salamat, Miss Priscilla, Soriano ang atong focal sa NUPAP, mga kahigala. So, ang atong pagpananom, walay gipiling edad, Miss Press, di ba? Basta adunay kadasig o pagkaom. Mahimong mag-uma o mahimong malampuson ang tanan.
1: Wala. Walay pipiling ano. Basta lang interested na ay commitment o na ay sustainability.
0: Mm-mm.
1: Kay dili man tanan naakanunay ang medyo na muhat. Kay basi mahutdan. Lain-lain. Tapos dapat ma-replicate po on their own or pwedeng indoors yapon for expansion.
0: Ang food security is dili lamang trabaho sa DA, kundi trabaho sa tanan.
1: Yes. Mm-mm. Dili. Kay kung naatay pandemic, dili lang si DA ang affected man. Kita man tanan.
0: Kita man tanan.
1: So, dapat magtinabangay lalo na sa mga kalamidad.
0: Daghan kayong salamat, Ms. Pesinog, sa sunod na po ni Higayo. Rinaot, mabalik tika guest, ma'am. So, sa itong mga listeners nga doon ay mga laing mga pangutana, pwede ragayon mo mag-contact din sa itong station. Daghan salamat o maayong adlaw ka na itong tanan.
2: Kung din niya natapos kining tulumanon, malungtarong pagpaguma. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Malungtarong pagpaguma.
3: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
4: Tanggaling galing mo, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
3: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
3: Heavy duty linis, bawat pahit.
5: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
7: Charm, Fab, Con, pamong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang.
8: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulot causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
6: ACS.
9: Life Extension, Vitamin D3.
10: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
11: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
12: Mapalit sa mga butika.
11: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
13: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
14: Hello, Washi!
15: Hello, Mommy!
14: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
15: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
14: Mula noon hanggang ngayon!
16: All you need is Fried! All you need is Pride!
17: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
14: ACS!
18: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
19: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
18: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
19: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
18: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
19: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
18: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
19: ACS.

Ito ang oras ng panalangin, padalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang, sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagi ang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina, nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, ng pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin na kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Philippine Standard Time, alas 4:45 na.
2: Headlines karon.
1: Headlines sa mga balita sa Balitang Nasional. Malacanang nag-issue og memorandum circular alang sa pagsuspenso sa face-to-face klase sa ubay-ubay nga mga lalawigan sa Luzon.
3: Sa Antigan Bayan, ibando na pag-release kagani DPW Secretary Manuel Bunuan gikan sa hospital detention.
1: Sa mga balita lokal, Cebu City Medical Center kung si CMC andang pagdadawat sa mga pasyente nga mapiktuhan sa toxic haze nga nitabon sa sunod.
3: Kalidad sa hangin sa Metro Cebu, mas ni grabe pa ang padayon ng silating haze epekto sa forest fire sa Indonesia.
1: Malit na gawas sa naso na kala sa flash flood sa Nepal, nagsaka pagkapin sa 1,200 samtang libuan usab ang nga namising pa.
3: Samtang sa negosyo dar, nakakompleto ng 500 ka mga farm to market rolls sa kanyang 2022.
2: Headlines karon.
4: Unang radyo, unang balita.
5: Kasama sina Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyong huhulma sa inyong kaisipan.
4: Unang radyo, unang balita.
5: DYHP, Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
1: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
3: Mabuhay, Pilipinas.
1: Tungkol na mga mahinungdanon, kinayaw na radyo.
3: Unang balita.
5: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
1: Maturbang impormasyon nga ngayon mong masairan.
3: Ang ayari mo madugay,
1: una sa radyo,
3: una sa balita.
5: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one,
2: number one, number one.
5: Hindi lang rating, kundi award-winning. Unang radyo, unang balita.
2: Number one,
5: number one. Yan ang DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide.
2: Nationwide.
5: Nationwide.
4: DYHP. Unang radyo. Unang balita.
6: Ising na.
4: Bango na. Sa unang radyo. Unang balita.
1: Adlaw na may galang ang Biyernes, pitsa 4 na sa buwan sa September 2026. Sa ngayon, sa kanagpukang poro sa Sero HP, Aram and Cebu, kami ang inyong mga tigbalita.
3: Kinaya Radio Man, Ken Galinea.
1: Ako sa inyong radyo man, Lord Blusamante. Anton Tami Gala sa Rasay, Santak na sa Buntag. Paghatod ka rin sa mga labas ng mga balita. Magbuntag, sugmog, kabisayan ng Mindanao na napunggan na may gala sa itong kapagpanaguman. Nag-inout kami nga na kamus, kapiskay kami yan. Adlaw ka na may gala nga Biyernes. Kadapos ang adlaw may gala sa simana. Kumusta? Magbuntag, magbuntag, magbuntag, magbuntag sa itong mga kiksunan diri sa syudad sa sugmo. Ugusam sa itong mga silingan, mga nakmayan, nagpay sa mandawi na punapot, tuloy, dudanaw, talisay, naga, karkar, o sa nakmayan, sa bugo. Sa ato ka mga kasikpit ka mga lalawigan, ito sa Negros Oriental, Negros Occidental, Siquijor, Bohol, Biliran, Samar, Leyte. May pinakamayan magkala sa Western and Western Visayas. Kanigurasa, naminog na mati na sa tulumanong unang radyo ng balita. Magbuntag, magbuntag, magbuntag sa ato ka mga taxi drivers, bus drivers, modern jeep drivers, tarayan ka mga driver, may galang ang sakay na sila mga sakiran. Kanigurasa, karon sa kabuntagon na good morning! Sa mga nanay! Kananaroon may gala sa tag-tag-tag sa mga kusina na ni Kisi Kaila. Nangandam na may gala para sila ang pamahaw ang kanabuntang. May klase pagbigapon ka sa mga kina sa oban ng mga rapit na tari sa sugbo. Doon na pa'y nakita na ito may gala nga haze sa atong nga palibot. Kagahapon gani, ako nakita may gala sa Daromanimo sa kanabukid bitaw. Ah, sa kanang buntod. Deris Banawa, dari may gala sa Guadalupe. There is Busay, pangyod, kanang lubog mga higala ang makita nato sa atong kapunaw-punawan, sa atong hangin. Murag, dili maklaro may higala ang bukid, dili green ang atong makita, kung dili kinani, oh, kana, oh, oh, lubog ba? Murag na ay nasunog sa atong palibot, o baka, murag dag-um. wala atong mabantayan may gala sa atong palibot, lubog. Lubog kaya may gala ng atong atmosphere. Ang atong langit. Ora bag dagom pirmi. Pero ang kainit na aman, pabilin may gala ang kainit sa atong palibot. Wala nga advice nato may gala na itong mga doon ay problema sa baga. O doon ay asthma. Nga mag kuan mo kanang mag face mask o baka ha kanang dihala mo sud sa building oh pero ang problema sa mga igala kay sige isag brown up ingaw na taga Department of Health may gala nga sugod gud mo sa balay kinahanglan di mo magawas gawas pero ang problema ini ka brown out mo gawas ta kay piti inita Bonay, nakita nga problema na ito sa gubang karong nga mga panahon na. Wala nga magmas lang ha, inig magawas ninyo aron nga di ta maproblema may gala sa itong kaugalingon sa itong panglawas. Magbuntag po sa itong mga kingsunan nga nagtanaw na sa itong epirahib karabuntag ha. Labi na may gala sa ubang nga mga dapit sa kalibutan nga nagtanaw sa itong broadcast sa unang radyo ng balita. At sa check may gala sa kasamang nga Jesse Samampong. At ang sayo na may gala mga presyo sa laguna para lito may gala sa carbon na dinig orasa.
6: CYHP, tutok presyo sa merkado.
1: Kasaman Jesse, good morning Jesse.
7: Mayong buntag kasamang Arnold o kasamang Gen o mayong buntag usap sa atong mga suking tig paminaw din atong stasyon DYHP Arena Cebu. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. O mayong buntag usap sa atong mga tindira o tindiro o mga prahay diri sa Carbon Public Market. Okay, presyo sa mga klasik-klasing mga kinasunro na atong ihatag sa atong mga suking tig paminaw. Palisa, 80 ang kilo. Punaw, 180 ang kilo. Bungkawil, 160 ang kilo. Aninikad, usagatos ang kilo. Scallops, 150 ang kilo. Unod sa suwaki, 130 ang lapad. Halaan, usagatos ang kilo. Imbaw, 150 ang kilo. Lato, 180 ang kilo. Guso, 70 ngadto sa 80 ang kilo. Lukot, 180 ang kilo. Kasag, 130 ang kilo. Bagongon, 80 ang kilo. Taong, usagatos ang kilo. Kasama mo sa Market Report. Ako ang inyong radyo man. GC Sumampong DYHP Patak Areman.
8: Kining mong balita gihatod kanato sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang naanay edad? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500 daghang superior antioxidant nga maoy gaprotekta sa mga selula, iapil na mga skin cells batok sa mga nadamis nga free radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Kini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o bold sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orak units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500, nindot yun batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, o uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikrito aron mo guwapo!
1: Nagan salamat ka sa mga Jesse Samampong, ikamigala sa Carbon Public Market. Samtang sa mga kasmahin, dagkong ang mga balita kaghapong adlawa, mga kasama, doon na to'y isang lalaki na palanggang patay. Dito mga igala sa Bukirang Barangay.

0: Particularmente de Bagaygala sa may Sudlon 1, sa may Sitio Murgan na Sudlon 1. Yung atong dakbayan sa Sugbo, ginapos sa bari ng biktima mga kasama. Nakuha ni kasama ng Paul Lauro ang report kaghapon dito may gala sa Sitio Murgan, Barangay Sudlon 1 sa dakbayan sa Sugbo. Kaghapon sa hapon, ang atong audito po si kasama ng Josephus Quijano. Ang atong kapulisan pa rin pang mihimo silang imbisigasyon kaya kinidapitar ba mga igala base sa picture o nabag kuwani kanabita ang hilit nga lugar o niya naara sa kilid sa karsada mga igala labay nakitaan napalgan kining maong nga biktima ang ihang short mura og stripe may pagka-stripe ng ihang short o niya ang ihang t-shirt ipaklaro-klaro ko nung gamay ang t-shirt dong ang color lang may pagka-orange mani o may pagka-brown. May pagkakuan, kining maroon. Ang ihang t-shirt na mga kasama. O niya, kung kisa itong doon ay mga pamilyang wala na makauli din ha, palihog mo o adto sa ato ang kapulisan, labi na sa Malubog Police Station, ang Station 12 sa Cebu City Police Office, kasi sila may gala ang nag-imbestigar nini. Kining maong insidente may gala sa pagkakaplag sa usa ka patayng lawas. Ito ani may gala nga gilabay diha. O gipatay sila ang lugar baka ha. O niya doon na siya isaman. Posibleng pidusilan ni o baka ha dinunggaban. O ni karon ang atong nga gipasubay pa sa atong nga kapulisan sa Cebu City Police Office. Samtang sa bigas bahay dito sa Dumaguete sa Negros Oriental, doon na po'y magdiayon dito may gala nga Amerika National o gang Pinay. Ang napalgan lang po nga wak na kinabuhi sulod sa ilahang panimay. Niyadtong nakalabay nga kadlaon. Dito ni Maygala sa Barangay, Barangay Bahong Pandan. Dakbayan sa Dumaguete. Atong nahinabi kagahapon sa hapon Maygala ang PIO sa Negros Oriental Police Provincial Office kasi Police Captain Stephen Polinar yang gitugan nga base sa imbestigasyon o pamahayag at tong katabang gisunod sila may gala aning duha nga tustulog ka suspect pero ayang maklaro ra duha gipanggapo sila tanan kasamangken gipanggapos man ni sila o niya siya gisunod dito sa maid's quarter o niya ang katong nga magtiayon gisunod silang kwarto o man gibitan sila may gala dito sa sala o dahing gipamusil. Siya mo yung nakasurvive kaya dito siya may gala sa maid's quarter. Nakatago siya dito mga kaison pero ginapo siya dito. Karon, gibitan po mga gala ang biktima nga babae ngadto sa kusina samtang ang lalaki may gala nga 71 years old na usa ka na American National dito napalga na yung patayang lawas sa sala. Karon ang atong kapulisan ang hipiro niya may gala atong amigo. Ang hepe sa Negros Oriental Police Provincial Office, kanhi hepe may gala sa Mandawi City Police Office, kasi Police Colonel Jonathan Abelia, usaka Sugboanon. Nabaw na karon may gala ang Provincial Director sa Negros Oriental Police Provincial Office, dito sa Negros Island Region. Naghimo na sila may gala ang SITG, kani Special Investigation Task Group. Kalangkuban may gala sa tanan ng mga investigador dito sa Negros Oriental. O ang intelligence sa unit magtabang ang tinabangay ni ron sila mga higala sa pag-imbisigar. Murag musulod na po may gala ang Criminal Investigation and Detection Group. Aron nga mapaligon pa mga higala ang ilahang himoon nga imbisigasyon pag backtrack sa mga CCTV camera. Kay doon na rabay nakuha may gala nga 60,000 pesos. Yakatugon ng kwartaha may gala para to sa ilahang bayad sa pagpatambal. Huwag ko masayo pa, doon ay mga comment may gala sa social media. Nga katong kwarta ha, para pang bayad sa tambal to sa Magtiayon Town. Kay 71 years old, mga retired naman eh. Wala sila yung mga trabaho. Dako na magbalay dito may gala sa Dumaguete. Ako isend mo kasamang names ang kwan ha. Ang kining balay, picture sa balay, aning Magtiayon. Mga kwan ni, kanabi taong kwan na ba? Kanang mga kwartahan yun kay ang balay palang daan, makita ni mo nga dako nga balay unya taas ang ihang gate unya kuan gyud kanang mayo pagkahimo nga balay ba gigastuhan mga 10 million tingali ang gastuan ni mga inana no karong nga mga panahon, karong nga kuana karon nga presyo kini oh mo ni nga balay oh kini nga picture mega lagi kani sa PNP no dito kay naghimo sila kay investigation wa ta ka kwag picture sa sulod kay sensitibo kayo kanang kasapan tas meta kung ato isulod may galang picture ipakita ang picture sa sulod kung ang yun kanang brutal ba duguon wani nga balay may gala ang iya sa Amerika National ang problema kay walay CCTV sa sulod wala po yung CCTV sa gawas ang himo ron may gala sa tunga kapulisan nanguha silag mga CCTV sa mga silingan kasi doon ay mga CCTV nga naka-capture may gala sa paggawas, pagsulod sa mga suspect. Kay naglisod sila ron sa pag-imbisigar aning maong insidente. Ang pangalan, aning biktima, kung tanawin dali sa kulistahan ha, kay naadari ang pangalan sa biktima, aning mga langyaw, mga duel. D-U-E-L-L. Si Mark Duel, 72 years old, o ang iyang asawa nga si Elsie Duel, 71. Manasad, puro na pud may gala mga kuwan na yun. Mga retired, ni-retire na silang trabaho. Wala nga, ang ilahang kuwan niya, pension na lang nagikan sa Amerika. Pareha to sa kung lula, dali sa kuwan, no? Dali sa kapitol. Puro pension, nag-pension o $1,500 kasamang kin. Niya, ato nga time, ha? Mga early 2000. O niya, ang peso ana sa una, marag 40 plus man tingali ang peso ana early 2000. Sigpalit og aircon lagi, nga sigpalit og refrigerator. Tungkol sa katigawang ng lolo, kanabita malimot na sa mga, o naman te, inikabot dito sa SM, makakita sa aircon, paliton. Makita ang refrigerator, paliton. Kaya malimot naman siya nga, nade sila yung refrigerator kasamang Ken. Ah, na remote na siya nga, na sila ay aircon. Tungod sa katigawang na, maraga 80 anyo sa mga ito pag-abot nila dere kay mga kuan man to, kanang US Navy si Lolo niya, si Ante kay kuan, si Lola, kuan kanang US Nurse America. Veteran, o veteran. Sila to ang, kay kuan man siya kasama kin, mura og engineer, mura sila ang tighatod og mga kuan sa katulito ang Pearl Harbor. Sila, no? Sila kung ito. 1940s pa ng Pearl Harbor, no? Oh. Sila to ang tiga kuan ka ng hatod o krudo, tiga hatod o na mga pagkaon sa mga sundalo. Dito sa katong sila po ni ato sila sa Hiroshima. Ato sila sa Guam. Dagko kay kwan, pension mura og kana mura niabot to ganin 2000 ang kwan, $2,000 ang ilang pension kada buwan. Ang usa ha, unya ang usa pod sus na kay $4,000 kada buwan, wa na di naka di mahurot. Kay ilang mga anak, mga kwan naman sad, mga American National naman sad, kanang dito na po nagtrabaho sa Amerika ba? Mga kwan na sad, mga dagko na sad kay mga kwan, di na mangayo sa ginikanan. Ngayo. De ang kwarta nga ilaha sila ra, sila ran duha so di gid sila makuan. Di gid sila ma hotdan og kwarta. May tabo ini gabot sa sila hang pension what dog is in mo palit og. Bisan unsa nila paliton? Oy, may buntang ni Vicente Zapanta o Grace Pautan sa Barili Market kanami nag karong orasa. Kusog ko kuno kaayo dito sa painitan. Pagbuntang ninyo, Sir Vicente Zapanta o Ma'am Grace Pautan sa Mercados Barili. Kanamino, karang urasa ikan ni Inday Bambina. Atong banggitan sa nga dramaturgo. Si Inday Bambina. Kaya nga abot mag-barilis Bambina. Ito sila nag-drama nito. Ano sila yung drama? Masig na sila yung drama nito. Okay, standby sa mga balita may gala. Humalamang sa pibinaka mga bulawanong pahinom-numan oras. Alas 5:04 na.
1: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
2: The Wonderful Supplement.
3: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
4: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
5: Kapoy kayo niya, talagay magsakit sa kong lawa. Sabi nga, nagmuntin ko ato. Ano naman kayo? Mo, niya makasaka ko, makalagsak. Oh, bukid doro, wala eh. Gano'y ay. Sa tiyan nga nag-mintin ko, ano, ay, patin na iyahay.
6: Ah, pwede lang, makakas, bilay mo ito.
5: So, anak ko, no, binta na ko.
4: Sa Paragis, Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
7: ACS. Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing, dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione, apil usab. Ang SED Celebrity Plus, Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan, nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit, o kung kanunayon imo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione, o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-SED Celebrity Soaps na.
3: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
8: The original Koi Herbal Capsule.
9: O si Evelyn Paraguso, nag-edad kong 75 na ako sa Loriga. Sa wala pa ko nakainom sa Koi Herbal Capsule, kanang kapoy akong lawas, nagkalihok, laay kay iliw, labi nagman laba. Ana, mandagan kayong sakit-sakit ba, ang kahuman niya. Moto, nakadunggo ko sa radyo, niinom ko, nisuway ko, ana niya. Moto, mga abtan, mga simana kapin, nagsiklangsik na akong paminaw ba, didagang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
8: The original Koi Herbal Capsule.
3: This newscast is brought to you by Star NutriMeats. Palit na og Star NutriMeats. Lami ang masustansya.
10: Life extension, vitamin D3.
11: Am I speaking with William Hill?
12: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking life extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person he ever saw this age. So life extension is the only one I trust in.
11: For you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
12: I have the D3 right here, life extension.
13: Life extension, vitamin D3 for longer life.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
14: ACS.
15: Nawan ana makaugana sa kama?
16: Basin og may diabetes ka?
15: Mag DTX 500 na!
16: Ang DTX 500
15: adlay powerful extracts
16: nga phytochemicals
15: ug antioxidants
16: nga gikan sa palaya
15: ug the sugared sugar cane
16: mga organic compound
15: nga epektibo
16: batok sa sakit nga diabetes.
15: DTX 500 sa mga butika.
16: DTX 500
15: ang tubag
16: kontra sa sakit nga diabetes.
15: DTX 500
16: epektibo
15: sa pagpamubo sa blood sugar levels.
16: DTX 500
15: imo sa the sugared sugar cane extract
16: ug anti-diabetic property
15: gikan sa palaya.
16: DTX 500
15: garantisado,
16: highly recommended
15: sa mga eksperto,
16: mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
3: That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, alagang di magkukulang.
17: Seth Living Testimonies.
18: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
19: Di na ko kakita. Kalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lang eh. Di na ko kakita.
18: June Dargo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-SED Panyawan Coffee Mix.
19: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan to karon. Dali mo uso sa imong sugar. June Dargo.
17: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
18: Taas ang sugar maong nai bikin sa kidney. Nakaangkon na siya o kidney stone.
20: Taas ko sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
18: Pinagi sa pagtumar sa Seth Panyawan Plus Mangustin. Ugusap ang pag-inom sa Seth Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
20: Uwan na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas sa ditong bato.
17: Living Testimonies.
3: This newscast is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
14: Welcome to our reunion.
21: Uy, dai, ni daot lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naon.
22: Tungod na sa Super Fiber.
14: Usa?
22: Super Fiber.
23: Super Fiber. Super Fiber. May powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics o alkaline food. Lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement o immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsayang pagkalibag. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
24: Igala, nakakape na ka? Kaibaw na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakaunang kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
25: Bang kasama ako si Radio Man Attorney Buen Alguno. Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga kauban nimo sa pagmata sa buntag nga sa matag higop, mabati nimo ang tinuod nga lasa ug aroma nga siguradong mupukaw sa imong kabuntagon. Vita D Plus Coffee Mix, ang imong kauban alang sa maayong pagbangon sa matag buntag. Vita D Plus Coffee Mix, sigurado nga makakapidyud ka sa aroma, lasa ug lahi nga dugang benepisyo niini sa imuhang panglawas. Vita D Plus Coffee Mix, ang number one ready to drink coffee mix with vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix, mapalit sa tanang butika sa Cebu City ug Cebu Province. Ingon man sa Life Extension Integrative Medical Clinic sa Cebu City ug Consolacion Cebu Branch.
26: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
23: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Mapalit sa mga butika. Life Extension Vitamin D3. 3-4 longer life.
27: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
28: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
29: Dr. Limuel Espigal, optometrist, taga Agong City. Sa akong trabaho, ako, naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapuhin na akong lawas. So, wala na kaya ko i-time, makipistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Coffee Mix 17-in-1. So, akong i-try. Diyan nito lang siya sa tiyan, dili siya acidic. Iginahan ko, i-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya ang makakagkaiwan sa itong panglawas. Dili pa ulahi ang tanan. At itong piliyon, EXL Makabuhay Product. Dagang salamat.
30: May buhay sa makabuhay!
3: That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.
0: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ng naay mga sakit. Ug atong paminawon ang mga testimonya nga gipamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Raymundo Pareño, Stage 4 Cancer Survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
31: Ako si Raymundo Pareño. Sa una, gitabuhan ako tumor. Didiagnose ako. Ingunin Dr. Rupisa, stage 4 cancer na. Murag di ko katoo. Kahit ako nang ilang tumor, nga daw kinumuna ka dako. Karon, nagampo ko sa Diyos, nga ayaw na nga akong lawas. Unya, nabatian ko sa radyo ang Life Extension Vitamin D3 nga makatabang sa lawas sa tao. Unya, gisingan ko sa tuloy sa Diyos. nangindot ang akong paminaw karon. Karon na nakabot sa unang kabulan, naghihinay-hinay ko pus ang tumor. Pag-abot sa 8 kabulan, nagpupus na mayo ang akong tumor. Mga na itinibri ang akong kalipay, kasadya. Pero napasalamat ako sa Life Extension Vitamin D3 na pinakamaayo na tambal sa lawas sa tao. Pero nagbalik ako kay Dr. Lupisa na tingala ang doktor kay nag-ayon ako. Natingala agad siya kay nagpupos ang tumor. Murag di siya ang tuo na maayo na ako. Kamu nga wapang mo kapalit sa Life Extension Vitamin D3, palit na mo kay makaayo sa lawas sa tao. Kung nalipay ako, nagkaroon sa Ginoo, sa karon na mayroon ang lawas ko. Salamat po, Ginoo.
30: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Jerry Hobson, prostate cancer survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
1: Ako si Jerry Hobson. Last year na ko'y nadumduman na sakit. Ang nihubag akong tiil, niborot akong tiyan, akong naungsad, mura ni burot. Ya pagkuman ko mangi ko murag di mo gawas sakit kayo ang kumatulog ko murag naimupo ka sa kuha pagkuman kay ya niagto ko sa doktor ya ningon ang doktor sa kuha na day ko prostate cancer ang dagan kay siya girisita nga tambal akong gipalit pero mura ra magi pagwala naurot na gid akong kwarta tapos akong amigo nagrekomenda sa kuha sa tambal nga Life Extension Vitamin D3. Tapos, grab.

0: asma na wagtang, asa po da kong hubak, wala na. Grabe gyud ang Life Extension Vitamin D3. Dako gyud akong pasalamat sa Life Extension Vitamin D3 kay na sumpayan akong kinabuhi. Sa mga tao nga wala pa kagamit og Life Extension Vitamin D3, gamit na mo kay tested and proven to me.
1: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA o rekomendado saan sa mga medical doctors, the Miracle Vitamin Hormone, Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika.
2: Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala, ang Life Extension Vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang Life Extension Vitamin D3 ang atong pilion kay kini di kalidad. Potent ug standalone vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, the doctor's recommended vitamin D3.
3: Oras sa mga kasama, alas sa 5:18 na.
1: DYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
3: Karon sa detalye na sa mga balita sa Balitang Nasunan. Nag-isyo ang Malacanang og memorandum circular nga nagmando nga ang klase sa 16 ka mga lalawigan sa Luzon mo-shift una ngadto sa alternatibo nga pamagi. Tungod kini sa gipanglantawan sa mga pag-uwan-uwan karong adlaway, sikto sa habagat og dili maayo nga kalidad sa hangin o haze. Ubos sa memorandum circular number 134, gimando sa Malacanang ang alternatibo nga learning mode alang sa tanang level sa publiko o pribado nga mga tungaan sa National Capital Region o gubang mga lalawigan. Covered sa memorandum ang mga ubang mga lalawigan sama sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Zambales, Bataan, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Cavite, Laguna, Batangas o Occidental, Mindoro.
4: Balita, nimando na sa Digat Bayan last mag-release ni Kani Public Works Secretary Manuel Bunuan, gikan sa hospital detention sa resolution sa Digat Bayan, Gabinitan o September 1 ang Digat Bayan 5th Division. Nimando na alas sa mag-release ni Bunuan. Subay kini sa una desisyon sa anti-graft court nga tangtangon sa listahan sa mga akusado si Bunuan. May kalabutan sa 573 milyones ka pesos nga giingon nga kickback gikan sa flood control project. Subay sa hangin sa ombudsman. Ugti kini sa pagkahimo nga testigo ni Bunuan alas sa gobyerno. Subay sa mga kaso nga may kalabutan sa flood control project.
3: Gisalikway ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri aga mga pagsaway sa social media haman siya na mahayag nga gikapoy na siya sa pagtrabaho og 12 ka oras matag adlaw tungod sa kahugot sa schedule sa Senado. Mato ni Zubiri, igulang siya nga nipahayag sa iyang gagibati sa mga higayon o ang iyang gagipasabot mao ang gidungan-dungan nga budget hearing, regular session at ang impeachment trial batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Ginsister ni Zubiri nga wa siya magreklamo sa iyang trabaho o parensya gamubuhat nini apan na matunod-anon lang siya nga resulti sa iyang gibati. Dugang nini andam gihapon siya gamutrabaho bisan og 24 oras pa kung kinahanglanon. Hindi ko lang siya ni tungod kay gibas na.
4: Gibawi na ka sa mga Arnold, gibawi.
3: Gibawi na kay gibas naman. Niya re-electionist naman din siya sa mga re-electionist ni. Murag zero vote ni Gantos Mindanao. Murag sa Bukidnon ron ni Makasod. Ayun siyang andam gihapon siyang motrabaho bisan 24 oras pa kung kinahanglanon. Tod kay iya kining obligasyon nga to sa katawhan. Gabay nagpili kaniya alang sa iyang posisyon.
4: Samtang sa dugang pambalita, nakakuha ang prosecution panel ang kopya sa mga bank tax records ni Vice President Sara Duterte. Inguman sa iyang kapingas na si Attorney Manazes Carpio, kalabot sa ilang mga negosyo. Kung kinagbibaw ni Bingol Saro, Representative Terry Rido, ang prosecutor nga na-assign, alas pagduma sa articles of impeachment may kalabutan si Ingon, nga unexplained wealth sa magtiayon. Ang team nag-andam na sa presentation sa mga ebidensya ni Ini, alas sa mga article. Mato ni Ridon sa musunod ng mga adlaw, ilang i-review o tunan ang mga dokumento para mahimong ebidensya. Subay sa pagpadayon sa impeachment trial batok sa Vice President.
3: Alas 5:21 na. Nagplano ang Department of Foreign Affairs nga mag-issue ang gabagong henerasyon sa passport nga dunay dugang security features sa 2028. Atol sa House Budget Hearing sa DFA Assistant Secretary Emil Fernandez. namahayag ang ahinsa mugahin kini gadus.

0: 2.8 bilyones pesos. Sa sunod tuig, galing sa pag-issue bagong passport. Ang bagong passport na doon dugang safety features sama sa bagong disenyo sa booklet. Dugang pahina alang sa napo katuig nga validity, dugang safety features, o ang labing awahing contactless chip technology. Ang bagong passport, punduhan kini sa maintenance and other operating expenses kung MOE sa ahensya nga naglangkob sa 54% sa budget sa DFA alang sa 2027.
1: Sa balita gikan sa kauluhan, nakigalayon ang Department of Foreign Affairs sa mga otoridad sa Nepal para pag-locate niya itong usaka Filipino nga doktor nga apil sa namising sa nitabog at flash flood sa maong nasod. Lakip sa buhaton sa DFA mo ang pagkuhag din ay sample gikan sa pamilya sa doktor alas sa imuon nga matching dito sa Nepal. Ang igsoon sa doktor nga si Chiara Manalo ni Butia nga kuhaan pa sila og DNA sample alas sa padayong na pagpangita sa namising nilang igsoon nga si Dr. Juan Carlos Manalo. Nakikoordinate ang pamilya ni Manalo gato sa Embahada sa Pilipinas alas sa padayong pagpangita sa missing a doctor.
2: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: Kaya itong kapabaliguman, gipalanta sa rabantog ng herbal capsule sa Kabisayan ng Mindanao, ang original koi herbal capsule, suplemento ng ikan sa pariya, kamonggay, garlic, luya, og ginseng. Nga may mahatag na kanagaligong sa lawas, kanagaligong sa atong immune system, arong nga dita na nga masakit. Busa ikaw nga nagpaminaw karon. Patasa na ang pag-inom sa original koi herbal capsule. Ang labing epektibong herbal capsule gumamatok sa mga baratian sama sa high blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, ubak, dysmenorrhea, bugon-bugon sa tutoy, o ang pagkabag sa inyong mga tahi. Ang original koi herbal capsule epektibo sa rebigal ang pagparigon sa atong immune system. Arong nga dita, dali nga matakbuyan sa risanos ng matang sa sakit sa lawas. Dita maluya, dita may galamas, sakit na yun. Gumikan sa mga vitamins ganaan ini, sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, o glutathione. Ang original koi herbal capsule, inyo rin mapalit may gala sa mga butika ang supplyan sa Belgian Marketing. Ang exclusive distributor sa original koi herbal capsule, mapalit kini sa South Star Drug Stores, Rose Pharmacy, 360 Pharmacy, Best Way Pharmacy, Readings Pharmacy, Gaysa na Metro Pharmacy, Ultramart, Tram Branches sa Purchasers Pharmacy, ALV Pharmacy, July Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc, o sa Roseville Pharmacy sa Batulete. Ay mo sa ninyo may galmapalit ang original koi herbal capsule sa Malunha Pharmacy, Liloan Pharmacy, TK Pharmacy, Tram Branches, Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drugs, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tram Branches, sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Camotes Island, Hero Pharmacy sa Olango, o Zari Pharmacy sa Guadalupe, o sa Dalang Iscario. Original koi herbal capsule, barato na, epektibo pa!
1: Taas ba ang presyon sa budugoy kabadunay, hypertension, basin taas yung sugar o basin may diabetes kayo, wala kami baw, ang taas ng level sa blood sugar, magkapagay kinis mo arterial walls mo, palapot si mundugo o sa nakarason, nga nung magka-hypertension ka mo taas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension mo resulta kinis sa pagkabuta, magkaroon si mong kidney o daghan pag mga complication, sama sa stroke, heart disease, gali pagkais mga samad, pagkaputol sa tilog, bisan gani, ang impotent sa mga lalaki, mo siya nagpabuta, gamagraming imong kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw, ang DTX 500 doon ang kinis-charantine, gikan sa paliya nga nagsuhi sa insulin function. Kung mo po ang imong blood sugar, kontrolado sa mag-imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagad lang, magkaparindot ni simong katog. Magkapagpagit sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. O bisita sa mag-klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center para sa libre nga consultation. Nga gamit ang computerized ka general machine analyzer. Na akin yung mimutang sa Baydiha Coslim Street. Sa Cebu City, kapag nipatawagan sa 4160-866 or cellphone number 0975-079-5133.
0: Mga kasama, nakasinati ba mo anang naa ka sa trabaho? Focus ka sa imong gibuhat. Kay doon na kay gapas ka deadlines? Kaya ba nun ta kayo apan kalit lang doon ay panakit sa imong ngipon? Makapangawat na lang ka sa imong ulo sa sobra kasakit o kalagot samtang naas trabaho kay nagpitik ang imong ipon. Kung sa sinugdanan, magwanta pa nimo sa kadugayan ana mas musamot pa. Lisod itrabaho, magpingit kas kasakit unsaon na lang ang deadlines. Kung adunay sa gabal nga sakit sa ngipon, magpaspas relief Dorlfinal that works in as fast as 15 minutes and most doctor prescribe mifenamic acid suma sa IQVIA, PMDI, yung IAM prescription data M18 December 2025. Dorlfinal works in as fast as 15 minutes maong balik dayon sa trabaho human ang deadlines. Mutarget na sa hirungdan sa sakit sa ngipon, maong wagtang ang sakit, nasawaya na sa kadaghanan, nasawaya na sa 30 size sa katuig. Sa panakit sa ngipon, importante nga mukonsulta og doktor, og sunda ang ganisitang tambal nga nasawaya na. Pass-pass relief nga nasawaya na nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinol. Bifenamic acid is the generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Gawas na magkapaboost sa atong immune system ang inadlog at paginom sa Life Extension Vitamin D3. Makatabang usab nato kay mumenos kini sa risgo nga ikaw masakit og cancer. Apila nini ang breast cancer, prostate, colon cancer, guban pagmatang sa mga cancer, nga doon ay direktang koneksyon sa kakuwang og vitamin D sa atong lawa. So gani na matunan usab sa mga clinical nga mga pagtuon nga mga cancer patients, mutaas ang ilang survival rate kung sufficient ang vitamin D level diya sa ilang dugo. Mas mo improve ang ilang panlawas, ubabalik pag-function ng immune system, samtang hindi nakigbatok sa sakit nga cancer. Dili-dali nga maluya og mutaas ang chance ang makasurvive kini. Sa mga dunay cancer gawa sa ining medication, pwede mo inom o gunom nga to sa siyam ka mga soft gel sa Life Extension Vitamin D3 matagadlaw human ka makatake sa imuhang meals. Gawa sa mga cancer patients, kantong mga dunay maintenance medicine, gumikan sila yung laing nga mga sakit sama sa diabetes, hypertension o guban pa, makatabang sa mga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Bata man or hamtong, mahimong mo inom sa Life Extension Vitamin D3 alang sa maayong panlawas. So, yeah, affordable kayo ang matang soft gel. Mapalitin nyo sa mga butika. Apil na usab din na sa Life Extension Clinic. Sa mga Life Extension Clinic, pwede po ka maka-avail o libre nga consultation. Dili sa Cebu City, naanimahimutan sa may Usmania Boulevard. Buyod ka na sa may Cebu Dok o Cebu Gospel Church. Dias Consolacion, doon na po yung Life Extension Clinic ka naanimahimutan sa may ADM Building sa Barangay Kansaga at Ubangan sa Jollibee. Pwede nyo makontak ka ang hotline sa Life Extension Clinic ang 416-1655 ng 0917-318-1175. Sa pikas, gabay din ka makanunay nga makonstipated. Pag-inomaning super fiber, kay makatabang kayo kini kontra constipation. Sir, po kayo ang damo ng super fiber. Kuhala kang usaga baso nga tubig. I-mix dito ang usagin ka sa shay ni ini. Unya po ni kagmutsik. Aris buntag before ka mag-breakfast. Kung narin sa gabi, ka na before po ka nga matulog. Kung para mas lindot ang resultas pag-inom ni mo sa super fiber, dungani ka na ginom sa Life Extension Vitamin D3. Ang super fiber, mapalit na sa mga butika, pero subdin na sa Life Extension Clinic.
0: Ay, lamig kay pangapi may galabas sa kadlaong dako. Kanang kapi nga init-init o niya. Kanang itong matagamtam gini may galang kalami o niya. Kanang daghang beneficyo ang imuhang kapi nga imnon. Okay, di ka magkabalik og tulog. Pero arita may gala sa kapi nga makapanigun sa itong kalawasan. Makahatag o dako nga beneficyo sa itong panglawas. Kini may gala ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Nakatelo na mumuha ng kape, may galang doon ay native purple corn. Kung wala pa, itry may galang EXL Makabuhay Plus Caps, Coffee Mix 17-in-1. At doon ay kini antioxidant properties na magkarikay may galang sa paggahay sa kianan sa dugo. Onya, nga to sa kidney nga posibleng mo resulta sa diabetes. Gawas sa native purple corn, doon na sa kini arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangustin, malunggay, kanela, bayabas o rosehip. Puro sab kini maigala sa vitamins, minerals, protein ug fiber nga maghatag hinlo nga digestive system. Vegan ug gluten-free pagyud. Kape ra gamit ang EXL Makabuhay Plus Capsule Coffee Mix 17-in-1. Mapalit kini maigala sa mga butika sa inyong lugar ug ma-order ni maigala sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee ug Lazada.
2: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
0: Oras sa mga kasama, alas 5.30 na.
3: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
4: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
5: The Wonderful Supplement.
6: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
7: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
8: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
9: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na akong guiter.
10: Biotroph Herbal Capsules.
11: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
12: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
13: Biotroph Herbal Capsules, the wonderful supplement.
6: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
7: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
8: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
9: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na akong guiter.
12: Biotroph
10: Biotroph Herbal Capsules.
11: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
10: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
13: Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
14: This newscast is brought to you by Start pa lang ng ubo, mamigurado.
15: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw og Sugatrol Herbal Supplement.
16: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
17: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS

0: This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
1: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
2: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabiyanan. So fast-acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa mapinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita ang matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product. Kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
3: So fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhi, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
0: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Taas na uric acid. Mauka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
5: Nagkaroon tambang ipanginom, nagsinog balik-balik, pamedikal, pa ultrasound, o taas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, Nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugo na og inom sa Paragis, makapi man na siyang makapsul. Tinta na yun akong ibati.
4: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bila-Bila Plus Herbal Capsule. Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bila-Bila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bila-Bila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-Bila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
7: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
8: Oh, paminawa ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, gikan sa Cavite.
9: Sao na, diabetiko. Oh, grabe, kaayo akong high blood pressure nga. Moabot og 200 over 110. Grabe, gid akong pagkalipong tungod sa taas na presyon sa dugo. Pero sukad na miinom ko og Vertigon, nawala akong pagpanglipong. Na normal lang akong presyon og sugar, ug nibalik ang akong kusog ug kadasig.
8: Mahimo ba natong awhagon ang atong mga higala diha nga wala pa kasuway nining Vertigon?
9: Gidasig nako, kamo nga musuway na og Vertigon. Kay gaan kaayo og nindot gyud sa pamati sa lawas kung moinom ta niini.
8: Vertigon, balik kadasig, matag adlaw.
10: Zen Living Testimonies.
11: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
12: Na landing ko sa ospital ida at lugos ko ginhawa. Amin pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
11: Pinagi sa gahom sa Zen Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
12: Salamat kay na atong Zen Kogon karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Pukul Sotongaw.
10: Living Testimonies. Zen Living Testimonies.
11: Ang Zen Panyawat Coffee Mix na pamatutan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
13: Ako, poriba ko anak, ang kalin Panyawat Coffee, akong gini-mintin kay high blood ako, lang tila, kay mababa man ang imong bitin.
11: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Zen Marketing, ang Zen Panyawat Coffee Mix, ug siya natabangan.
13: Sigurado, gina, kung taas imong bitin, mababa na iya, Jaime Verano.
10: Living Testimonies. Zen Living Testimonies.
11: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
13: Ako nga tawo ni goiter. Po na to siya din tapos nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. Try ako. Unya try tinuol magid siya di ay.
11: Ang Zen Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
13: Paghikas niya sa tutunan, wala naman.
10: Living Testimonies.
14: May mga nakadaan. daog na sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Congratulations sa first weekly draw winners sa 2,000 pesos cash nga silang Leonida Yumabaga, gikan sa Kulon, Armando M. Alarcon, gikan sa Katipunan, Severiana Literato sa Lipata, Linaw, ug Maribeth Fernando sa Inayawan, ug major winner sa 5,000 pesos karong week 1 draw nga si Gemma L. De La Serna, gikan sa Virama. Congratulations sa tanang week 1 winners. Padayon lang ang alagang Biogesic maong apil na. Kay basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
15: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
16: Life Extension Vitamin D3.
17: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
18: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglakad. Sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor, 21 kaklase na gamot.
17: Hindi po kayo gumaling?
18: Oh, hindi. Hanggat na lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling ng dahil sa Life Extension Vitamin D3.
16: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
19: Pagbasa sa 10th kabanata ng aklat ni Juan, ang talinhaga tungkol sa pastol, talata 1-42. Pakatandaan ninyo, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ang tunay na pastol ay sa pintuan nagdaraan. Pinapapasok siya ng gwardya at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya ay nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Hindi siya sumusunod sa iba kundi patakbong lumalayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Sinabi ni Jesus ang talinhagang ito, ngunit hindi nila nauunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, "Pakatandaan niyo, ako nga ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinapakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Papasok siya't lalabas at makakatagpo ng pastulan." Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang bayaran ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa palibhasa hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya't sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Tumatakas siya, palibhasa ay bayaran lamang, at walang malasakit sa mga tupa. Ako nga ang mabuting pastol, kung paanong kilala ko ng Ama at siya kilala ko. Gayun din naman, kilala ko ang aking mga tupa at ako'y kilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangan sila ipasok ko rin at papakinggan naman nila ang aking tinig. Sa gayon, magiging isa na lamang ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakakuha ng aking buhay kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kuning muli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Dahil sa mga pananalitang ito, hindi na naman nagkaisa ng palagay ang mga Hudyo. Marami sa kanila nagsabi, "Talagang sinasapian na ito ng demonyo at nababaliw. Bakit ba kayo nakikinig sa kanya?" Sinabi naman ng iba, "Hindi nakakapagsalita ng ganun ng isang sinasapian ng demonyo. Nakakapagpagaling ba ng bulag ang demonyo?" Taglamig na noon at kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. At habang naglalakad si Jesus sa templo, sa portico ni Solomon, pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, "Hanggang kailan mo ba kami lalagay sa alanganin? Kung ikaw nga ang Kristo, sabihin mo na ng tuwiran." At sumagot si Jesus, "Sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa pangalan ng aking ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw niyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ng aking mga tupa. Nakikilala ko sila. Sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking ama na siyang nagbigay sa kanila, sa akin, ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking ama. Ako at ang ama ay iisa. Ang mga pinuno ng mga Hudyo muling dumampot ng mato upang batuhin siya. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, marami akong mabubuting gawang ipinakita sa inyo mula sa ama. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong gustong batuhin? Sumagot ang mga pinuno ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos sapagkat nagpapanggap kang Diyos bagama tao ka lamang. Tumugon si Jesus, di ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo. Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos at hindi maaaring ipawalang bisa ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y pinili at isinugo ng Ama. Paano ninyo ngayon masasabing nilalapastangan ko ang Diyos dahil sa sinasabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga pinapagawa ng aking ama, huwag niyo akong paniwalaan. Ngunit kung ang ginagawa ko ay ang mga ito, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa kung ayaw ninyong maniwala sa akin. Sa gayon matitiyak ninyong nasa akin ang ama at ako'y nasa kanya. Kaya tinangka naman nilang dakpin si Jesus, ngunit siya'y nakaalis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan sa puok na dating pinagbautismohan ni Juan. Habang naroroon siya'y maraming lumalapit sa kanya. Sinasabi nila, si Juan ay walang ginawang himala, ngunit totoo ang lahat ng sinabi niya tungkol sa taong ito. At doon, maraming sumampalataya kay Jesus. Ito ang salita ng Diyos.
20: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip ko sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugat roll ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako aday yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak niya, ayo pasagdi na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugat roll, tabang sa mga senior citizen.
21: Mahalagang paalala, ang sugat roll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdomgitan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
1: May buhay sa makabuhay!
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Oras sa mga kasama na 5:45 na.
1: DYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
3: Atong correct alas 5:47. Samtang mga kasama, unsa ba ang mga benepisyo sa regular nga adlaw-adlaw nga pagtubar nato sa Life Extension Vitamin D3? Ang Life Extension Vitamin D3 makatabang kini sa cancer risk reduction, halos 17 times of cancer, ilabinasab sa cancer, prostate cancer, breast cancer, colon cancer, ugubang pang matang sa cancer nga dunay direct connection sa vitamin D deficiency. But pasabot ana nga kung ubos ang vitamin D level sa dugo sa tao, usan ka factor sa pagtaas sa risgo nga magkabaton siya og cancer. Base sa daghan nga mga medical nga magtuon na dunay tulo ka mga rason kun ngano nga makatabang ang regular nga pag-inom nato sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit nga cancer. Ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger kini sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. But pasabot nga kung ang usa ka cancer patient adunay sufficient ka vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay ug maghatag ni og mas taas nga survival rate sa mga cancer patients. Mas mo improve ang ilahang quality of life ug ginahinay nga mobalik ang ilahang immune function ug kusog aron mas babatukan ang ilang mga cancer o sakit na cancer. Ikaduha, ang Life Extension Vitamin D3 mupugos kini o mupugong kini sa angiogenesis o usa ka proseso diin aga mga formation o growth sa gagmay nga blood vessel sa parte sa lawas sa tao kung naasa mo tubo ang cancer. Yaning putlon o yaning babagan sa vitamin D3 aron nga way maagyan nga nutrients sa mga kasama nga nag-contain sa blood for cancer foods. So gamutabang kini nga mapugnan ang paspas nga makatap sa cancer cells sa inline parte sa lawas sa usa ka pasyente. Ikatulo, i-activate sa Life Extension Vitamin D3 ang immune cells o mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients. Aron mapugnan ang paspas ka magkaluya sa immune function sa usa ka cancer patients. Base sa mga published medical papers, may kalibutan sa vitamin D o cancer, mas mutaas ang survival rate sa usa ka pasyente o muubos ang ihang tsansa o risgo ka mamatay sa sakit nga cancer kung adunay sa igo o sakto nga vitamin D blood level. Ang dosage may gala sa pag-inom sa mga pasyente sa nga dunay cancer, 6 to 9 soft gel matag adlaw ang iyang imnon. Ang Life Extension Vitamin D3 mamahimong imnon kini sa usa ka tuig bata, mga buntis o mga nagpatutoy nga mga inahan o sa mga individual nga dunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease o guban pa. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu City o sa Cebu Province sa kantidad nga 11 pesos sa matag soft gel. Mahinong danong pahinumdum, kinahanglan nga siguraduhon na doon ay marka nga LE ang matag soft gel sa Life Extension Vitamin D3 kung mupalit ka mo sa mga butika. Mag-amping sa mga peking produkto, mga kasama. Mahimong mutawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
4: Atong sugatan atong gamot pagon kanadlaw pinagis pag-inom sa lamian ug dunay tay daghang makong health benefit nga kape kini Vita D Plus Coffee Mix. Kini pinakaunang kape nga dunay sa isagol nga vitamin D3 samtang sa shades sa Vita D Plus Coffee Mix. Dunay kani tuod ayo nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract dunay mga powerful anti-tumor ug anti-cancer properties nga gitawag kay mga polysaccharides ug triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan na sa kini og mangosteen fruit extract makabato kini sa oxidative stress ug kining dali nga pagkadaos sa mga cellula gumikanon sa sobrang free radical sa atong lawas. Muna sa isbuntag mga pita, Vita D Plus Coffee Mix giyon makakapina ka maka vitamin D3 pag yun mapalit ang Vita D Plus sa Coffee Mix sa lain-lain ng mga butika pero sa medina sa Life Extension Clinic.
1: RMN DYHP Police Ronda Presinto
4: Na bike rider sa motor nga babae patay sa aksidente dito sa Naga. Kasama mo sa Balita Diman po, Lauro.
1: DYHP Tatak RMN Report.
5: Nasunan na Ken Regiman Arnold sa National Highway ni sa Barangay Langtad sa siyudad sa Naga. Ang atong investigador sa Naga Traffic nga atong niya nailabi nga si Police Senior o si Police Staff Sergeant Marciana ni Butiag nga ang nagkaigo ining motor sa Maragtiayon niya sa lugar o kining usa ka Mitsubishi Puso Truck na ginaniho ni ining Hinaro o Hinaro Tapoy sa 68 anyos nga taga Barangay Langtad sa Naga. Ang Maragtiayon at motor ni na Honda Mio ginaniho si Bana na si Agapito Pano, ito pa si Tiani sa kapit o angkat niya kining asawa nga si Mitchell Pano sa 29 anyos nga nakalas dito na arrival na niya sa Tambalanan. Matod sa investigador nga ilan ang gibuhian kining driver sa truck na hapon huwag kay masitol na kining maong aksidente sa kadalan. Asama mo sa Naga Police sa inyong Radyo Man, Paul Lauro, DYHP, Tapat RNN.
1: Radyo mo, Nationwide.
3: Samtang kahimtang sa Binali Landfill, subling at tukiyon sa konsiyo sa sudan sa Sugbo, sunod simana. Kasama mo sa Balita Radyo Man, Eli Bolonos.
1: DYHP, Tapat RNN. Report.
6: Subling tukion sa Konseho sa Sugbo kahimtang sa Binali Landfill sa Dakbayan. Usa ka executive session ang gitakda sa City Council sunod semana nga alang sa maong katuyuan. Kinihuman sa gibigayong ocular inspection sa pipila ka mga konsehal di aksa ng sutang pasilidad. Matod sa chairman sa Committee on Environment sa City Council kasi Konseho Joel Garganera, kailaw niya ipalangkat sa mga hintungdan ng ilang naobserbahan sa inspection at sa executive session.
7: Unsa to among na obserbaran sa among pag-ocular amo sa mga pangutana sa mga nahintungan, singan lang din mangilabota, no?
6: Si Konsehal Joel Garganera, ang mga botan sa kagamanan sa kuya ng uban sa ocular inspection, ipabot usap gabaloso o technical report sa konseho sunod semana. Kasama mo sa Cebu City Hall, kining inyong radio man, Eli Bolones, DYHP, Tatak, RMN.
1: Radyo mo, Nationwide.
4: Paggamit sa 911 hotline, buti tulo sa DILG at sa mga tinunaan. Kasama mo sa Balita Radyo Man, Raymart Pugo.
1: DYHP, Tatak, RMN. Report.
8: Kining nga balita atud kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sa detalye sa tong balita, giauhag ni Department of the Interior and Local Government kun DILG Secretary John Vic Rimulya ang mga tunga ano ginikanan nga tudluan ang mga bata sa paggamit sa nationwide 911 emergency hotline. Nunot kini sa nahitabong mga insidente sa school shooting ug daotang panahon sa niaging mga buwan. Subay niini giauhag sab ni Rimulya ang mga magtutudlo og school personnel nga padayong tun-an ang mga safety protocol ug tukmang pagdubag sa mga kalamidad ug uban pang emergency. Nanawagan si Rimulya sa PNP o BFP nga padayong paliguno ng ilang kapasidad isip mga first responder. Kasama mo sa balita, Radzuman Ramart Pugoy DYHP, Tatak Aramen. Katong nga balita, hatod ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix. Ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 ayo nga pure o di kalidad nga vitamin D3. Aduna usab kini Rishi Mushroom Extract nga abunda sa polysaccharides o criterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor o anti-cancer property. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress ug paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix lamian humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacies sa tibuok Cebu City, Cebu Province o Tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
1: Radyo mo Nationwide. DYHP Abroad ngayon.
9: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamauting apunapod sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kini, ugang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita.
10: Pabiling malaumon ang mga desperadong pamilya sa mga nangamising sa halapad nga flash flood sa Nepal, taliwa sa nagpadayong search and rescue operations. Usa ka semana na ang nakalabay sukad migo ang maong katalagman sa Himalayan Border Region. sitwasyon. Dunay pipila ang naglaom nga makita pa nila ang ilang mga mahas kinabuhi nga buhi og naluwas ra sa maong kalamidad. Samtang ang uban andam na alang sa posibilidad nga bisag makita nila ang patayng lawas. Ang naitabong katalagman ni ato Agosto 26 gikonsiderar na karon nga usa sa mga deadliest disaster nga maigo sa Himalayan Nation sa nang labay nga katuigan. Ang maong panghitabo ni kalasnaog sobra sa 1,200 ka mga tawo og sobra sa 4,750 pa ang gigatahong na missing sa Nepal ug sa Tibet region sa China. Kasama mo sa abroad ngayon gini Radio Man Marisa Abadies, DYHP Tatak Ironman. Katong mga balita gihatod kanato sa Set Panyawon Herbal Capsule Plus Mangustin, Set Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Set Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang Set Panyawon Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
11: Ang Set Panyawon Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero uno ug wa nay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter ug tuberculosis. Daghan usab ang mga makapamatuod sa kaepektibong natabangan sa Set Panyawon Herbal Capsule Plus Mangustin. Samtang ayaw gyapon kalimog mga kasama sa Set Liniment Oil, ang naila na kayo epektibong liniment sa masa nga Set Panyawon Liniment Oil kaniadto, Set Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang Set Panyawon Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawon with garlic ug 12 pesos sab alang sa Set Kugon. Samtang ang Set Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Ratcho mo nationwide.
3: Alam niyo ba na si Monaidad 50 pataas, marami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance. Ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance ay may nutrients na complete from A to zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas sa. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral syndrome silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Samtang dugang balita, Cebu City Medical Center andam na pagdawat sa mga pasyente nga apektuhan sa toxic haze nga mitabon dinhi sa syudad. Kasama mo sa balita, Radio Man Ilibon.
1: CYHP Tatak RMN Report.
6: Kining maong balita, hatod nato sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Andam ang Cebu City Medical Center kung si CMC pagdawat sa mga pasyente nga maapektuhan sa toxic haze nga mitabon sa syudad, particular sa respiratory illnesses, cardiovascular issues ug uban pa. Kining manasulta ni Konsehal Dave Tumulak nga nisusi sa maong tamalanan kaghapong adlaw. Ang Konsehal nga chairman sa Committee on Health sa City Council giawhag usab sa mga health center pag-andam sa panginahanglan sa ubang pasyente.
12: Giawhag sad nato ang tanan natong mga health center sa pag-atiman sa mga pasyente kung ugaling nagkinahanglan ng kinig-nebulizer para sa pagpaaso sa mapanamitan sa mga hubakon para dili na madaan dito sa CCMC.
6: Sa susamang kalambuan, yawang sa tumulak ang mga subuanon nga magbatgon o magmain ang pingon aron di matakbuyan o sakit tungod sa haze.
12: Mientras tantong misaka pa ang air quality index dili sa itong dakbayan, dili lang una maglakaw-lakaw o dili manggani kini-importante. Kung mulakaw manggani, magsulog lang kanunay sa mask aron marikayan nga magkasakit karong panahon.
6: Si Konsehal Dave Tumulak ang haze kung aso nagikan sa forest fire sa Indonesia napadpad og nabot sugbo tungod sa hanging habagat. Mga kasama, nangita ka ba o mahimo ni mong kauban sa pagkatiman sa imong panglawas? Ania ang EXL Makabuhay Plus Capsule atong maangkon ang optimum health and wellness pinagi sa regular nga pagtumar niini. Sa kantidad ng 20 pesos lang matag kapsula, maangkon na nimo ang mga benepisyo sa makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi ug vitamin C, sodium ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula atong himayaaw ng Ginoo pinaagi sa pagkatiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa makabutika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kini ang inyong Radio Man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RMN.
1: Radyo mo nationwide. YHP, kalakaran sa larangan ng kalakalan.
9: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing, ang tigamauti ka punapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, angay mga andam na usab ang mga motorista alang sa posibleng pagsaka na usab sa presyo sa lana sunod simana, kinitungod sa padayo pagtaas sa presyo sa lana at usay katulong adlaw sa patigayon sa world market. Subay sa padayo pagbinayloay o pagpangata sa Estados Unidos ug Iran, nisaka usab ang presyo sa lana diin ang krudo, nitaas kini og balik 4 pesos og 60 centavos kada litro, 3 pesos og 90 centavos kada litro alang sa gasolina ug 4.50 matag litro sa kerosene. Kasama mo sa negosyo ngayon kining Radyo Man Marisa ABS DYHP Tatak Amen. Katong mga balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma kundi puno sa mong mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mobalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape, adunay daghang benepisyo sa ba? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape, makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion. Ug pag-release sa digestive enzymes, hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya, ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
1: Radyo mo nationwide.
3: Samtang kumang kontraktor ganit trabaho sa Cebu City Medical Center kung si CMC Building para ika naningil sa habiling bayranan sa kagamanan sa Dakbayan. Kasama mo sa balita Rajaman Elibolonos.
1: CYHP Tatak RMN Report.
6: Padayong naningil sa kagamanan sa paisugbuang ubang kontraktor ganit trabaho sa Cebu City Medical Center kung si CMC Building. Kinitutiyan niya yung wabahot di ugbayad sa nakabay ng mga administrasyon. Ang CCMC Building, dunan na 15-5 ka-contractor sukat isugdan pagtukod netong tuig 2015. Mato ni Mayor Nestor Archivalga Usasa prosigidong naningil mawang CE Padilla Construction nga mao ni trabaho sa Phase 1 o Phase 2 sa maong proyekto. Apan gipadayag sa mayor nga lisod babayran ang mga contractor sa nabiling claim ni ini. Tungkol kay yung huwag dokumento sa ilang itrabaho sa CCMC Building.
13: Daghan kayo ilang itrabaho na walay dokumento kundi masyadong kabayadan eh, kaya walang dokumento.
6: Si Mayor Nestor Archival na sa ilan niya ang CCMC Building para itrabaho, pinagi sa bagong kontraktor ni ining Dakay Construction and Development Corporation. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sining inyong radio man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RNN.
1: Radyo mo nationwide.
3: Ganun eh, kamang nagluya, posibleng kulang ka sa B vitamin. Sa makuha ang B vitamins mga kasama sa pagkaon natong itlog, beans, tuna, saging ug uban pa. Apan dili na kinahanglan nga mogasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang kompleto na ang B vitamins kay imong gikinahanglan. Ana kini sa EXL Makabuhay Plus capsule gawa sa B vitamins sa mga kasama. May laing disease pa kini ka mga powerful ingredients mong kong makatumar ka niini. Mahimog kang abtik, alerto ug dili limtanon. Himsog pagyud ang tibok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit kini sa mga butika sa inyong lugar ug ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
1: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
3: Ay, nanatay winner ka na butaga mga kasama. Nasakpan ka na minaw sa DYHP RMN Cebu. Makarabat o palipay. Si kasamahan Julius Malilig. Standby na kasamahan Julius. Good morning, Julius.
14: Good morning,
3: kasama
14: nga
3: no.
15: Good
3: morning, good morning. Hola, kasamihan. Mahing rog. Diyan na natin nasakpan. Ano
15: nasakpan?
3: Ma'am. Oh, nasakpan na ni
15: Laidad
3: mo. 59. Usakatikang na lang, senior na. Ah, pila ka mo kayong mga anak, ma'am?
15: Unom.
3: Mga dagko na?
15: Oh, 35 ang magulang.
3: 35 ang magulang. Sa ato pa, 24. Oh, kwanda ka na kuhaan di ay? 24 ka ng anak? Klaro kayo. Klaro kayo sa mga ito. Dagko na nyo mga anak. So, saan na may panginabuhin ni Moron?
15: Nagtrabaho ko, daycare teacher, dere sa
3: daycare teacher. Pero may kamaminag di ba HP?
15: Kada buntag.
3: Kada buntag. Tungo na na na bata mag inagbay nga pahali. Boy!
15: Salamat
3: sa mga binawang. Salamat kayo.

0: Kapag ako rin sa mga lalim na rin sigaret, sininyo kasama ang Julius Balil, DYXP, Tatak, Ironman.
1: Yeah! Yeah! Dala! Sayaw kamay! Dala! Virahi! Baik saya semua mo. Kira kinunsihan nga dinikir nga teacher gini nga sila yaman ba? Oh, baik yang saya mo mo. Oh, teacher gini nga sila yaman. Oh. Nagasalama kasama ka Julius Balili magkabar di sa news department o sa research department. Ganito ka pabarigoban kipanenta sa nabantong ng herbal capsule sa kabisay ang nagbindraw. Ang original Koi herbal capsule. Supplemento ng agikan sa pariya. Kamunggay garlic, luya, ginseng. Koi herbal capsule, barato na, epektibo pa.
2: Mga timailhan niya ka doon ay daghat sa simulawas. Nadil ka regular. Kapag magawa sa imong hugaw, doon ka may lisa. Nabuto ni Matiyan. Magkasinati ka ginsomya. Kanunay nga magsigit ang imong ulo para kinsa kalawasan o glutahan. Dali paginhamis ang imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems. Sigma ng pagkaluya sa imong lawas. Busa, huwag tangan ka ng mga toksin sa imong lawas para imong maangko ng maayo ka panlawas. Pag inong matagadlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakuso.
1: Ay, ba naman tayo oras. May ganun na kay Kwanha. Greetings kasamang Ken.
2: Ako ning, kasamang Arnold, kay sumpay ni Simong Greetings kaganina niya sa lungsod sa Pahili, ha?
1: Pamalay ni Muhammad, ay. Oh, sige.
2: Kado kay naas pa initan.
1: Naas pa initan sa Bambina, ay.
2: Naas pa Bambina.
1: Si Billy Ognik Coronado sa Barili Market, mga utanon ganina pa initan to ganina.
2: Initan sa ganin kaning sa mga utanon.
1: Sa utanon sa
2: mga utanon.
1: Sa Barili Market sa may utanon nga area si Billy Ognik Coronado nanina sa dito ron sa Barili Market. Mangutan ninyo diha sa merkado publiko sa Barili. Meting kusuga si Pa kuno kay mega ng DYHP. Salamat kay sa pagpamina ninyo ha. Mga kasama. Wala pa tayo oras sa kanan lang sa kanito mukhang parsa. Sa DYHP, aramin sa buka kami ang inyong mga tigbalita.
2: Kinagin ni Radio Man, Ken Galinea.
1: Ako sa inyo, Radio Man, Arnold Busamante. Magpasalamat sa inyong pagpaminaw hang turug ba sa samang takna o sa samang sibianan. At ang inyong kasama kasama, Atty. Rufil Fernandez Banyo, Kamisod Karandayon, sa Straight to the Point. Ay kalibot, matagal lang ito lang. Daigang Diyos, praise the Lord. Hallelujah.
3: Sabakadiri. Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita. Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri, sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Magisy Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
5: Hala, Magi! Naopirahan na ganda si Inday sa iyang bungi!
6: Oh, salamat sa Operation Smile! Libre, luwas, o tibuok tuig ang ilang serbisyo para sa mga bungi o moho. Sa tibuok Visayas, apil pagyod ang nutrition, dental, psychosocial, o speech therapy.
5: Wow! Libre na! Kompleto pa! Kasa ang ilang center?
6: Ato na sa Operation Smile Cebu Center, nasa 7th floor Cebu City Medical Center. Abli Lunes hanggang Biyernes.
7: Operation Smile Philippines Cebu Center of Excellence. Libre, luwas, o tibuok tuig ang serbisyo para sa bungi o nguho sa tibuok Visayas. Para sa mga pagkutan na, tawag sa 0919-098-5046 o message sa Facebook, Operation Smile Philippines Cebu Center of Excellence.
8: Problema ba ni mong pagpaniwang o pirmi lang di ni ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inomang life extension Tension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
9: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay Vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may Vitamin D3 pa ka!
10: Life Extension, Vitamin D3.
11: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
10: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
12: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5, Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo,
1: pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
5: May budget.

0: Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman.
1: Non in imposumus aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran.
0: Straight to the point.
1: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Og sa katawhan kutob sa mabot sa Tonsibya sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
0: Straight to the point.
1: Kinilangi po niyo boss ng lagat sa kahanginan. Kasama ang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y panay makikuban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisok. Adlaw karong mahigala nga Biyernes o pitsa 4 na buwan sa September tuiga 2026.
0: Straight to the point.
1: Sa gihapon, natagantag pagtagad ang mga issues na may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhilamang gihapon mga higala sa atong pag-uman-uman nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
0: Straight to the point.
1: Nagunas to may sgutanan karong nga buntaga mga kahigalaan na sinati nga haze sa Sugbo mas ni grabe pa og base sa monitoring sa DENR nagpabilin nga acutely unhealthy ang hangin sa Metro Cebu.
0: Straight to the point.
1: Tagadari pagtagad na buntaga mga higala sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
0: Straight to the point.
1: Maong nga subay niini ang Department of Health sa Central Visayas ni Patuman og heightened alert sa tanang hospitals og ubang mga health facilities alang sa mga pasyente nga posibleng makasinati og epekto sa haze.
0: Straight to the point.
1: Labi na tong dunay mga problema sa respiratory ha. Magbantay gyud. Mahimo nga magmask na gyud mga sukin tigpaminaw.
0: Straight to the point.
1: Og andak bayan sa Sugbo og ubang mga LGU ni kanselar sa ilang mga klase sa face to face nga classes ni lugway sa suspension hangtod na mga higala. Karong adlaw tungod sa nagpabilin nga dili maayong kalidad sa hangin.
0: Straight to the point.
1: Mao na nga online class lang sa gihapon. Hangtod karon gumikan may gala sa extension nga gihatag sa pagsuspende sa face to face nga klase.
0: Straight to the point.
1: Pero ang mga estudyante inday kin bisan pa man og face to face nga klase. Online class pero mangayo gyud pag baon. Mapiktaran ang baon ani kay wa may face to face nga klase. Ang mga bata may ngayon nga klase man basta klase na gyud po ibaw. Atay agi ka katawa mga sukit ng Pilipino taga dali pagtagad rebutaga sa banuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
0: Straight to the point.
1: Governor Pam Barikwatro sa laing bahin makigtagbo karong adlaw sa energy stakeholders taliwa sa nagpadayong rotational brownout sa Sugbo.
0: Straight to the point.
1: Grabe bitaw nito nis natin nga brownout ron mga sukit ng Pilipino. Hasta mga hospitals apiktahan may galas brownouts ha. O gahinout utang ilang mga generators ipakuan lang yun ha. No, grabe po itong mga importante gud kayo ha. Automatic dayon o panalita doon ay brownout ito mga importante nga mga functions mga higala sa hospitals kay maluoy ta may gala in town sa mga pasyente.
0: Straight to the point.
1: Atarik pagtagad sa karong butagas tuman uban may gala na ning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
0: Straight to the point.
1: Og sa laing bahin dito sa kauluhan ang Sandigang Bayan ni mando na pag-release ni kanhi DPWH Secretary Manuel Bunuan gikan sa hospital detention.
0: Straight to the point.
1: Kada nagpagtagad ron mahigala kay ang kanhi secretary nga si Manuel Bunuan mga sukid ti paminaw matud pa himuon kini nga state witness muna nga dili na ni mapriso mga sukid ti paminaw.
0: Straight to the point.
1: Siya may mutudlo mahigala sa uban matud pa ato ning klaruhon ha taga tarik pagtagad rubutaga sab sa atong pagawan-uban ning atong tulumanon ning inyong tulumanon.
0: Straight to the point.
1: Samtang atong ipadayon pad paghisgot ang dugang mga angles sa nitabo nga impeachment trial ika 21 days na sa impeachment trial. Sa ito pa 525 million na ang gasto mga higala sa atong kwintada 25 million per day kanang 25 million manay sulti may gala ni Win Gatsalian og ni Ping Lacson nga 25 million a day ang gasto sa Senate. Sa ito pa sa 21 days na ni gasto na ang Senado og 525 million ni ining impeachment trial.
0: Straight to the point.
1: Kumusta? Atong himay-himayon ang dugang pa mga angles. Karumbuntaga sa atong pabanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
2: straight to the point.
1: Ogunya ang House Prosecution Panel wa pa mahigala murag nagduha-duha na sila karon ilang gitun-an ah kung ila pa bang ipadayon ang mo desisyon sila kung laktawan ba nila ang bribery nga article sa impeachment trial batok ni Vice Presidente Sara Duterte.
2: Straight to the point.
1: Ila sa ang gitimbang-timbang murag laktawan na lang ning uban mahigala nga mga article. Maparihan ni mahigala atong Article 4, labot mahigala gi-appeal dito mga kagalan inciting to sedition o gang grave threats sa 11 ka mga witnesses tulo ra gi-present. Karon mahigala ang laing article na po di na lang puno ipadayon, ha? Pero ila pang iton ano ipadayon ba og dili? Aha.
2: Straight to the point.
1: Ato ni hatagag pagtagad rubutaga sa atong pamanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
1: Samtang sa laing bahin, Senador Juan Miguel Subiri, nipasabot nga igo lang siyang nagmatinud-anon sa iyang gibate, dihang na mahayag nga gikapoy na siya sa 12 ka oras nga trabaho sa Senado. Nideliver may gilag privilege speech si Miguel Subiri yung sa gikapoy na kuwane. Sana iya gikapoy sa trabaho o gikapoy na sa impeachment, ha? Kailangan ba yung mga tao nga magikapoy na mga sukitig paminaw? Nga naman kay, to be very honest, kung imong i-evaluate yun, mga higala, ang impeachment trial, mo nang ilang ibalhin na po o hearing, wapa mga higala ma-desisyonay kung ma-ibalhin ka nus-aba. Kay kini mong impeachment trial dahil alas 10 lagi ko tapos alas 3, so kanang mga orasa, oras na ang ating trabaho. So kinsa may unahon dahil sa mga tao, naman tayo mga personal sad niya mga trabaho. Mao ka na nga unahon, yun na to mga personal, gawas ko magyampungad na lang ka na sa TV, magyampungad na lang ka sa internet, diha sa imong cellphones, kung magyampungad na sa kadiha, masakpan ka sa imong employer, ma, ikaw pa una matanggal, hinoon. So mana nga, posible ilang ibalhin eh, pero unsa pa man kaintresado ang mga tao, ha? Kung ari mahigala sa 10 to 3, mo kumpit siya sa mga tao nga nanarbaho. Pananglitan o nag-opisina ka, di man po pwede magsigil lang kag-monitor sa impeachment. O ari po ka mahigala sa mag-drive sa ka, nga mag-driver ka karon o magsigil kag-monitor ng impeachment. No? So maghuwat lang sa atong programa sa DYHP, kaya ato mang ma-explain. Pero ingon kang live, wa na. Kamantay mo, gamay nag-interest mga higala, gamay ng interest sa katawahan, gamay na lang ang mga live viewers. Unya kung ibalhin ni sa hapon, alas 3, padung na nga to sa taas, pwede, pero mo compete na po sa mga teleserye. Unang medyo ilang istadihan noon sabay maayo, ani? Pura man o nawadaan nag-interest ang mga tao.
2: Straight to the point.
1: At pagtagad, rubutaga, mahigala, o ang atong pagpadayon sa kalaki, mahigala ni Attorney Tulusa, nga iyang ginganlan sa Attorney Michael Pua, nga abogadong walang alam, pero naunsang itabuan, mahigala, na diskaril ang iyang diskarte. Wagi ko mo, mga kaigsunan, sa kalma lang ka, wagi ko mo sa di ka mo istorya o mga pulo nga bati, labi na sa imong fellow lawyer. Kini yung istorya, ha, mahigala, bida. Ato ni hatagag pagtagad o butaga sa atong pagaban-uban, nining atong tulumanon, nining inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
1: Kini og uban pang mga eskutanan niya mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu, 612 sa dayal sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Yo!

0: straight to the point.
1: Pero mi kapoy, naluya, nalipong og ng loose pad, basin anemia na. Og ang mutabang, aron healthy ang blood, ug naay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
2: United Home.
3: Yun nila byan.
4: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Apo, kadali lang. Nagalibot akong pananaw. Murag matumba ko.
6: Lolo, lingkod sa ta. Nang luspad man kaayo ka.
7: Ang kalihan na pagkalipong o vertigo makaguba sa adlaw. Ayaw tuguti nga matumba si Lolo. Tabangi siyang mapanalipdan gamit ang Vertigon. Gihimo gikan sa Ginkgo Leaves. Makatabang sa paghatag og alibyo sa pagkalipong o vertigo. Aron makapadayon siya sa iyang mga buluhaton. Vertigon, para sa kaayuhan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
8: Magandang paalala, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Mga kasama o mga idol, panahon na usab sa ting-uwan, ug uso na usab ang mga sakit. Lisod para bagyod kayo magkasakit karon tungod sa daghang mga bayronon. Busa, inigpili nimo og tambal o inguman mga bitamina, adto gyud ta sa dili bugat sa bulsa, apan sigurado ta sa kalidad. Dili kinahanglan nga barato kayo, kay unsaon na lang kung kini dili epektibo o luwas. Sayang ang imong kwarta. Dili pud kinahanglan nga sobra kamahal, aron masulti nga di kalidad ang tambal. Tambag ni Unilab. Pilia ang tinuod nga di kalidad sa presyo nga barato. Unilab yan.
2: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5 Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.

0: Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix.
1: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Cha, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok, sa Straight to the Point.
3: Atong attack na may galala, 6:39 bina sa atong pagwanuban karoning atong tulumanon, inyong tulumanon.
4: Straight to the point.
3: Nipata mo aris itong yung discussions may gala labot sa impeachment trial at sa dawanto ng report council kauban on board sa patrol na iduha ka motor na binanggaay sa Rabaya Street, Dakbayan sa Talisay. Paminaw ang taon na ang kumplitong detalye sa report kasama mo sa balita, Radio Man Paul Lauro.
5: D-D-D-D-Y-H-P RMM Report.
6: Radyo Man, Attorney Rufiel, atong striking force patrol o ba ni Speed Pilot Vigil sa Bangkong nga taron sa may Rabaya Street na ining mga orasa sa Talisay itong ining panagigo sa duha sa motorsiklo. Pakita na lang siguro niya submit do ato mga sayo nga mga video o hulagway nga nagligtas ba diri ang duha ka driver no, ang driver sa usa ka motor o kining driver aning usa ka motor sa atong live mo ni ay pagkaguba ning do nga bahin sa XRM o niya iyang gikaigo kining Honda Bitsad nga motorsiklo. Ang mga angol at Attorney Rufiel na karga na ni sa ambulance sa Tabunok ambulance o ni ang driver aning Honda Beat ang driver ining XRM niya ito sakay na sab sa ambulance sa Talisay City Government dika no. So mao ni ang unang gitawgan ato nga mga sakop sa City Tuda nga ni supag sa maong alarma diri sa may Rabaya Street. Labahin ni siya nga barangay no. O doon ay sa kansuhong. Unsa ni asahin niya pika? Kansuhong o ano? Unsa ni asahin diri nga barangay na mo ma'am? Ha? San Roque. Ya, dito sa Atbang. Ang sa Atbang ang kansuhong. So kini sa Atbang kansuhong. Kasi ni habig sa San Roque. So naani nagkaigo diri jud sa Rabaya Street no. So nakabugda yun ni sa taot sa traffic ko kaganihang mga pasado alasay sa Attorney Rufiel, no? So, ang atong City Tuda, o kami ni Speed Pilot Jesus Sumampong, abot kami din sa area. O niya, ang ambulance unang itawagan sa City Tuda government, niya, medyo na dilatar man, o may ba yun sa ilasun. Ang ambulance sa Tabunok, may ipadaga na lang kay doon ang head injury o dakong saman ang laangkon sa driver, ani, no? Kung, lana tayo mga nga, ani?
7: Sa target aw kanina ko ang mga nakuha
6: na pag-usan lang ay buha na sige atong kini ining driver ani nga lag range no ang driver ani nga XRM nga ito wala naman siya open wounds pero at least siya gwiho kung kanya nga baga naroon siya aning ambulance sa Talisay City Government o niya kinirong sa kuan sa target kining ambulance sa Tabunok. Pero siya mga nga, ani sir, kini unahong tanig ko, sir, kini driver ani Honda Beat. Mauni siya. Si Reniel Nibris pag San Roque, Talisay. Katong ko sa sir, katong galing ko rito. Paunon pa. Paunon pa. So, paunon pa ni Ron. So, pagkakaroon na Attorney Rufiel, no, niining mga orasa. So, nakumsaman din si Nibris, no, sa iyang bukton o gulo. So, kini driver sa XRM, mauni ang motor, no. Ani may pagkaguba ani yan do so meaning money ang impact na otso o na guba jud ang yan tas niya nagawas jud ang interior sa iyang ligid no ipota na kini ron sa atong City Tuda personnel kining driver sa XRM no so an pa niyan sa yan sir wala niya
8: ang tara
6: tingnan lang sir. Ito lang. Johnny sa Montanis. So, mauna ito rin. So, naasin aning ambulance sa Talisay City Government na dugay-dugay yun na abot na Attorney Rufiel. No? Mga pasado alas 6 midi rin. Alas 6 midi na lang. Wala pa sila kaabot. Maguhay pa nila abot. Sila na yun si Kaso. Ngayon driver aning XRM. Ang Tabunok ambulance. Mao na lang unang gidispatch diri kay medyo nalangal ang ambulance sa Talisay City Government. So, mani Atty. Rupin, no? Ang aksidente sa kanalan, atong na-intercepted sa nagpadungta sa habagatang bahin sa Sugbo. O man ako si State Pilot Chief Mampong sa atong Striking Force Patrol. Ako niyong Radyo Man, Paul Lauro, DYHP, Tapak, RMN.
3: Salamat, Paul Lauro, sa iyong report. Atong tak na la size 44 na standby sa atong dugang discussion karon taon.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by MagMaxVit, para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.

0: bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Vertigon! Paminaw nato si Ginang Liza, nga dunay balatian sa kasing-kasing.
4: Kahibalo ba mo, pirmi gyud magbugat ug maghuot ang akong dughan kani adto. Natingala gyud ang akong pamilya kay wala sila magdahom nga maayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom og Vertigon, mibalik ang akong kusog, ni arang-arang ang akong BP, nahimong normal. Ako diay si Liza.
3: Vertigon! Balik ka Optic adlaw-adlaw. Mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy ug sa mga suking butika nationwide.
5: Mahalagang paalala, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaogan. Nakompleto nimo ang tasks. Win! Nakapahulay ka. Win! Naka-survive ka tibuok adlaw. Kadaogan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahing a klase sa kadaogan? Kanang pag-uli nimo, anay reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslong kilig, deserve ang kalami. Kung Nor Sinigang Mix ang gamit, makakuha ka og aslong kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslong kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
7: Nor Sinigang Mix, sabaw pa lang kay daog na. With Nor Sinigang Mix.
8: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
9: Atong attack na may gala size, 40 size na sa atong pag-uban-uban karon ng atong tulumanon, ng inyong tulumanon.
8: Straight to the point.
9: Now, atong balik-balikan mahigala ng atong mga discussions, labot mga higala ining impeachment trial, daghanag ang gulo, eh. Ha? Daghanag ang gulo sa mga isgutan. Muna nga, kung naa mga higala sa akong kabahin, nga madayon ng impeachment trial, nga ipadayon yun, 25 milyon na isa ba'y gasto kada adlaw. Sa ako na lang pong kaugalingon, makaingon na lang sa ko nga, okay na lang po na, kay di na ta maglisod kung sa itong isgutan. Kada adlaw na gitay mga issues mga higala, daghang mga angles nga atong kagagpagtagan. Pero mo lagi na ang uban mga higala ubay-ubay na ning mga wa na magsunod gipanglaay na, pero sige lang, sunod lang mo padayon sa DYHP ug IFM. Kaya ato man ang i-summarize na lang unsay mga nahitabo, no? Atol sa impeachment trial. So mo lagi na nga nahitabo mga kaigalaan, ilang gi-present si Attorney Michael Pua ang usa sa mga defense counsel inana ka kini ni ang risk taker ang prosecution mga higala nga ilang gi-present as hostile witness ang abogado pagyod mga kaigalaan sa depensa. Kung tanaw nimo medyo kung nakornyal nila day dako ning paukyab yod. Kung nakornyal nila si attorney kuwa ang problema wa man makornyal atol sa cross examination.
8: Straight to the point.
9: Kada bang limang kausan ka dakong risgo man gud mga higala ang makarelate ani ang mga practicing lawyers. Dakong risgo nga mo present kag hostile witness. That's a big risk already. Kay buti pasabot hostile witness gani na. Dili na mo laban sa inyong interes, tuan na sa interes sa pikas. So ikatulo si Michael Pua nga gi-present as hostile witness. Unsa may nakadakong risgo kang Michael Pua? Kay si Michael Pua abogado, gawas ng abogado, abogado sa depensa, spokesperson pa gyud sa vice presidente, ang ilang gi-present as hostile witness.
8: Straight to the point.
9: So, actually da kung kaya nila nga ilang mapindaon si Attorney Michael Pua, da actually dako ni impact. Dako impact ila na corner ba? Dako impact kay limang kana tanawa. Dako man nga paukyab. Imagine ka nang imong gitawag ang lawyer nga imong kontra. Gipot testify nimo in your favor? Kana, kung sigurado mo nga inyong makorner, dili gani nimo makorner, dako po ning pagkahagba nimo. Duha may effect. So, gibana-bana, ginig maayo unta day, kung muginan siya bata or mo alkansita kung atong i-present si Attorney Michael Pua.
8: Straight to the point.
9: Doon naman ay case conference yun sila. I don't know haon sa kinitabo sa prosecution kay unsay ilang dynamics na day. Doon naman is kay case conference. So doon na gyud siguro. Ilan ang gisabutan? Atong i-present si Michael Pua o dili timbang-timbangon gani mo nagmaayo kung atong i-present magkaginansya bata o maalkansi ta. Ha? Motog, example, kato si Solayka Lopez. Akong i-evaluate ha, kung ilan itong i-present alkansi sila. So sakto sila nga wala na i-present. Asa itong sheriff sa Davao o ginatong i-present, alkansi hon sila. So imo ginang itimbang-timbang ang imong pag-present o witness. Labi na hostile witness. Giunsa man nila ni, ilan ninggi sabutan? Kaya ugi mong tanawon baya, kita ba mo, mana kung yun, human ka na kakita, inana ka kung hamain ko nga, karoon nasugod na kong believe sa prosecution. Nibilib ko sa ilang pagka-risk taker. Anaman pagka-exhibitionist, diba? Kursunada, bitangay, kursunada. Ang problema, kung kursunada ka, imog yung isagol, ang kursunada o niya, sulbol yung kasad. E kursunada lang ka, mahigala o niya, waka kasabot o siya may tabo. Sus, ginoo ko. Tanawa, imong i-evaluate sa honest to goodness, kisay na alkansi atong pag-present na Michael Pua, aguroy. Bisat ng dili, mga lawyers, yung nagtanaw na ito. Magkasabot sila, daku ag alkansi sa prosecution, ano eh?
8: Straight to the point.
9: Ha? Plus, gigamitan pag yung termino nga, abogadong walang alam, my goodness. Abogadong walang alam, atol sa offer of testimony. Kaya ba, wala meeting ni Daikin, magkuhan ko ba, kung sakin itabo nila sa prosecution, no? Wala kina mag-iahay na lang, nga. Sige, kamo lang. Pero nagduda ko, kung saan, nagtinabangay ni sila, kaya nag-meeting magod. Panalitan ha, o meeting mga kagilaan, o appeal ka sa meeting, diha, mingon siguro ka, hindi nga, kada nang so, sabot na taon sa may tumbuhato na niya, i-present si Michael Pua, inyong itimbang-timbang. Inyo ng decision kung i-present. Now, in-present on sa may tumbuhato, on sa may offer of testimony, ani. At tumbutangan nila, abogado, walang alam. Badlong siguro ka gamay. Tingali ka nang, uy, nagkabadlong nila. Kada bang, within ninyo ba nga, kada siguro nga termino, dito siguro na ito nagamiton. Ha? Kay, fellow lawyer, number one, fellow lawyer ni mo na, number two, sigurado kang walang alam, basi bumirang ni mo, ikaw may walang alam, uaw kayo. Ikatulo, bad optics in the public because this kind of proceedings is not only heard within the four corners of the courtroom. This is publicized, well publicized, and the whole country nagmonitor ani. Do you think ang katawang Pilipinhon ganahan ni mo o maghinambog ka? So, di-evaluate bitag maayon, doon naman ko ining kuha na kaya. Ga-evaluate ba nila o nagkasinabot sila mo o nagkasinabot silang utok? Huwag ka naman nakatimbang mga dila siguro taana. Pare ba ang kabantay ka na within the group ba nga? Dila siguro taana. Ako na siguro, hinahinay na siguro ta. Kay kini mahigalan ni bumirang tanan. Kini maong sitwasyon. Kay kanagod pag nga ni mo gabugadong walang alam. Bisan pa mahigalag. Any person nga nakastunga-tunga ba? Kanang tarong lang ka nga tao ba? Di ka mo dapig Duterte, di ka mo dapig mahigalang Marcos. Tarong lang ka ba? Pag ingon, mga ka sa imong isig katao, isig ka lawyer nga abogadong walang alam, imong gamitan ang nga termino, medyo makunot yung agtang ni mo day. Dili maayo sa nanana. Pero mo igigamit niya nga termino. Unya, og imong i-justify nga moingon siya mahigala nga ang butla sabot magun ana nga kinini ang white personal knowledge. Lahit lagi kayo. Kay kanang no personal knowledge o mao man ay magbutpasabot o sa man nagkuwang lay kag vocabulary wala ka mangita laing termino na may laing mga vocabulary nga dili ba harsh sa imong fellow lawyer dili harsh sa paminos publiko because sultian tala mo ha it's a bad optics in the public mga higala nga mohingaan ka sa imong fellow lawyer o abogadong walang alam sa man are you short of arguments are you short of evidence ha bankrupt of evidence mo? Bankrupt of arguments mo? Kaya umingon ka nga, kanana ang walang personal knowledge, no personal knowledge, it's a legal term ang good nga, kanana ang wala kay masulti anang butanga, kay wala ka personally nakakita, dili ka maka-witness anang butanga. Ug imo nang ihubad into Tagalog, nga mao na imong pagkahubad, nga abogadong walang alam, foul day. Ha? Doon na may, mas may pa ilang ibili na lang ng termino nga, abogado nga way personal knowledge. Kaya nga nun, it's an, kana nga terminology, related man na mahigala sa rules and evidence. Kaya may kang abogadong walang alam, muna mag-abogadong way utok, way nahibawaan. Ha? Doon naman ko yung mga in English, kamantay kabisan sa atong mga balita, o labi na mga legal terminologies nga, mas mayo nga imong ibili na lang ang in English, kunta sa imong hubaron, nga malahi ang meaning, o imong hubaron na giyod mga higala. Maningkamot mamit, panitang kami sa radio. Kanang in English mga kaigalaan, among hubaron sa Binisaya, so that everybody can understand of what we are talking about here. Ha? Kaya isur man kayo magsigitag in English dire, dili man makasabot ang tanan. So among ihubad, nga masabdan giyod, hasta mahigala ang masa, nga mo ay among target audience kasabot sila. So naghubad ni mo, doon ay mga terminology sa English nga, dili na giyod mahubad ni mo Bisaya because malain na meaning. Ako example ha, even ang pag-asa mga suki di kuminaw, di ba nalatag sa og hulbad? Inig-report sa pag-asa, maingon ang pag-asa mga higala nga, kamantay mo, maingon pag-asa, tail end of a cold front. Ano sa man tail end of a cold front? I-report sa pag-asa na mo na termino gamito nila. Kaya kung imo ng Bisaya o tagsa-tagsaon, tail end of cold front, sa to pa, tail end, ikog sa tumoy o bugnaw sa atubangan. Junain mo paminaon, hinonday? Ah, simple naman na, tail end of a cold front. Tail end of a cold front. Ano mo yun, pag-asa nga, ang atong kahimtang sa panahon, ang adlaw mo silang di sa Sidlakan mo, sawap sa kasadpan mo, ang bunay mo taob, karong kuan, ang atong kadagatan, kasarangan, o dunay tail end of a cold front. Dili na Bisayon. Kaya kung imong Bisayon, ang tail end, tail, sa taba, ikog, end, tumoy, ha? Of a cold front, sa taba, bugnaw, sa taba, imong Bisayon, ikog sa tumoy, nga bugnaw, nga tubangan.

0: Sa may pagpasabot, tumingon pa ka sa tail end of a cold front. Doon ay kahimtang sa panahon nga nag-abot ang bugnaw ba o ang init nga mo resulta na mahigala o mga cloudy skies mo namin madag-umon na itong kalangitan gumikan sa tail end of a cold front. Makasinatitag madag-umon nga kalangitan. Doon ay patak-patak nga mga pag-ulan o doon ay occasional nga mga thunderstorms. Why? Because doon na may tail end of a cold front. Huwag imo gumisayon ang tail end of a cold front nga pag-asa man ang terminology. Scientific man ang terminology. So imong hubaron ang mga kuan nga ang adlaw misilang sa kuan ang kadagatan nya dunay ang panahon ang baod dunay kasarangan ana hubaron sa Bisaya but dunay mga portions hindi mahubad word for word imo inyo tail end of a cold front sa tupa ikog sa tumoy nga bugnaw ang atubang ay unsa man ang mga taon sa man ang ikuga dahil tumuigot nga na namugnaw ng atubangan? Pasumayo ng mga tao inday kanya pagtaro mo niya na natay itong kahintang sa panahon na kilat-kilat na magandang binuang pa mo siyang report. Ma, ito malikan mahigala kini sa attorney Jay Tolosa. Jay Tolosa may no? Bida. Isa istorya bita may attorney sa Latandre day. Sa dili pag guna kuan. Kay sila masugat-sugat sa Manila. Mga bata pag ginawa. Pag ini mga nahandol ka sundag ko. Yun. Nga, kanabang mas mayo yun nga dili magara-gara. Wag yun mawa na to. Wag yun. Nga tanawon na ba ni mo ang imong giingan nga abogadong walang alam. Everybody knows. Ha? Nga nakakita sa trial during the time sa attorney puwa mo ini cross examine sa iyang fellow lawyer dili to hostile witness kato si Wamil kuwa si PE lawyer tong gipresent very courteous si attorney puwa eh. Pag cross examine niya for tagat gid si Wamil kana bang nasud gyud si coroner ba kabantay mo ingon attorney puwa nya why script sa attorney puwa dai pagpangutan ng attorney puwa mahigala nga sabi mo kahapon nga kuan kanang si Vice President Sara Duterte Regiod ang na inyong nalikuan doon na mo inyong gisubject sa audit kay Sara may Vice President nga na ay confidential funds tama po ba? O, tama unya nagsugod ka o gana na ang nagsugod ka sa kuwa ikpaw ng 2014 tama ba? Na, o tama hinay nga pangutan na day due respect to the fellow lawyer pero tagak pag inyong pangab si Sara Duterte Regiod pag 2014 di amay dokumento nga dunay confidential funds ang vice president. O, tanawa. Tanaw siya, okay. Kung anang 2014, dili pa si Sara mo yung vice president. O, mga kanaday. Kalma nga pangutana, kalaprop, na-corner niya. Na-corner ang witness. Pero kining usa, nga iyang ipangutana sa attorney Puwagi, pagsugod pa lang may kagayang diin na nadaag, abogadong walang alam, nga pag-corner pa niya siya may na, sus, nagkamamo ang iyang script. Ay, ay, tagbaw tagpangay kay asa dapat yung script. nawagtang sa script sa diyan giobjekan mga sukid di pabinaw. Giobjekan di nawa sa kay ingon si Sigudero proceed to another point. Move on. Pagana si Sigudero move on tan-aw sa yawa na ma-follow ni script da pangitaon sa nato. Imong ingnon abogadong walang alam. Wa ka mabalaka ang terminuha day. Kuya wa no, mo na kayo ko. Duha ka butang ni believe na ko sa prosecution o ginahinay. Number one, labihan ka risk taker nila nga si attorney Puwa ilang gi-present as hostile witness. Risgo kay silang kabahin na talawa. Unsa ni tabo? Nabadi sila nakuha. Din alcance. Ikaduha, makabilib ka sa kambugiro. Aste. Di man ay kumungan o kwan. Ha? Hambugiro ang ilang termino. Ako, di lang kumingong hambugiro. With due respect na lang. Mayroon lang ko nga, iya lang yun siguro itong kinaiya o roon sa ba. Ha? Pero, na ang mga termino ko sa aking pangalan, hambugiro ang ining attorney Tolosa. Pagkahambug pagka. Ang ako, di ko ganahan mo nga, ginambug ako na inyong siguro dahil nga kwan. Di lang ko mo appeal nila. Mayroon lang ko nga, anang pag-mention niya na ang abogadong walang alam na kalingo-lingo, giko. Kalingo-lingo, giko ka grabe, ha, eh. Ka-afford ka musulting abogadong walang alam sa imong fellow lawyer. afford ka musulting abogado ng walang alam, kita ba ikaw sa kaliber ni Pua? Kita kas pag cross examine ni Pua, why script? Argue ni Pua mahigala, why script? Kalma, kita ka? Nya ikaw nga scripted, ikaw pa mingon nga abogado ng walang alam. Sus, pag-abot pa sa unahan, si Chis Escudero pa hinoy ingon, ato ni Pua, tulungan mo na lang yung abogado. Ang walang alam, iyang ginag, walang alam. Siya pa'y ginan nga. Ay, player ko ito kaday, names. Katong ingon niya, tulungan be. Nakariha, amatong, katong portion. Sige, tulungan mo na lang. Nagkalisod sa pangutana. Diingon si Chisits ko dito, attorney po, tulungan mo na lang si attorney Tulusa. Kanay. Sige dong. Play. Okay, play.
1: Where he's, what he's trying to say. So I can actually help answer him intelligently.
2: Can you help him, attorney?
1: Yes. Can you help him? I'm not saying na hindi kailangan may correlation yung success doon sa, isusumiti mo na evidence of success, hindi kailangan may correlation.
2: You're not saying that.
1: I'm not saying that. I know where he's, what he's trying to say, so I can actually answer him intelligently.
2: Can you help him, attorney?
1: Yes.
0: Okay, pause. Tarawa, oh. Naglisod siya, palusod siya pangutana. Diningaw na si Chis ko dito, can you help him, attorney po? Taon po doy. Kanang, ayaw lagi pag, kanang mamuna ba kang mo-look down bitaw sa imong isig katao nga, sakin sa mga kataon, uy. Ha? Tanawa niyo mong fellow lawyer as equal ni mo, parihamantag na pasaran. Iniabot sa kurti, parihamantag lingkuranan. Do not underestimate, bisag kinsa pa na diya. My God. Ato nang tiwason unyang taon-taon. Standby na ako sa alas sa Arimen 558 Manila, nga musunod na karon dayon. Alas 7:04 na, standby.
3: Live via satellite. RMN News Nationwide.
4: Unang mga dokumento pong ito.
5: MMDA General Manager Nicolas Torre III hindi sisibakin sa pwesto sa kabila ng isyung pagdaan sa EDSA busway gamit ang pribadong sasakyan.
6: At sa balitang sports, Alex Iala nasungkit ang back-to-back win. Pasok na sa third round ng US Open. Ito ang RMN Power of Hyperlocal.
7: RMN Weather Report.
6: Patuloy na makakaapekto ang hanging habagat sa ilang bahagi ng bansa ngayong araw hanggang sa Sabado at Linggo. Ayon sa DOST Pagasa, partikular na uulanin ang Zambales, Bataan, Metro Manila, Pangasinan, Pampanga, Tarlac, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Makulimlim na kalangitan naman na may kalat-kalat na mga pag-ulan ang aasahan sa iba pang bahagi ng Luzon. Samantala, mainit na panahon naman ang mararanasan sa Bicol Region, Visayas at Mindanao. Pero may chance pa rin ng mga pag-ulan, dulot naman ng localized thunderstorms.
8: At inaasahan naman natin bukas na magiging maulan pa rin sa malaking bahagi ng Central Luzon, gayon din sa Calabarzon, sa bahagi din ng Mindoro provinces, Occidental at Oriental Mindoro, maging sa Antique at sa Kamaynilaan, dulot nga rin pa rin yan ng Southwest Monsoon o Habagat. So pagdating ng araw ng Linggo, inaasahan natin na mababawasan na yung mga pag-ulang mararanasan, bagamat sa may bahagi pa rin ng Zambales, Tarlac, Pampanga, Bataan, maging sa Cavite, Batangas at sa Mindoro provinces, sa Occidental at Oriental Mindoro, posible pa rin makaranas na kuminsay malalakas sa mga pag-ulan na maaaring magdulot ng mga flash floods and landslides. Kaya mga kababayan, iba yung pag-ingat po dahil magpapatuloy pa rin nga itong ulan na dala ng habagat.
6: Si DOST Pagasa Weather Specialist Obet Badrina. Samantala, mababa naman ang chance ang pumasok sa Philippine Area of Responsibility ang isang bagyo sa silangan ng Extreme Northern Luzon.
5: Suspendido po ang face-to-face classes sa 16 na lugar sa ating bansa ngayong araw dahil nga sa inaasahang malakas na ulan, dulot ng habagat at hindi magandang kalidad ng hangin, bunsod naman ng forest fire sa Indonesia. Sa inilabas na kautusan ng Palasyo ng Malacanang, ipatutupad muna ang alternative learning modes at learning continuity measures sa mga sumusunod na lugar: Metro Manila, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Zambales, Bataan, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Cavite, Laguna, Batangas at Occidental Mindoro. Ipinauubayan naman sa lokal na pamahalaan ang suspensyon ng klase sa mga hindi nabanggit na lugar.
6: Siyam na bahay sa dinalupihan Bataan ang winasak ng flash floods. Kasama natin sa balita, Radyoman Mike Sigaral ng RMN Bataan.
7: Siyam na bahay ang halos nawasak nang biglang rumagasa ang flash floods sa Pita River sa Purok 5, Barangay Pita, dinalupihan Bataan, kung saan isa sa mga bahay ang tuluyang inanod ng malakas na agos. Kinumpirma ito ni dinalupihan Mayor Herman Tong Santos na nagulat ang mga pamilyang nakatira sa gilid ng ilog nang biglang tumaas at bumilis ang agos ng tubig. May mga troso rin o manong tinangay ng rumaragas ang baha kahit walang malakas na ulan sa lugar. Ayon kay Mayor Santos, nagmula sa kabundukan ng Sambales ang malaking volume ng tubig na dumaloy patungo sa Pita River. Agad naman inilikas ng MDRRMO ang mga pamilyang naapektuhan sa isang evacuation center. Pinapayuhan ang lokal na pamahalaan ng mga residenteng nakatira malapit sa Pita River na maging alerto at agad lumikas sakaling muling tumaas ang tubig o lumakas ang agos. Kasama mo sa Central Luzon, Radyo Man Mike Sigaral Tatak, RMN.
5: RMN Network News. Oras po natin, 8 minuto nakalipas, alas 7, 7:08 ng umaga, sumampa na sa 6,253 ang kaso ng leptospirosis sa ating bansa hanggang nitong katapusan ng Agosto. Ayon sa Department of Health, mas mababa ito ng 12% sa parehong panahon noong 2025. Sa naturang bilang, 378 na ang nasawi. Yan po'y katumbas ng 6.05% na fatality rate. Ayon kay DOH Epidemiology Bureau Director Jojo Roque, mahigit kalahati ng mga tinamaan ng sakit ay yung mga na-expose sa baha. Sa Metro Manila, lumampas na sa epidemic threshold ang leptospirosis sa Caloocan, Malabon, Maynila, Nabotas, Paranaque, Pasig, San Juan, Valenzuela at Quezon City. Una nang nagbabala si San Lazaro Hospital Medical Specialist at Infectious Disease Expert Dr. Ronjin Solante ng post-flood surge ng leptospirosis cases dahil nga po sa mga pagbaha sa mga nakalipas na araw.
9: Pahupa na sana itong mga kaso but we did not see the downtrend of the significant downtrend. Nakita namin baka mas earlier ngayon yung second peak. Parang tumuloy na lang itong second peak because of the bagat na nagpa-flood tayo nung Saturday or talagang because in some areas na hindi pa rin humupa yung baha, there is what we call constant exposure. Kaya tuloy-tuloy pa rin ang pagdagsa ng mga pasyente natin.
5: Kaugnay po niyan, tiniyak naman ng Department of Health na mayroong sapat na supply ng doxycycline na nagsisilbing prophylaxis treatment sa sakit.
10: And we have at least 3.1 million capsules still in the central warehouse, which is enough buffer for the rest of the year. For 2027 po, we have 9.76 million. We will procure 4.88 million capsules for pre-positioning across the CHDs earlier. Again, this will be part of our early procurement EPA.
5: Si Acting Health Secretary Dr. Edwin Mercado.
6: Sa iba pang mga balita mga kasama, ngayong 7:10 ng umaga, sumampang muli sa record high ang utang ng Pilipinas sa 19.39 trillion pesos nitong Hulyo. Mas mataas po yan sa outstanding debt noong Hunyo na 19.07 trillion pesos. Mahigit 10% rin ang itinaas ng utang ng Pilipinas kung ikukumpara sa kaparehong panahon noong 2025. Sa naturang halaga, 13.11 trillion pesos ang domestic debt o utang sa loob ng bansa. 6.29 trillion pesos naman ang external debt o yung inutang sa ibang bansa. Ayon sa Bureau of the Treasury, pangunahing dahilan ng pagsirit ng utang ng Pilipinas ay ang pagpasok ng panibagong loan na pinasok ng gobyerno at ang paghina ng palitan ng piso kontra dolyar. Dahil dito lumalabas na may 172,000 pesos na utang ang bawat Pilipino kung pagbabatayan ang 112.73 million population. Nagbabala naman ng isang ekonomista na posibleng mabaon pa sa utang ang bansa sa hindi tamang alokasyon ng pambansang pondo.
11: Ang problema natin ay utang tayo ng utang para tustusan ang budget. So pag nangungutang, syempre babayaran. So malaking porsyento na rin ang budget natin napupunta sa pag-upahid ng utang. At ang utang ay hindi masama per se, no? Kaya lang, kapag mangungutang tayo, kailangan gagastusin natin ito ng maayos. Ito ay parang investment sa tao. at saka sa ating ekonomiya, sa infrastructure. So tatanungin mo, wasto ba yung paggastos ng pondo ng bayan? Eh mo kung hindi wasto dahil tingnan mo ha, specifically, yung sinasabi kong dapat nag-i-invest sa taong bayan, eh bakit bumababa ang budget sa edukasyon? Puro ayuda. Pero yung wastong budget sa PhilHealth na bibigay ba? Hindi rin naman, di ba? Saan napupunta yung paggastos ng pera ng bayan? Ito ay napupunta doon sa mga proyekto na puro epal eh. Walang ginawa kundi mag-promote ang mga politiko. Oh.
6: Si dating Finance Undersecretary Shelo Magno.
5: Bahagya naman nakabawi ang halaga ng piso kontra dolyar. Sa monitoring ng Bankers Association of the Philippines, nagsara po sa 62.50 ang palitan ng piso kontra dolyar kahapon. Mas malakas yan ng 0.045 kumpara sa naitalang historic low noong Miyerkules, September 2, na 62.56.
6: Malacañang tiniyak ang mga hakbang ng pamahalaan para maibsan ang epekto ng paghina ng piso kontra dolyar. Kasama natin mula Malacañang Radyoman Chanel Salaza.
12: Naghahanda na ang Administrasyong Marcos ng mga hakbang para maibsan ang epekto ng paghina ng piso sa presyo ng mga bilihin at operasyon ng mga negosyo. Ayon kay Palas Press Officer Claire Castro, mahigpit na nakikipag-ugnayan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang economic team matapos lumampas sa 62 pesos ang palitan ng piso kontra dolyar. Kabilang anya sa mga dahilan ng paghina ng piso ang pagtaas ng pandaigdigang presyo ng langis.
13: Lahat ng pwedeng gawing paraan upang mas tumaas ang ekonomiya, lumago ang ekonomiya, nagkataon lamang po siguro na naapektuhan po talaga tayo ng krisis sa Middle East. At hanggang sa ngayon po ay nandiyan pa rin po ang issue patungkol dito. At alam din po natin na dependent tayo sa pagkuha ng supply ng krudo mula sa Middle East. At definitely, isa ito sa nakakaapekto.
12: Sinabi ni Castro na kabilang sa tinututukan ng pamahalaan ang pagpapanatiling abot kaya ng pagkain at iba pang pangunahing bilihin. Patuloy din ang pagpapatupad ng uplift kabilang ang pagsasaayos ng prioridad ng paggasta, pagbawas ng gastusin at paglalaan ng pondo sa mga sektor na apektado. Kasama mo sa DZEC sa La Arimen, Manila, Radyoman Chanel Salazar, Tatak, Arimen.
14: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
5: 14 na minuto na ho nakalipas, alas 7 ng umaga. Hawak na ngayon ang House Prosecution Panel ang kopya ng mga bank account at tax records ng mag-asawang Vice President Sara Duterte at Attorney Mans Carpio. Ang House of Prosecutor at Bicol Saro Representative Terry Ridon, natanggap nila ang mga nasabing dokumento noong Miyerkules ng hapon. Ito aniya ang last important pillar ng mga ebidensya sa aligasyong unexplained wealth o hindi maipaliwanag na yaman laban kay Vice President Sara Duterte. Nakapaloob ito doon sa Article 2 ng impeachment kung saan inaakusan ng bise ng betrayal of public trust dahil nga sa bigong pagdideklara ng kanyang yaman sa SALN. Target itong talakayin sa kalagitnaan ng Setyembre.
4: Sa mga susunod pong mga araw, pag-aaralan at bubusisiin po namin yung lahat po ng mga dokumento pong ito. At ito po yung nagko-constitute nung last important pillar nung pong mga ebidensya na gagamitin para sa unexplained wealth article.
5: Samantala, patuloy na pinag-aaralan ng prosekusyon kung itutuloy pa nila ang pagtalakay sa Article 3 kaugnay ng alegasyong bribery sa mga opisyal ng DepEd.
4: We will decide it in due time. Pero as far as the unexplained wealth team is concerned, naghahanda na po kami. Tingin po namin mas compelling yung pong charges ng unexplained wealth, but not to say na hindi humahalaga yung pong charges under bribery.
5: Si House Prosecutor at Bicol Saro Representative Terry Ridon.
14: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
6: Target naman ng Senate Impeachment Court na tapusin ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte bago matapos ang 2026. Ayon kay Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tunggol, hahabaan ang oras ng mga pagdinig para mas maraming testigo ang maiharap at mas mapabilis ang paglilitis. Sinabi pa ni Tunggol na batay sa kasalukuyang listahan ng mga testigo ng prosekusyon at depensa, posibleng umabot ang trial hanggang February o March 2027. Una nang sinabi ng impeachment court na simula October ay buong araw na ang paglilitis na sasabayan ng budget hearing ng Senado sa Nobyembre.
15: At ang expected at anticipated date of conclusion ng buong impeachment trial ay Desyembre po. Pero of course, it is still a moving target. While everybody wants to meet that target, it can be earlier kung biglang may mga mangyaring mga developments, or it can be later din po kung meron namang merong mga delays.
6: Kinumpirma pa ni Tunggol na inaasahang magbobotohan ng mga Senator Judge sa December 18 bago ang holiday recess sa Senado.
15: 16 votes po to convict. So yun po yung inaasahan na numero. So yung mga nakadeta na po at saka hindi po makaka-attend, kasama pa rin po sila sa bilang. Now, whether or not on the ultimate last day na magbobotohan po sila ay makakaboto ba sila o hindi, depende na po yan sa sitwasyon. No? Kailangan po nasa plenary sila.
6: Si Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tunggol sa panayam ng DZ.

0: Doon si dating Negros Oriental Governor Ruel Digamo ang hinatulan na. Pakibalita tayo mula kay Radyoman Albert Hiner ng Armand Bacolod.
1: Nahatulan ng unlawful possession of firearms at explosives ang tatlo sa mga itinuturong suspect sa Pamplona o Digamo Massacre at dalawa sa mga ito ang harap sa parusang reclusion perpetua. Ito ang kinapirma ni Congresswoman Janice Balega Digamo, asawa ni dating Negros Oriental Governor Ruel Digamo, sa pamamagitan ng kanyang social media post. Ang mga suspect ay sina Jorick Larido Labrador, Jobin Calibho Javier at Vinji Rodriguez. Ayon kay Congresswoman Digamo na hanggang sa ngayon ay dala pa rin niya ang sakit mula nang mawala ang kanyang asawa tatlong taon na nakalipas. Itinuturing naman niya ito bilang isa sa mahalagang hakbang para makamit ang hustisya. Pinasalamatan din niya ang korte, prosecutors at law enforcement agencies sa patuloy na pag-usig ng kaso kung maalala pa nangyari ang masaker noong Marso 4 taong 2023 kung saan 10 katao ang namatay kasama na si dating Negros Oriental Governor Ruel Digamo. Kasama mo sa RMNDYHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner. Tatakaramin!
2: Dahil naman sa pagtatalo tungkol sa Biblia, isang lalaki po ang sugatan matapos na barilin ng kainuman sa Butuan City. Kasama natin sa balita si Radyoman Prince de las Marias ng RMN Butuan.
3: RMN Police Report.
4: Sugatan ang isang lalaki matapos na uwi sa pamamaril ang pagtatalo tungkol sa Biblia sa pagitan ng dalawang lalaki sa Purok 1 Barangay Kinamlutan, Butuan City. Ang biktima ay kinikilala sa alias Dundon matapos binaril ng kanyang kasamahan sa inuman na si alias Narciso na parehong residente sa nasabing lugar. Batay sa investigasyon ng Butuan City Police Station No. 3, habang nagiinuman ay nagtatalo ang dalawa tungkol sa Biblia nang bunuti ng biktima ang dalang armas ngunit naagaw ito ng suspect. Matapos ang insidente kusang sumuko sa pulisya, ang suspect dala ang 22 caliber revolver na armas na may lamang 4 na bala. Sa ngayon ay patuloy pa napapagaling sa ospital ang biktima habang ang suspect naman ay nasa kustodiya na ng Butuan City Police Station No. 3. Kasama mo sa DXBC, Armin Butuan, Radyoman Prince de las Marias. Tatak, Armin!
2: Abangan sa aming pagbabalik, MMDA General Manager Nicolas Torre III hindi sisibakin sa kabila ng isyu ng pagdaan sa EDSA busway gamit ang pribadong sasakyan.
0: Yun pong 15 anyos na shooter doon sa Tacloban school shooting incident, inirekomenda ng kasuhan ng DOJ.
2: Ito ang RMN Power of Hyperlocal.
3: RMN Network News.
5: Butag Pilipinas sa Idupos.
2: Ilumong foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
5: Comrade Commission on Elections. Narito ng ulo ng mga mainit na balita.
6: Ako si Xander Kayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
7: Ang maruming tubig ay posibleng maging breeding ground ng madaming bakterya. Isa na rito, ang leptospirosis. Kabilang sa sintomas ng sakit na ito ay mataas na lagnat, pananakit ng ulo at kalamnan, panginginig, rashes, pagdudumi, paninilaw ng balat at pamumula ng mata. Maaring maiwasan ang leptospirosis kung tayo ay mag-iingat. Gumamit ng bota at gloves kung ang trabaho'y di makaiwas sa maruming tubig o baha. Iwasang lumusong o lumangoy sa maruming tubig. Agad maghugas ng katawan gamit ang sabon at malinis na tubig kung lumusong sa baha. Para maiwasang pamugaran ng mga hayop na nagdudulot ng waterborne diseases ang paligid, panatilihin itong malinis. Ang pagkakasakit ay maiiwasan kung ang kalusugan at kalinisan ay pahahalagahan. Isang paalala mula sa RMN News.
3: RMN Network News.
2: Magkakapatid, nanloob sa Ozami City isang patay, isa naman ang arestado. Kasama natin sa balita si Radyoman Mar Alawan ng RMN Pagadian.
8: Nasawi ang isang robbery suspect habang naaresto ang kapatid dito matapos manloob sa isang establishmento sa Barangay Aguada, Ozami City. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Mark Green Lagora, hepe ng Ozami City Police Station, pumasok ang magkapatid na suspect sa pamamagitan ng butas na ginawa nila sa konkretong pader sa likod ng tindahan. Pinilit nilang buksan ang vault at kinuha ang cash bagamat hindi pa nakumpirma ng management ang eksaktong halaga ng nawala. Sa tulong ng CCTV footage at crime scene processing, nakilala ang magkakapatid na suspect na sina alias Joe at alias

0: Boy, kapwa residente ng Barangay Campo 4 sa bayan ng Ramon Magsaysay, Zamboanga del Sur, nabatid na may warrant of arrest Joe dahil sa robbery case sa Zamboanga del Sur. Kapwa rin sila iniugnay sa Punduyo Robbery Group na sinasabing kumikilos sa lalawigan ng Zamboanga del Sur at mga Karatig Rehiyon. Pinaniwalaang sangkot din sila sa mga robbery incident sa Ginguog City, Misamis Oriental noong Pebrero at sa Tudela, Misamis Occidental noong Abril. Matapos makuha ang mahalagang impormasyon, agad na nagsagawa ng hot pursuit operation ang Uzamis City Police Station, katuwang ang Misamis Occidental Police Provincial Office at Ramon Magsaysay Municipal Police Station. Naaresto si Joe sa kaniyang bahay sa Ramon Magsaysay. Samantala, minonitor ng mga pulis ang bahay ni Boy na malapit lamang sa lugar. Ngunit nang pasukin ito ng mga operatiba, iniulat na nagpaputok si Boy gamit ang kalibre 45 na baril laban sa mga pulis. Gumanti naman ang putok ang mga operatiba at tinamaan si Boy sa noo at namatay. Si Joe ay nakakustudiya na ngayon sa Uzamis City Police Station at sa sampahan ng kaukulang kaso dahil sa robbery at paglabag sa Republic Act No. 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Kasama mo sa RMN Pagadian, Rajuman Mar Alawan, Tatak, RMN.
1: RMN Police Report.
2: May lalaki pong bay nag-aagahan lamang kasama mga kaibigan patay matapos barilin dyan ito sa Bukidnon. Kasama natin sa balita Rajuman Mark Bicabalo ng RMN Malaybalay.
3: Dead on the spot ang isang lalaki matapos barilin ng isang suspect habang kumakain ng agahan kasama mga kaibigan sa isang kubo, partikular sa Proxais, Barangay Imbayaw, sa bayan ng Don Carlos dito sa probinsya ng Bukidnon. Ang biktima ay isang 31 taong gulang na lalaki. Ayon sa ulat ng pulisya, habang masayang kumakain ang biktima kasama ang mga kaibigan nito, biglang dumating ang suspect na kinilala lang si Alas Janjan at sa walang pag-aatubili, pinaputukan ng biktima. Kumaripas naman ng takbo ang mga kaibigan ng biktima dahil sa takot na madamay habang nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng biktima na siyang naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Tumakas naman ang suspect matapos ang insidente. Napag-alaman na magkakilala ang biktima at ang suspect sapagkat silang dalawa ay pawang mga sugarcane farmers. Sa ngayon, patuloy pa ang investigasyon ng pulisya sa insidente lalo na sa pagtukoy sa motibo sa krimen at paghanap pa sa tumakas na suspect. Kasama mo sa RMN DX MB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon, Matika, Rajuman Mark ni Caballo. Tatak, RMN.
1: RMN Network News.
4: Inamin ni MMDA General Manager Nicolas Torre III na personal niyang sasakyan ang nag-viral na marked vehicle na dumaan sa EDSA busway. Dito po yan sa Metro Manila. Ayon kay MMDA Chairman Romando Don Artes, minumonitor lang umano ni Torre ang sitwasyon ng trapiko dahil sa ginagawang kalsada sa EDSA Guadalupe Bridge. Dagdag pa ni Artes, bagamat inamin ni Torre na sa kanya nga ang nag-viral na sasakyan, hindi pa niya makumpirma kung sakay ito nang maganap o kung sakay ba si Torre nang maganap ang hindi otorisadong pagdaan sa busway. Hindi naman papatawa ng suspensyon si Torre habang patuloy ang investigasyon ng Land Transportation Office.
5: I think ito naman pong insidente nito ay hindi makaka-apekto doon sa patuloy na pagtatrabaho ni GM Torre. So, wala naman pong suspension order na lumalabas against him. At wala pa naman pong resolution yung investigation. So, tuloy-tuloy lang po yung kanyang pagtatrabaho.
4: Sa ngayon ay isinuko na ang patrol vehicle sa LTO bilang pagtalima sa inilabas na show cause order.
2: Samantala, patong-patong na kaso, kasama na po riyan ang kasong kriminal, ang kakaharapin ng minor de edad na estudyanteng sangkot sa shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City noong June 22. Ikinasawi ito ng 3 estudyante at ikinasugot ng mahigit 20. Sabi ni Justice Undersecretary Ian Normandato, 4 counts ng frustrated murder at 6 counts ng attempted murder ang isasampa lamang sa child in conflict with the law sa Tacloban City Regional Trial Court. Paliwanag po ni Yusek Dato, nakitaan ng prosekusyon nung tinatawag na discernment o alam ng minor de edad ang kanyang ginagawa.
6: Our prosecutors found that he acted with discernment and in conspiracy with a second minor.
2: May inirekomendang 72,000 pesos na piyansa ang bawat kaso ng frustrated murder, habang tig 36,000 pesos naman sa bawat attempted murder case. Samantala, nilinaw po ng DOJ na may hiwalay pang kasong kinakaharap ang 15-anyos na estudyante na kasong murder na iniain sa Family Court ng Tacloban Regional Trial Court noong July 13.
4: Mahigit 5,000 paaralan ang nakibahagi sa National Simultaneous Safety Drill kahapon. Kasama natin sa Balita Radyo Man, Gerald Ulip.
7: Umalos sa mahigit 5,000 mga paaralan ang nakiisa sa National Simultaneous School Safety Drill kahapon. Sa data ng Department of Education at DepEd, na sa 9,393 na mga paaralan ang sumali sa matagumpay na safety drill. Sinabi ni Education Secretary Sunny Angara sa pamamagitan ni Undersecretary Malcolm Garma, mahalaga ang pagsasagawa ng drill dahil hindi kayang hulaan ang lahat ng maaring mangyari, pero maaring paghandaan ang mga sitwasyong posibleng harapin. Anya, mahalagang gawing mas ligtas at mas handa ang mga paaralan para maprotektahan ang mga mag-aarala at mga guro sa oras ng sakuna o emergency. Bigyan din din ang kalihin na ang layunin ng safety drill ay hindi para magdulot ng takot, kundi upang matiyaka na ang bawat bata ay makapag-aral, lumaki at makaramdam ng seguridad sa loob ng paaralan. Ito ang patuloy na itinutulong ng DepEd sa pagpapalakas na kahandaan at kaligtasan ng mga paaralan sa buong Pilipinas. Kasama mo sa DZXL, RMN Manila, Radyo Man Gerald Di Ulit, Tataka, RMN.
2: Samantala, cyber crackdown laban naman sa mga online seller na sangkot sa mga peking produkto, may igtingin ng PNP. Kasama natin sa balita, Radyo Man Marjo Domingo.
8: Paiigtingin pa ng Philippine National Police ang intelligence at enforcement efforts ito laban sa mga online seller at network na sangkot sa pamamahagi ng mga peke at hindi regulated na produkto na maaring magdulot ng panganib sa mga mamimili nito. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Narratates Jr., patuloy silang makikipagtulungan sa kanilang mga katuwang na ahensya, particular na sa Intellectual Property Office of the Philippines at Department of Trade and Industry, para matukoy ang nasa likod ng illegal na bentahan at matiyak na sila ay masasampahan ng kaukulang mga kaso. Ang pahayag na ito ng PNP ay kasunod ng panawagan ng Consumer Advocacy Group kaugnay ng peking produktong ibinebenta sa pamamagitan ng mga e-commerce platform. Ayon sa grupo, maaring may nakalalasong kemikal ang mga peking gamot, mga beauty product, gayon din ang mga peking damit, sapatos, laruan at pabango ay maaring magdulot ng panganib sa kalusugan, kasama na rin ng mga substandard na electric device na maaring pagmula ng sunog at mga peking household adhesive, sealant at construction material na maaring magdulot naman ng panganib sa istruktura at sa kalusugan ng mamimili nito. Hinimok naman ni Ratates sa mga consumer na maging mapanuri at agad na i-report ang anumang kahinahinalang online sellers at mga produkto. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Marjo Domingo, Tatak RMN.
4: Aprobado na ng Department of Budget and Management ang paglalabas ng 8.68 billion pesos na pondo para sa salary upgrade ng mga public school teacher. Ayon sa DBM, pupunan nito ang dagdag na sahod na makukuha ng mga guro na napabilang sa ilalim ng Expanded Career Progression System. Itong ECP ay isang mekanismo kung saan aangat ang career ng mga kwalipikadong guro o yung antas nila sa pamamagitan ng pag-apply sa mas mataas na posisyon at ma-reclassify. Tinatayang mahigit 39 o 93,000 na mga public school teachers ang makikinabang sa karagdagang pondong inilabas ng DBM.
2: News. Hinimay sa pagdinig ng Senado ang mahigit 7 bilyong pisong panukalang pondo ng Office of the Ombudsman para po sa susunod na taon. Sa budget hearing, inusisa at tinimbang ang itinutulak na 51 million pesos na confidential fund ng Ombudsman sa 2027. Ay kay Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya, kinakailangan nila ang confidential fund para bumili ng impormasyon at iba pang bagay sa mga sa mas agresibong investigasyon sa mga tiwaling opisyal ng gobyerno. Ito'y sinusugan ng ilang senador, yung halagang hinihiling ng Ombudsman at sa katunayan na umano ay maliit pa nga ito kumpara sa bigat ng isyong iniimbestigahan nila katulad ng flood control scandal.
9: Mr. Chairman, that's even a drop in the bucket from 2000 for what the work of the ombudsman is doing. As a matter of fact, there was one office of government that had 125 million five times, di ba, for confidential funds.
10: I do agree na yung 54 million is minuscule compared to the gravity of the corruption cases that we are embroiled in, and the ombudsman is tasked to resolve all of those corruption issues. Admittedly, kailangan talaga ng mga ito in legitimate purchase of information.
2: Nagbigay rin po ng update si Boying Remulla hinggil sa kanilang investigasyon doon sa flood control projects kung saan 35 kaso raw ang inihain na ng ombudsman at may 163 pa na gumugulo ngayon as a preliminary investigation. Bukod pa riyan ay ang sinagawang lifestyle check sa 107 opisyal ng gobyerno, kaya patuloy ang pag-hire nila ng karagdagang tauhan dahil sa dami at napakabigat ng kanilang investigasyon.
11: Actually, it's really the hiring more people that's more most important to us. We have to be able to devise our system to make it faster in accepting more people into the ombudsman's office. I think this is so critical, and the old way of doing things was really much slower, and we just have to streamline everything so that we can have more investigators who will file more cases.
2: Si Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla.
4: Civil Service Commission suportado ang hirit na dagdag sa Personal Economic Relief Allowance para sa mga kawaninang pamahalaan. Radyo Man Grace Mariana.
12: Tiniyak ng Civil Service Commission o CSC ang suporta sa mga panukalang itaas ang Personal Economic Relief Allowance o PERA para sa mga manggagawa sa gobyerno. Pahayag ito ni CSC Chairperson Marilyn Barua Yapa sa budget hearing ng House Committee on Appropriations sa bilang tugon sa tanong ni Party List Representative Akbayan Party List Representative Dada Kiram Ismula. Gayunpaman, aminado si Yapa na hindi nila ito agad maa-aksyonan dahil hindi nila hawak ang kabana at wala din silang kapangyarihan para magdesisyon hinggil sa pondo para sa mga benepisyo ng mga nasa pamahalaan. Sabi niya, mas maaari nilang aksyonan ng mabilis ay ang hirit na non-financial benefits. Bunso nito yung nangako siya na irerekomenda sa Department of Budget and Management na baguhin ang sistema ng kompensasyon. Yan ay para maibigay ang matagal nang hinihiling na aumento sa pera ng mga government employees. Yan po ang pahayag ni CSC Chairperson Marilyn Barua Yapa.
13: Who does not want the pera to be increased? I think everybody wants that to be increased. Ang hirap lang po kasi hindi namin hawak ang kaban or anything that decides on the allocation of resources for certain benefits of people in government. Mas mabilis po kami kung hindi non-financial benefits for government personnel. But if you ask us, even us and the whole manpower of the Civil Service Commission, would we support that kind of legislation? Then we would.
12: Yes. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyo Man Grace Mariano, Tatak RMN.
2: Alas 7:36 na po, 7:36 na umaga, makakalaya na si dating Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bunoan. Kasunod po yan ng inilabas na release order ng Sandigan Bayan kahapon. Sa resolusyon ng Sandigan Bayan 5th Division, opisyal na binawi ang commitment order laban kay Bunoan at inatasan ng PNP General Hospital na palayain na ang dating kalihim. Narito'y pinayagan ng anti-graft court na alisin si Bunoan bilang akusado sa plunder at graft case kaugnay ng umanay kickback scheme sa flood control project. Si Bunoan ay inaresto noong June at kalaunan nga ay sinailalim po sa hospital arrest dyan sa PNP General Hospital sa Kampukrame dahil sa kanyang karamdaman kabilang na ang chronic kidney disease at prostate cancer.
4: Mga senador, hati sa panukalang ipagpaliban ngayong taon ang BSKE. Kasama natin sa Balita Radyo Man Conde Batak.
14: Hati ang mga senador pagdating sa panukalang ipagpaliban ng barangay at sangguniang kabataan elections sa 2028 na nakatakda ngayong November 2, 2026. Ayon kay Senate Majority Leader Mig Zubiri, hati ang mga senador kung ipagpapaliban o hindi ang BSKE na nakapaloob sa Senate Bill No. 2387 ni Senator Cheese Escudero. Mulaan niya ng isa lang sa plenaryo, dadalawa pa lang nag-i-interpellate sa panukala na sina Senators Tito Soto III at Robin Hood Padilla na din anya ni Escudero na desisyonan o mapagbotohan na ang panukala hanggang sa kalagitnaan ng Setyembre o hanggang September 16 upang sa gayon ay alam na kaagad kung tuloy o ipagpapaliban ang halalan.
15: Hati ang Senado sa hati, I'd say very close split ang mga senador pagdating po sa postponement and or tuloy ang election. So ang gusto po ni chairman ng committee, well, chairman ng subcommittee, gusto po ni Senator Chis Escudero, sponsor ng bill, ay desisyonan one way or the other. In other words, pagbotohan. Kung talo ang postponement, di talo. At least alam po na COMELEC kagad ay tuloy ang halalan.
14: Sa ilalim ng panukala, gagawing 5 taon ng panunungkulan ng mga barangay at SK officials kung saan isinusulong na gawing hanggang 2 termino ang mga opisyal ng barangay. Sinabi ni Zubiri na gusto ng mga nanunungkulan ngayon na maiurong ang eleksyon subalit may panawagan din na ituloy na ang halalan lalo na sa SK dahil hindi na mga kabataan ang mga nagsiservisyo dito. Kasama mo sa DZXL Arm and Manila, Radyo Mancon de Bata, Tatak, RMN.
2: Oy, ito muna. Eh talagang malaking balita ito sa sports world. Hindi po nakaporma ang pambato ng Ukraine sa Pinay tennis superstar na si Alex Ayala sa 2nd round ng US Open. Dinomina ni Ayala ang laban kay Oleksandru Olenekovu sa score na 6-1-6-4 para masungkit ang back-to-back win. Nauna ng pinataob ng Pinay si Mary Estoyana sa 1st round ng torneo. Alinman kina Iva Jovic at Francesca Jones ang sunod na haharapin ni Ayala sa round of 32.
4: NBA 3x3 Philippines Open magbubukas ng mas maraming pagkakataon sa mga lokal na manlalaro. Kasama natin mula RMN Sports, Niel Santua.
16: Inaasahang higit pang lalakas ang eksena ng 3x3 basketball sa bansa matapos magkaisa ang NBA Philippines at isang financial technology company sa isang multi-year partnership. Simula 2026-2027 season, magsisilbing presenting partner ang Samon ng NBA 3x Philippine Open, isang torneo na magbibigay ng mas malaking entablado sa mga lokal na manlalaro ng 3x3 basketball. Bukod dito, magiging supporting partner din ito ng NBA House Philippines 2026 na layong higit pang palalimin ang ugnayan ng NBA sa mga Filipino basketball fans. Inaasahang magdadala ang kolaborasyon ng mas maraming aktibidad

0: Teka, showbiz na tayo. Si Elijah Canlas ay may advice doon sa mga dumaranas ng breakup. Ano kaya advice niya? Myra Jane Asayaw.
1: Nagbigay ng maikli at inspiring na mensahe ang aktor na si Elijah Canlas para sa mga taong dumaranas ng breakup katulad niya. Sa isang panayam, sinabi ni Elijah na darating din ang araw na magiging okay rin ang lahat. Ang mahalagaan niya ay take it easy at day by day. Nilinaw naman ng aktor na ang pagiging busy niya sa trabaho ay hindi lang dahil sa breakup nila ng aktres na si Miles Ocampo. Say ni Elijah, may haloan niya itong pagluluksa sa kapatid niyang si JM Canlas na pumanaw noong 2023. Una nang kinumpirma ni Elijah na hiwalay na ulit sila ni Miles matapos magkabalikan noong 2024 at itinanggi ang usap-usapan na may third party involved sa kanilang breakup. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Biyernes. Ako si Myra Jane Asayaw, Tatak RMN.
2: Network News. At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Radyo Man Zander Kayabyab.
3: Live via satellite. RMN News Nationwide.
4: RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
5: Headlines sa ito mga balitang lokal. Mahim ko na.
3: DYHP.
5: Ato ni nga balikan karon ha ang kapulisan din sa Central Visayas region nakakuha kini o nakasakmit og ubay-ubay nga mga armas at tulos sab sa ilahang lain-lain nga mga operasyon. Kini ang headline sa ato mga balita.
4: RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
6: Sa henerasyon karon, anad na kita sa ginagmayng kadaugan. Nakompleto nimo ang tasks. Win. Nakapahulay ka. Win. Naka-survive ka tibuok adlaw. Kadaugan na nimo. Pero mga idol, nasayod ba ka nining pinalahi nga klase sa kadaugan? Kanang pag-uli nimo, ana i-reward nga init ka sabaw sa sinigang. Ay sus na lang gyud. Usa ka tako sa sabaw, usa ka higop. Aslom kilig, deserve ang kalami. Kung Nor sinigang mix ang gamit, makakuha ka og aslom kilig sa matag takos. Diha pa lang, nasinati na nimo nga sabaw pa lang, daog na ang kalami sa aslom kilig. Nasayod na ka sa lutuon ha? Kay basta Nor, kaya na nimong lutuon.
7: Nor sinigang mix, sabaw pa lang kay daog na. With Nor sinigang mix.
8: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas mong importante nga ligon ang resistensya og prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos at 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 kabuok BioJessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa RMN Broadcast Center, ground floor, Capitol Central Hotel and Suites, Ennis Cayo Street, corner F. Ramos Extension, Capital Side, Cebu City. Aron ma-validate, pa-ilisi og official raffle stub. So what day og ihulog sa official raffle dropbox. Kada simana, doon akay chance nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize nga pwedeng madaog og doon ay maayo imong pag-atiman nga magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency o RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu o kontakon pinaagi sa ilang registered ng mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026. For DOH FDA CDRR, permit number 1083 series of 2026.
9: Mga kasama sa ato sa Cebu, dili lang sa studio magikan ang balita. Dunay live coverage sa tibuok syudad, sa Pier, Saba, Aso ug Alimuot. Maong usahay dili malikayan ang hasol nga ubo, katul sa tutunlan ug dry cough nga dili muundang tungod sa post nasal drip. Dili dapat madisturbo. Ako personally, 2040 dayon, mutabang sa pagpahunong sa katul sa tutunlan tungod sa post nasal drip ug sa dry non-stop nga ubo para padayon ang focus sa trabaho bisan asan dapit man sa Cebu. Speed of relief may vary. Kaysa 2040, padayon ang adlaw, walay latang sa responsibilidad. Kampante ko diri tungod kay ginama kini sa Unilab. Nasuwayan og masaligan. Kung dunay ubong makulit, just stop it. 2040 dayon. Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCL plus paracetamol is the generic name of 2040. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ato oras karon, alas 7:46 na.

0: Sa dili pa sa detalye sa ato mga balita, sino sa inyo ang subsub sa trabaho di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins hindi lang para sa energy at immunity kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ang tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity. Healthy heart, good eyesight at talaga ng buong katawan. Araw-araw ang kain mo para sa pangarap ng pamilya kaya mahalagang alagaan ng buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
0: O garo sa detalye na sa ato nga mga balita, Cebu City Mayor Nestor Archival nabalaka na sa padayon nga pagdumili sa Binalio Landfill nga makalabay ug mga basura ang syudad sa maong pasilidad. Kasama mo sa balita Radio Man Eli Bolonos.
2: DYHP Tatak RMN Report.
3: Nabalaka na si Cebu City Mayor Nestor Archival sa balayong pagdumili sa Binalio Landfill nga makalabay o mga basura ang syudad sa maong pasilidad. Kinibisan pa man itong gihatagan o pagtugot sa Department of Environment and Natural Resources kung DENR7 alang sa full operation ni ini. Kaya naman i-issue cease and desist order kung CDO na isigot ang ahinsya sa Binalio Landfill na tumaging buwan sa Enero dihang nahugno ang portion ni ini nga nikalasog 37 ka kinabuhi o niangol sa 37 ka individual. Alang ang Archival naghatag o kakuyaw ang himo sa Prime Integrated Waste Solutions ng mga operator sa Binalio Landfill.
4: Maungin na yung kong kakuyawan eh, na nakompleto na ang lifting mo niya. Di paghihapon sila musugot, di paghihapon sila mubid.
5: Usaka mo ni, masayap duha to ni.
4: Continue taglabay an 4,200,000 kagad lang.
5: Dito sa Alaginsa?
3: Si Mayor Nestor Archival na sa ilan niya kagamhanas ng bayan, doon na pa 130 milyon pesos na utang sa Binalio Landfill gawa mabayari sa miaging administrasyon. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kinang inyo Radio Man, eh, Balanas, DYHP, Tatak, RNN.
2: Radyo mo nationwide. DYHP, RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
6: Radyo mo nationwide.
7: Base sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos nga vitamin D3 level sa tondugo nagpasabot nga taas ang risgo sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa ug Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom na tag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikayan ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babaye nga nagpa feed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
8: In 5 meters, turn the right.
9: Ha? Asa ko no?
10: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus. Dilibitin! Kay kada load nimo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash.
11: For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
12: GCash G-load. Mag-load na sa GCash G-load. Daming pa bonus. Dibitin!
13: Grabe na karon, murag sunod-sunod na ang mga nasakit sa klase sa mga bata. Murag kada semana adunay gisip-on og ubo. Mao mga mamis kinahanglang alerto kita. Panahon na sa pagtakod. Ang sleeping sip-on kung magpasagdan mamahimong musangpot sa ubo. Ug samtang nagagrabe, mas maglisod sila. Maong sa una simptomas pa lang lihok na. Basta sip-on o pingot nga ilong, dakpadayon with NewZip for Kids. Para sa ubong adunay plema, kinahanglang magmamigura. Sumpua dayon with Somyux for Kids. Maong karong tingtakod nga season pag-andam sa makigbatok sa sipon ng ubo. Para sa kahupayan sa mga bata, ang inuusang kusog nga NewZip for Kids o Somyux for Kids, alagang Unilab ka na. Phenylephrine hydrochloride plus chlorphenamine malate plus paracetamol is the generic name of NewZip. Carbocystin is the generic name of Somyux. If symptoms persist, consult your doctor.
1: This portion is brought to you by BPI. Kailangan mong magbangko? May BPI dito.
14: Mga kasama, ako ang inyong radyoman po, Lauro. Lunatay maayong balita kay ang Life Extension Vitamin D3 dakog matabang sa atong panglawas. Kay makatabang kini pagpalikon sa atong immune system o kabukugan. Kanunay nga abdik ang atong lawas o makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo. Inabina sa atong mga tao nga aduna na mga maintenance medication. Daghang mga sakit nga mutumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o guban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali usab ng takbuyan o mga sakit. Maong paliguna ang imong immune system. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3, igo nang protektahan ang imong lawas. Kung magpakonsulta ka mo, adto alang ang mga Life Extension clinics nato. Dini sa Sugbo, sa Cebu City, na atan himutang sa Usmania Boulevard, kanang paingon sa Kapitulyo, duol sa ta sa Cebu Gospel Church o Cebu Dock. Samtang sa Consolacion Brands nato, ana ata sa EDM Building. Atubangan sa Jollibee sa Barangay Kansaga, Consolacion, Cebu. Alang sa dugang ninyong mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City Brands na nato o sa Consolacion 0917-318-1175. O mga higala, siguruan ninyo ang inyong mapalit na soft gels dunay tatak na ili. Kay ugwa, piki ka na, ayaw dawata para sigurado adto palit og vitamin D3 sa Life Extension Medical Clinic. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
0: At oras karon, alas 7:53 na. Padayon ta sa ato mga balita, kapin sa duha kagatus ka mga armas, ingon man mga eksplosibo, nasakmit kini sa 120 o 120 ang nangadakpan sa PRO7 sudlang sa sakabuan nga kampanya Batok Loose Firearms sa Tibok Central Visayas. Kasama mo sa balita, Radio Man Arnold Bustamante.
2: CYHP Tatak RMN Report.
15: Kapulisan sa Central Visayas sa kasakpit 248 ka illegal nga armas, 7 ka explosives sa tibok Agosto 2026 sobay sa pagpakusugpa sa Police Regional Office 7 sa nang kampanya Batok Loose Firearms. Ang mga armas ug explosives nasakpit atol sa 250 ka police operations sa tibok rehiyon nga resulta sa pagkasikop sa 120 ka mga tao ug pagka-embargo sa 752 ka mga bala sa lain-laing kalibre sa armas. Sa ginganon sa mga nasakpit ka armas ug explosives, nagpakita kini sa pagpadayon sa tinguha sa PRO 7 nga mapugngan ang paggamit sa mga loose firearms sa mga kriminal nga naghatag hulga sa seguridad sa publiko. Si Police Brigadier General Arnold Abad, ang direktor sa Police Regional Office 7 ni Butyag, nga mao ang kampanya magpabilin nga ligon sanggit ang PNP parehin nga bigukod sa mga individuals nga nagtiner og armas, explosives o mga bala. Ilang ipasabot ngang PRO 7 magpadayon sa pagapatuman sa intelligence-driven operations o pagparigon sa pakig-alayon sa mga katambayayong ahinsya sa gobyerno o sa komunidad aron matubag ang pagkuyanap sa loose firearms. Ang 250 ka-operations nagpakita usab sa padayon nga pagapatuman sa manaod sa armas sa Tibok Central Visayas uban sa unit sa kapulisan nga nakatutok kanito ng mga individual o grupo na nalambigit sa paghupot gamit o pagpabrigyan sa mga armas o explosives. Gawag ni Aban ang publiko nga suportahan sila ang kampanya pinagi sa paghatag ng impormasyon sa mga illegal na armas o sa uban pa nga gidili nga hinigiban. Iparayon sa PRO 7 ang ilang firearms control operations, isip kabahin sila ga pagpadapad sa mandato aron mapugngan ang krimen, pabilin ang kahusay kalinaw o masiguro ang kaluwasan sa komunidad sa Tibok Central Visayas. Kasama mo sa Police Regional Office 7, ang Rajuman, Arnold Bustamante, DYHP, Tata Carmen.
2: Rajumo Nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
6: Radyo Boy Nationwide!
15: Mga kasama, nakasinati na mamo anang naaka sa trabaho, focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines, kaya man unta kaayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra kasakit ug kalagot samtang naa sa trabaho, kay nagpitik ang imuhang ipon. Kun sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayon ana, mas pusamot pa. Lisod itrabaho, magpingit ka sa kasakit, unsaon na lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa ipon, magpaspas relief Dolphinol that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed
16: Diphenamic Acid, suma sa IQVIA PMDI o IAM Prescription Data, MAT December 2025. Dulfinal works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho, human ang deadlines. Mutarget sa inungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit, nasuwaya na sa 36 katuig. Sa panagit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor o sunda ang kirisitang tambal nga nasuwaya na. Paspas relief nga nasuwaya na, nga mo work in as fast as 15 minutes. Dulfinal. Diphenamic Acid is the generic name of Dulfinal. If symptoms persist, consult your doctor.
17: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5, Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.

0: of Paminawa ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, gikan sa Cavite.
1: Tao na, diabetiko. O grabe, kaayo akong high blood pressure nga. Moabot og 200 over 110. Grabe gid akong pagkalipong tungod sa taas na presyon sa dugo. Pero sukad na miinom ko og Vertigon, nawala akong pagpanglipong. Na normal lang akong presyon og sugar, ug nibalik ang akong kusog ug kadasig.
0: Mahimo ba natong awhagon ang atong mga higala diha nga wala pa kasuway nining Vertigon?
1: Gidasig nako kamo nga musuway na og Vertigon. Kay gaan kaayo ug nindot gyud sa pamati sa lawas kung moinom tani ini.
0: Vertigon, balik kadasig matag adlaw.
2: Sports ngayon.
3: Ato balita sa sports yatud karon sa ato sports sa analyst ug international boxing judge kasama ni Edward Liga sa atong linya na kasama ni Edward Baing Buntag.
4: Mayo nga buntag kasamang Ken, kining atong balita sa sports gihatod kanyo sa DTX 500. Abanti sa third round si Filipina tennis sensation Alex Ayala, humaniya midaog ka ganiha no sa second round no, yang gipildi ang taga Ukraine nga si Oleksandra Olenikka Kuba no sa 2-3 sets 6-1 ug 6-4. Nagpasalamat si si Ayala sa iyang mga fans sa tibuok kalibutan nga niadto gyud sa New York no aron pagsaksi sa iyang maunga duwa unya ang kumuda kung kinsa man ang mudaog no sali nila ni nga taga Great Britain nga si Francisca Jones nga nambuog si number 14 nga si Iba Jovic unyay makontra ni Ayala alang sa nagpadayon nga US Open tennis championship. Gawas pag yun ni Ana, no? Ang dina po yung mga pipila ka mga issues nga no kuno nga tuag yun, no? Si Ayala sa Osaka sa Armstrong Stadium nga unta. Di pa ni ka inala kasikat kumpara sa umang mga world champions. Apan si Ayala mo ay pinakadaghang fans, no? Sa tibuok kalibutan karon sa tennis o sa mga Pinoy athletes. Murag matawag na to nga siya na ang ikaduha unya ni Manny Pacquiao, although di pa yun na household ang iyang pangalan, apan paingunan ni Ana, labi naga makuha niya ang kampiyonato sa US Open Championship. Arita sa Asian Games sa basketball, gikatakda nga ang Gilas Asian, no? Adunay tune-up game kontra sa mga Koreano nga mga magdudua dito sa South Korea. Duha ka tune-up games ang ilang ang ilang pagaduaon karong adlaw og sa adtong Domingo. Sa dili pa kini sila mulupad dito sa Nagoya, din dito pa pahigayon ang mga duwa no sa Asian Games. Si ang mga players sa Asian Games no dili ni kadtong miduwa ni adtong FIBA fourth window nga qualifier kung dili kasagara niya mga players ni sa PBA pero bisan pa man ni Ana masilog masaligo no si coach Tim Kohn nga adunay ikabuga ang mga players alang sa Asian Games. Ang Pilipinas maoya defending champion sa Asian Games human lagi parot no ang Jordan kaniadto sa maong championship ug sa semifinals ila usang gipildi ang China dito mismo sa ilang kaugalingong tugtaran. Kining atong balita sa sports gihatod kanyo sa DTX 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon mag DTX 500? Ang DTX 500 adunay superior antioxidant nga maoy nagprotekta sa mga selula. Apil na ang mga nadaot ng mga skin cells o gipagrabe kini sa pollution, UV rays, pag-inom sa mga alak na makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals mo resulta kini sa oxidative stress. Kini makitaan sa mga wrinkles o fold sa panit. Mutumaw ang mga dark spots o guban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon nga dunay 1.3 million orak units sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa free radicals o oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpyuhon o ayuhon. Ang DTX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata.